0: Gagipay gayon sa El Fisher Hotel sa siyudad sa Bacolod gagahapon Sabado, Oktubre 3. Ni usisa na karon ang kakulangan sa supply sa kuryente, problema sa mga planta ug mga isyu sa transmission. Dugang pagitalakay usabang dugang nga mga planta, pagtipig sa enerhiya ug pag-ayo sa mga pasilidad aron da mas masaligan ang serbisyo. Sa regional, patay ang duha ka estudyante samtag duha usabang angol. Umanya makuryentihan last size sa 20 sa buntag, Oktubre 3. Nahitabo ito sa gipaygayon niya Color and Bubble Fun Run sa Kawayan South Central School dito sa probinsya sa Isabela. Ang namatay usa ka 7 anyos ug usa ka 8 anyos nga lalaki samtang samdan usab ag size og 9 anyos. Sa pasiunang imbestigasyon sa kapulisan sa Kawayan, doon sa bubble machine ang mga biktima kinsa nagdula atol sa itabo. Subay niini paday na imbestigasyon sa kapulisan kung unsa gayod ang tinud-anay nga itabo, ganong nakuryentihan ang mga biktima. Sa balita ga national, nagpadala ang National Bureau of Investigation kon NBI og imbitasyon kag Vice President Sara Duterte, kanhi House Speaker Lord Alan Velasco, ug uban pang individual nga gilambigit ni kanhi Police Rodolfo Gracioso Jr. sa iyang allegation kabahin sa cash delivery. Sigon sa NBI Director Melvin Matibag, kip sa gipadalaan sa imbitasyon sila Sara Duterte, Davao City First District Representative Paulo Duterte, Velasco, asawa niya nga si Ruana. Ilaumang matubang sila sa NBI sa Lunes, Oktubre 5. Mato ni Gracioso, kanhi aide ni Velasco, niya personal niyang gidala ang mga maleta nga puno sa kwarta niya to ni Sara Duterte, Paulo Duterte o kanhi Pangulong Duterte, gikan 2018 hangtod 2020. Una nang gipayag ni VP Sara nga dili niya kaila si Gracioso o gimakag ang mga aligasyon ni ini.
1: International.
0: Sa balitang international, gidayeg ni Russian President Vladimir Putin ang Iran tungod sa ilang kaisog sa pag-atubang sa mga pagpangatake sa US. Giingon niini nga gibantayan sa tibuok kalibutan ang mga panghitabo o gidayeg niya ang kaisog sa Iran. Lakip sa iyang gisgutan ang financial sanctions nga gipatuman sa US ngadto sa Iran. Kinuman dunay ligong negosasyon ang Russia ug Iran sa military ug commercial nga gikasuko sa pipila ka mga nasod. Nanumduman niya milusad o airstrike ang US sa Iran tungod sa ilaga nuclear weapon. Oras alas 9:06, maukad to ato ga top of the hour news. At ang iyang dugang pag top of the hour news, karo ga alas 12 sa udto. Aga maoga balita hatod ka nato sa Clinica DTX 500 The Superior Antioxidant. Ako si K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang

0: para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag-Mighty C na!
0: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
1: Mighty C! Mag-Mighty C na!
2: DDX Beauty Cell.
3: Ako si Ronald, saka sales rep.
4: So una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
1: Pamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
8: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
8: Extend food supplement for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: The doctor is in.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Ako si Janice. Dugay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
13: DTX 500.
16: Bumali sa mga butika.
17: Mga ka-DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
18: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
18: Mm.
17: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
18: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
17: Mm.
18: Iya sa tao ang rod shape.
17: Uh-huh.
18: Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya.
17: Uh-huh.
18: Pareho ba nang magpotocopy ka, Sir JP?
17: Mm.
18: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
17: Mauna.
18: Nga sa siging nga cell division, o ang pagkopya sa cellula, sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong cellula.
17: In real sense, ang telomeres, ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pariola mga DNA sequence, isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya, ang porsyon ni ini, naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni Anidoc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
18: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
17: Munay.
18: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikadlaw-law kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres. O matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
17: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og MyTC ra jud.
16: DTX 500.
19: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
16: DTX 500.
20: Pamali sa mga butika.
18: Garigyo nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og MyTC.
17: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
18: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
17: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
18: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
17: Ayay,
18: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
16: DTX 500.
21: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
16: DTX 500.
20: Mapalis sa mga butika.
16: MyTC ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og MyTC matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
16: MyTC ang alkaline nga vitamin C
20: sa mga butika.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
23: Ako Dyson Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo, yun kayong DTX 500.
16: DTX 500.
20: Pumali sa mga butika.
17: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
18: Mayong adlaw, Sir JP, hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. MyTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
17: Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
18: In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
17: Pasabot ana, Doc, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
18: Yes, Sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 ug MyTC, dako kay chances mo taas ang imong mga telomeres.
17: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
18: Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kinigitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope. Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
17: Sobra na.
18: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
0: DTX 500.
21: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
20: Mapalis sa mga butika.
17: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
18: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
17: Mo
18: pa'y pag-address clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
17: Correct.
0: DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yo puson sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
20: Mapalis sa mga butika.
0: MyTC ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay, mahanap ang akong panglantaw. Nisulay ko ug tumar, MyTC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Ug tinaw na usab ang akong panandam.
0: MyTC!
20: Sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
18: Ang pag-inom ug kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
17: Gusto.
18: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
17: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
18: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
17: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
18: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
17: Kala medyo na ng feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
18: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
17: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
18: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na kong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
17: Wow.
18: Meaning pa, akong unsa na pakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mo na gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na pagbutang na ko og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong pakon na sa akong baba. Sir GP.
17: Ya, kay dili man na pwede sa plain D3.
18: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naanini, mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makumplito jud ni mo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Og kini para sa imuhang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na ni mo maingon ana. Kay ang purpose sa will pull is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
17: Napod kayo na-discoveryhan, Dok. Di ba kada hapon mo inuman dyan ko DTX Coffee Mix, ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Dok, kay murag candy. Lami dyan siya. Naraman dyan siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami dyan siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
18: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
4: D3 Bio!
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
20: Ang Visio
4: nga may D3!
20: Kapalit sa mga butika!
4: D3 Bio!
17: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, niya nikalit ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay, nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duha ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog duha, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, adok, 12 hours na jud. Nakarecover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
18: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
17: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
18: Yes,
17: kung
18: Sir GP.
17: Wala na sa plain D3, Dok.
18: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Moneng rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3 Bio? Moneng rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ng virus particles.
17: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
18: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
17: Mm. Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3.
7: Mm. D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Apalit sa mga butika.
7: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako di ay si Isigani Alontagan. Doon ako'y allergic rhinitis. Ay nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagad na wala nag-build ang permi nga pag-atake sa akong allergy.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Sa mga butika.
10: Kasayuran sa maayong panglawas.
18: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
17: Mm.
18: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
17: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
18: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
17: Very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
18: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
17: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na Jude, klinika diyo fresh.
18: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
17: True.
18: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
17: Exercise sa kama ba, Doc?
18: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
17: Oh, stop.
18: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
17: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
18: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
17: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
18: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seed.
17: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
18: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
17: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
18: Oo, nindot na.
17: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
18: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga

0: imong daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3bio sa mo tajud kong feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
1: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
0: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
0: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta.
1: Uh-huh.
0: Napa-join nindo tayo ron. Katong S21, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mugamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
1: Uh-huh.
0: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan, upgrade jud ka.
1: Uh-huh.
0: Mopo na sa D3. Mm. Gusto ka mag-upgrade, D3 bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 bio. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
1: Oh.
0: Mone rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin.
1: Oh,
0: ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3 bio.
1: Gusto.
0: Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bio sa imong selula tungod kay ang D3 bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
1: Correct.
2: D3 bio.
3: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan na akong inom ang D3 bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gamay D3. Napalit sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
0: Wala natakdan.
1: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napajoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
1: Unya,
0: patay ang virus, Sir GP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
0: sa D3 bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 bio.
1: Correct.
0: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
1: Asa?
0: Diri Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3 ang MCT.
1: Wala. Okay.
0: Ang medium chain
1: triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, no?
0: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
1: Hatagan
0: ka niya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio, walay oxidation nga mahitabo.
1: Muna'y dapat target
0: ang D3 bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang di ka.
0: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
0: Wala, John.
1: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
0: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hukod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan ko nga nagbawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Day Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges. Og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibreng luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 og pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Arandria Manpower Services Company.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
4: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
1: DTX 500!
3: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mamasaga butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313 4938.
9: Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
4: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy, apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman from Man.
8: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahangla na aron i-body repair na bay? Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa dyan. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga, uy!
2: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: Live News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nasab si Docramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
5: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
6: Muna'y rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
5: Mao jud na.
6: Kay kung hinay dagway sir GP, naadyo tsansa nga magbara kini.
5: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
6: Samot
5: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
6: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize sir GP, maghinahinay na siya deposito.
5: Muna'y delikado.
6: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sir GP.
5: Og kanang antioxidant doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
6: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
5: Hosto Doc, those are the polyphenol families.

0: Ulo. Meron
1: malang akong
0: blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
4: Maunay nakamaayo ni D3 Bio, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid.
3: Mm-hmm.
4: Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir GP.
3: Mm-hmm.
4: Pero kung D3 Bio,
3: naadri
4: gallic acid, aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so simpre mag-D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
3: So unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
4: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
3: Correct.
4: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
3: Muragwardyahan niya, no?
4: Kini pa, Jod, ang D3 Bio, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Naapod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
3: Wow!
4: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
3: Dakong bahay.
4: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, ug uban pang mga sakit sa brain.
3: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
4: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
3: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
5: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa

0: Protect Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap sa mga butika.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
8: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
7: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
8: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
7: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
8: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
7: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
9: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibo-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman.
6: Oo, balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pa utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot ka. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Bio.
15: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: mahupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tuna kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako sir, Riel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pag-ten, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
6: Mm-hmm.
7: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir G.
6: Bitaw, ang tawag kay ana doc sa patol is absence seizure.
7: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
6: Gusto.
7: It's all about mental disorder, Sir GP.
6: Correct.
7: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
6: Unsa man.
7: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyo kabataan og D3 Bio.
6: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni

0: imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og ditribayo.
1: Correct.
0: Unsa may ganahan nimo? Painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod kay ang ditribayo ang kitons nga naa nini nga dili nimo makita sa prinditri. Grabe kaayo mo fuel og munari sa imong utok. Samot na ang imong mga nerves.
1: Yes, doc. Husto. Mao na epekto sa ditribayo sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
0: Wow.
1: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: Ditribayo.
3: Ako si JM, dako jud tigtabang no ang ditribayo tungod kay mas gipaliguni ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. Ditribayo.
0: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus ditribayo. Unsa may keto diet?
1: Unsa man?
0: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats or GP.
1: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
0: Ditribayo. Ditribayo. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras. Naglingkod ka.
1: Oh.
0: Pwede jud ka atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapo na ang magsigiglingkod.
1: Husto.
0: Balik ta sa patol, Sir GP.
1: Oh.
0: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atake yon. Unsa may atong mabuhat?
1: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
0: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
1: Gusto.
0: Dili gyud unta na pwede.
1: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
0: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
1: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
0: Correct.
1: Ug wala ra siya'y katumbahan.
0: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
1: Bitaw.
0: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
1: Dili matukan.
0: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mauna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala, kaila, nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa ditribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the-best nga pagkaon sa imuhang utok o kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
1: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Og ako nasab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Ditribayo.
4: Ako si Jan. Usa ka full-time law student, mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gumay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: This is FTR Fabulous Toboso Radio.
1: Click FM
2: with the Randy K.
3: Morning, morning! Musta? Happy Sunday, everyone! It's 4 na bulan sa Oktobre. Askang dalias panahon. Ang atong papangalagad mga higala sa Fabulous Toboso Radio and Red Kite Radio Ops. This is Sunday morning. Musta Luzon, Visayas, and Mindanao. Mga friends na to nan all over the world watching right now sa ato papangalagad. Live na live sa Gyapon na may galas to ang papangalagad sa Fabulous Toboso Radio and Randy J. Kanke account. Sa mga wala pa nakasunod sa to ang Red Kite Radio apps. O kwa na ang dial na mo. Dial. Download na mo higalas to ang Red Kite Radio apps para maka paminaw mo, bisan asa mong napita sa tibuok kalibutan. Makita ninyo may gala sa ato ang o kung mabati ninyo sa ato ang Red Kite Radio apps sa mga programa diri sa Lungsod Toboso. Sabi na kung ikaw taga Toboso nga nanimuyo na sa laing lugar o niya kabalo ko mingawon man dyan ka sa itong lugar, no? Muna nga dapat para kamuniang sa tawag ini ha. Alert mo nga makabalo sa mga lakat sa panahon, unsay kuwana ni ang improvement. O mga kumbaha, sana ni ang kung kahaba, makapaminsan mo, unsa naman ang natubuso karon. Dapat mag-monitor mo sa Red Kite Radio apps. Dara na sa kuwan, Play Store ninyo. Ha? Pangitaon nyo lang Red Kite Toboso. Ha? Nga logo, may naatay logo, press ani may gala. Ha? Inyo na lang i-download din niyo diha para bisag asa mo mudapita sa tibuok kalibutan. Basta na alam mo yung data or wifi, makuha na ni ang masunod na niyo ang mga programa sa Red Kite Radio and the Fabulous Toboso Radio. Oy morning sa mga presidente ni sa Hayangon, Hayangon Elementary School. Among buutan og aktibong presidente si Bing Salem Cervantes. Morning, morning. Mga taga Hayangon, good morning. Nakasulod na siya itong papangalagad. O niya, pwede po mo maka-comment sa itong comment section sa itong live. Posible, naka-antabay na mga gala itong mga kaisunan sa San Carlos. Nga mag-monitor, pinaagi sa 95.7. Pero wala pa nakakuan, wala pa go signal si Engineer Munji, ito ang kuyog diha sa 95.7 San Carlos City. So meaning may gala duha ka mga istasyon. Lamita ko na ano, ang nabatian ako nga naan ay gahook up po nato sa may Marcelo Radio, Community Radio. Kasi mapuhon na. Kasi may istorya na to ang si Kagawad diha. Nga maka-hook up po na ito matag-Domingo para maka-kulukumusta tara sa mga taga-upper portion sa Calatrava, Toboso, Sagay, Escalante, and Don Salvador Benedicto. Kung makakuan sila, maka-monitor sila puhon sa itong papangalagad sa Rodney K5 Live. Una sa mga nakasulod na aliog lang share-share. Connected na dahi si Engineer Moon J at ang kauban diha, sa 95.7 K5 News FM San Carlos City with the engineer or manager Brian Morden. Mga taga si Paway. Nakalaag bi atong si Paway at ang nangaging adlaw. No? Ubay-ubay nag-improve si Paway karon mga igala. Dito ta sa itong tawag itong Amorag Island Villa ba ito? Island Villa sa Sipaway Island. Oh, nalibot-libot na naman ang Sipaway. Halos sa tanan niya mga resorts diya. Ito na nasudlan. Oh, yung mensahe gikan sa Hong Kong mga gala with the IC Apares. In the IC, good morning ko na. Good morning, Idol from Hong Kong. Namato pa niya.

Kamping ang Tanan, na gikan ni Inday IC Apares, mga higala. IC Apares Sayat. Bueno, First District sa Negros Oriental and First District sa Negros Occidental. Gitawa naman ng Central Negros, mga higala, ang natung-an ng San Carlos City. Batiyon na, mga higala, sa duha ka mga distrito, First District and sa Negor and Negok. Nadiasab sa atbang sa kababayunan o kabukiran sa probinsya sa Sugbo. Nabinigidiya sa Toledo, sa Balanban, Tuburan, Asturias. Dito usab sa may mga taga-pinamungahan. O gaban pang maabutan sa signal sa 95.7 Key 5 News FM, San Carlos City, mga higala. So sa atong naandan, ang atong papangalagad sa Randy K5 Live. Kuhani siya ni ang lingaw-lingaw sa kauntuhon matag Domingo. Nga sa diin, kauban niyo si Randy K nga makasing along diha ninyo. Ano niya kamong maminaw sa diha mo, ang intra sa kanta ba? Amo na nga giduhan na ito ka-portion na ito papangalagad. Ang first part is, all classic music, mga standard music, mga higala. Ang ito ang first portion sa papangalagad, meaning standard music. Ganganahan nga paminawa ni Lulog Lula, ni Tio, ni Tia. Nila ni ni Anya, nanay ug tatay, ate ug kuya. Nga ganado kay sa mga kanta nga standard, no? Munay atong itagaan jud pagtagad mga gala sa atong first portion, no? Sa atong papangalagad. Good morning again, no? Sa mga taga San Carlos, labi na sa mga taga terminal, no? O sa mga kamerkaduhan, no? Maing buntang na inyong tanan, mga gala. Samtang nagpiparas to pa ni Udto. Aban na ni Udto na gani. Aban nagdagamo pa. On the background lang si Randy K. Kauban ninyo karong antuha sa atong pagpangalagad, mga higala. No? Boy, no, before ta sa pagpadayon, atong pasalamatan ng mahal nga Diyos sa mga grasya nga atong nadawat, mga higala. Dapat ato ang tagaan o pagtagad ka ng mga blessings yung may abot sa itong kinabuhi. Kalabang sawa ni Mudam, ha? Puro mga abot niya. Blessings na siya. Gracia na sa Ginoo, ha? Kaya usahay, naamugay taong malimot na ba? Nga kita mga pinayalan lang sa nining kalibutan, ha? Nga kung usahay na anatas posisyon. Mura na baga makabaton ka o pride na ba? Mura bag, uban itong magkaisunan nga na anay posisyon, sahay, malimot na. Magpahawd-hawd na. Dapat, kanang mga obra, mga posisyon nga gihatag sa kahitasan na ito, ikabigon na na, mga iya na, mga pinayalan na tanining kalibutan na mga igala, muna nga ato yung pasalamatan, ang mahal nga Diyos, nga nga nung naata, ang uban nga nung wala man sila ana, pero kita na, no? Na naapoy usahay nga wala ta, nga naapod sa uban, na. Eh, yung anak ka, kakuan, ka makiangayon, mga higala, ang atong mahal nga Diyos, maragbahin-bahinon na sab niya. Na, di man sa pwede nga mapuros tapulis, wala po'y bantayanan. Ha? Di man naingon nga, puros lang po ta, sana ni ang, basta kung sa may engineer ba ta, ma-teacher, ma-doctor ba ta, lain-lain, no? Unique ang tao, kunya lain-lain sab ng gasa nga gihatag sa Ginoo nga nato, no? So dapat pasalamatan ta na mga higala, ha? Dili ta malimot nga kining tanan, gikan sa kahitasan, gikan sa itong mahal nga Dios, angay og takos lamang nga atong pasalamatan, mga higala. Vicky Dumdum Boykoy, nga siya, good day, pakitugtog naman ng tantang constantly, ha? Mato pa ni wala na siya kabalugo si Vicky Dumdumboy ko nga masiguro ka kung maminaw siya aning orasa 11 to 1 abin na guru o ganang yan na patugtog na to ang mga music o sa kalibutan nga kita gin mismo mo igakanta ba, no? Amo na ningon si Vicky nga Dumdumboy ko nga palihog patugtog ko, no? Wala sa kalibutan nga sa Randy Kid ay mo igakanta. Anyway, sa radyo naman siya usay kaya mapaminaw ko usay ko si Vicky Dumdumboy ko, no? Mo na ningon sa pakitugtog. Sige, mga matimingan ta ron. Mas makanta ta na ron, Vicky Boyko. Ha? Maria Gracia Alpay sa Bidalas. Good morning, Kuya Randy. Happy Sunday po. Watching from Kapaklan, Inayawan, Kawayan.
O mga taga-inayawan na dyan, ha? Maing aga, maing buntag, dira sa inyo. Ha? With Maria Gracia Alpay sa Bidalas, Pariente. Pariente na ito niya. Basta mga Alpay. Ha? Alas 11.17 na. So, gagingo na ito. Pasalamatan na ito ang Ginoo sa tungod sa dili na ito masabtan nga grasya nga ito nadawat. It's so amazing, mga yan. Ha? It sets an amazing grace. Ha? Ang ato ang kwani ang namadawat, matag-adlaw nga tanan na gikan sa itong mahal nga Diyos. So, oy, si Ma'am Genera, si Ma'am Genera, Abulado Guantero. Happy Sunday, sir. Kabadis watching here at Calatrava with Jake. Oh, Sir Jake, musta ka, Sir Jake? Ready na kasi Sir Jake sa kuan sa cluster. Pwerteng pag-practice na ano yan. Pwede ko na siya maluya sa kuan sa cluster mo, kan mo, mo sa nini ang mo-officiate sa pickleball. Manak siya yung kuan ni ang kwani ang duwa karon ni Sir Jake na tingala gay si Sir kwan si Sir Julius nga no kunong nag pickleball ni siya nga basketball man ta kuno ni sa ulan. Sige lang ha. Ano anak gaya siya ha. So we are going to sing this song, yeah. Atong ipadayag may gala ang mga amazing grace nga ato na dawat gikan sa tumahal nga Dios.

All right, thank you Lord for this amazing grace nga among dawat matag adlaw nga tanan. Jose Leto Vasconcelio, good morning. What about happy Sunday Kuya Randy watching at 4th Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Sige, salamat kayo sa inyong pagsunod ha, sa tuang pagpangalagad ha, sa Randy K5 Live. Mga usay mga silingan na to sa una, mga taga-Tuboso nga kuani ang halos tanan, no? Mga taga-Dirira, no? Naanas lagi yung lugar. Mura kuani ang mingawon sab sila dito sa Tuboso, no? So salamat kayo sa inyong pagsunod sa Randy K5 Live. Alright. Sige. As we promise mga igala, mga pipila ka, mga pinili ka, mga kuani ang classic music, mga kuani ginini, ang mga ni walay kamatayon, nga mga awit mga igala, mga awit nung bahandi ni siya. Ang manipaktis-paktisan ni Mojek para kuani ni ang kuani ni ang makuan ma masunod ni Muna Jex to ang kwan sa tuan yang kwan sa tuan yang panagtapok niya sa cluster ha. Kanta-kanta niya kadiri sa kwan sa studio ha. Alas 11:23 na mga

Good morning, July Gantalaw. Matubay shoutout sa akong pamilya di Asporok Mabuhay. Ang mga Gantalaw family di ha. With the July. And again, mga taga Nueva Ecija with Jose Leto Vasconcelio. Once again, magandang umaga po sa inyo lahat dyan. This is Randy K5 Live the Live. Sa Maramina sa radio na pwede mo maka solo ang li-li-li-li sa FB ha. Tanaw lang mo sa FB ha.

Basta fly me to the moon. Ginagag mo insultin yung fly me to the moon. Na. Ay ko na, I love you na day ko na. Pinasahe ni nga pagpanguyap. Hindi kay halata kay inalag fly me to the moon. Na. In other words, I love you na day siya. Alas 11:26, mga gala, smooth jazz. Ano itong ihatag sa inyo, mga gala? Samtang on preparations sa mga ginakuti-kuti nyo sa mga atas sa tagsang mga kusina niya. Uban sa ilahang mga kwaniang lutuanan. Kakwana niyang pipara sa mga kanun. Kanun para sa paniudto. Exactly 26 minutes and after 11 o'clock.

Nagpahibalo din si Ma'am, ano, si Ma'am Evelyn, no? Ingon matod pa niya nga mo replay lang ko ron kay tibok adlaw din klase niya, oh, mga taga tinibyangan diyan, ha. Ah. Mga mamay nga unto na sa inyo mga taga tinibyangan, ha. Ah. Si Budge and Ma'am Evelyn Salim sa minapasok mga higala.

Kinainay sa paghiwa-hiwa sa inyong mga hiliwaon niya. Kasi ma-appeal ng mga tudlo sa paghiwa, ha? Sa mga nag-pag-slice-slice sa mga inog-sagol sa inyong lutuunon, mga ikala. Take it easy while listening. And kuan lang ni Anya, kung gusto mong dili mo disturbo kayo, you can tune in sa kuan Fabulous Tuboso Radio 92.3 diha sa kuan sa San Carlos 95.7 para at least kuan lang in audio kuan lang man version lang inyong pagsunod sa Randy K. Fable kay kuan say saan ka na naakay ulubrahon ba niya magsige kag tutok sa FB di na nung kakalihok kayo di na kakakuan ka panulto si Mulubrahon so may nang on audio monitor lang pwedeng na no? Di usap sa kwan sa mga walay kwan gusto ka nga may na kay audio again you can download sa inyong Play Store para sa ginihimo ni Tata Kulin musulod lang siya kadali sa ito ang live mo comment lang siya. Then pero napaminaw siya sa tuang Red Kite Radio apps no. Tuboso Red Kite Tuboso. Pangitaan lang sa inyo ang mga Play Store, then i-download nyo, i-install sa inyo mga cellphone o kung sa inyo ang mga laptops diha, then monitoran ninyo og mga Bluetooth speaker pasti lang nami aga sigabong na ang in full stereo ang atong Red Kite Radio apps mga higala. Full stereo na siya, dili na siya ingon nga mono ah. Lamik kay paminawon in full stereo ga left and right gid ang yang tuno ang yang tingog ga sa mga naghimo karon ni Tata Kulin Garcia mato pa pa shout out Arbor Lanes sa ni Arbor Lanes sa Kondo Pio Tanail and GLV Annie again na sa Arbor Lanes Kondo Pio Tanail and GLV Annie salamat may papaminaw kaninyong tanang gikan ni Agaw Jerwin usa sa mga inilasab nga artista diha sa Cebu mga gala ako ang agaw diha si usa sa mga artist mga gala unya samtang artist ni gadala pa ning mga artista si Agaw Jerwin Kangke mga tubusin news kuno maayong pagpaminaw niyo diha ang maayong pagwatch maayong pagpaminaw sa maayong pagwatch sa ni mo Gaw Erwin Jerwin again Colin Garcia thank you so much watching out there sa kwana sa Arbor Lanes Condo.

Jima Oximar Delicana. Hello. Good morning, Sir Randy. Happy Sunday. Shout out ko sa Delicana family. Watching from Hayangon. Thank you so much, Jima. And the Delicana family. Alas 11:36 na mga gala. Padang kita nagahatol kanyo pipila ka mga pinili ng mga nasan ni ang standard classic music sa itong first portion sa pagpangalagad. Ay, matawad man ni Kwan, may isayaw mo na lang dahil si, kung naan mo yung mga YouTube diha, alihok ko niyo og kwan na ang pangita diha sa kanta ni Daddy Kangke nga isayaw mo na lang ha. Hindi pa man nato makanta guna diri bro Agawa. Hindi pa nato makanta na live kay ang atong programa is kwan niyo. Sing Along on Air with Randy K5 Live. Ambulan lang i-play sa mga DJ na diri ang imuang song Agaw Jerwin. No? Ang iyang ngalan sa YouTube, ang nagkanta ng isayaw muna lang si Daddy Kangke. Ha? Hi, Inday Jennifer Mag-aso. Matupanin Inday Jennifer Mag-aso. Happy Sunday, Sir Ren. Shout out tanan taga Kanubgan watching right now. No? Si Inday Jennifer, ang very pretty wife ni Dong Dennis, mag-aso, papatinyo. Shout out ni Michelle Chua and Trulizo. Hi, Michelle Chua and Trulizo. Gikan Inday Jennifer, mag-aso, mga higala. May papaminaw pag-watch niyo sa Kanubgan.

jazz ya itong birada, no? Jazz version. Ang song How I Love You by E.H. Wad yung ka di para pa ng kanta agaw da. Mga budlay-budlay kanyang kanta ni agaw Jerwin. No? Ha? Para wak pa ko kasunod kayo ng kanta agaw. Ha? Exactly 11:39 na mga igala.

panahon sa papangalagad sa atuang tuluman nun. This time, it's 70s or 60s pa ni, nga kanta from the Beatles. O niya, atong taga-agya, pagdagan niya. Muraga, Beatles na siya, pero atuang into a romantic jazz, mga gala. It's a smooth jazz nga rendition arrangement. This is Still There Was You.

Exactly 42 minutes after 11 o'clock. May paniood to na ninyo diha sa mga naniood to na may gala. And I hope nga enjoy ang yuhang lunch karon while on the background si Randy K. Sa to ang Randy K 5 live pangayana, no? So atong tirada karon is just jazz music. So Randy K, just jazz. May papaminaw sa mga naakaroon sa kabaybayunan na sa mga beaches or resorts ba na schedule karon sa pagpangaligo. Happy Teacher's Day, ha? Advance, ha? Kung mga adlaw, basinaan mo yung mga regalo diha nga para sa inyong mga teachers. Ay kalimot, ha? Nga ako bilang teacher po, andam, udagana, kumudawat, kung naamoy mga kwanda ni ang gift, ha? Na labi na gud kun manok nga Bisaya pastila na mi ha. Ah, alam kay basta Bisayang manok di ba Inday Anson Ravina Kilias, no? Ganahan kayo ng mga kwan mga teachers magkadawat o mga Bisayang manok, ha. Ganahan kayo na may basta alam kay adubuhon, no? Happy Teacher's Day og mga adlaw. Kina tutulungan ng hatod kini samahan sa maayong kabubuton sa gihapon sa Klinika di Alternatibo Medicina. Nga mao nga tigama o sa nabantog na o masaligan nga mga herbal products sama sa kining gitawag na mug power tree o mga higala nga para malayo ka sa mga sakit-sakit o mga bakterya, mga viruses. At umarka matag-adlaw nga tanan sa power tree o ang Mighty C, D3 Bio and DTX 500. Na sa mga minus-minus nandiyan o mga powers nga mga senior citizens, mga 50 up na nga medyo kapoy-kapoy na ilang lawas sa di na kayo maka-perform, pwede po sa mugamit sa tuang pampower o sa mga galang herbal product ang extend the food supplement, makahatag gini mo kamaskog sa lawas, no? And then, ito tulungan na sabihatod kanyo masamain kabubuton sa Kurasa di Familia Travels and Tours. Kung may mga target nga mga dates nga ginahanglan kag mubiyahe na mga a week before ana dapat magpakuha na ka magpabook na ka mas may pag a month before, no, para at least kuani ang barato ang presyo sa ticket, ha? Pangita ara si Ma'am Arlene de la Calzada. Arlene de la Calzada na siya, Ma'am Anzon, ha? Pangitaon niyo kung naamo yung mga plano ng mga adtuan ba in the near future sa palabuton na pabook na tandaan sa tuang mga tickets sa mga aeroplano o kung mga barko man. Pagkita si Inday Arlene de la Calzada sa Facebook niya. Muna yung account na Arlene de la Calzada para makapabook na kasi yung ticket. Ha? Kurasa di Familia Travels and Tours. A good morning, SM Randy. Dine, like, and share. Dine, like, and share. Grundy, dine. Abda kong nagkaon na nag-dining na. Favorite na ni Sir Munje ang manok ka SM. parehas na ang favorite ni Ayan. Manok Bisaya. Namig adubuhon niyo sa kapayasan na sabuan. Pastilan. Natibukon siya and they unzone. Yeah. Lamit na sa kayo ikon ni ang parisan ug mais nga kanun na. Ala, sige, magigutom na sa noon ko. Hands-on Ravina Kilias, usa sa mga staff sa K5 News FM San Carlos City. Maing pagpaminaw diha. Smooth version sa Japan, eh? Smooth jazz version sa song ni Maurice Albert. Ato niya taga-agpagtagad Ma'am Anson, eh? Si Pamela Pirater, ambot ko, nagpaminaw ba din ng orasa, no? Pam, DJ Pam, amo ang sikat niya ng artista sa K5 News FM, anchor woman, no? Ang pagpaminaw niya, Inday Pam. Feelings. Nothing more than feelings.

Hello, paring Edmer Cuenco. Hello, pre. May pagpag-once dyan, pre. Po ni Mari dere sa may stop Aguinaldo Public Market. Nagkapanghimos na kamuda, pre. Or naganiaga na guru. Pari Edmer Cuenco. Happy Sunday. And si Gingging Vergara, happy Sunday manimo di aging, may pagpaminaw di aging, big watch. All the way from Bacolod City, Gingging, Gingging Vergara. May pagpaniunto sa mga naniunto na di aang. Sa Japon, sa mga nagbatsyag o mga sakit-sakit sa kalawasan, ato ang Manay Soul Panyawan Liniment sa Japon, na available sa Red Gate Zone.

too few to mention. I did what I had to do.

I've had my fill, my share of losing. But now, as tears subside,

matod pa ni Inday Luigi, ha? Kabung naging sa tingog ni Sir. Di ay ba? Sige, ito lang tapusin sa You Make Me Feel Brand New. Ha? This is gonna be my last song sa ito ang first portion, mga gala. Kay Dugay-Dugay mo, may balita pa ang K5 News FM San Carlos. Ilang news, sa Noonbreak News. Mamaya yan, ha? With Pamela Peratera.

0: Thank you so much, mga igala. Mo-break lang ko kadali, ha. Ito ang, it's about a 5 or 6 minute nga break. Then balik lang ko for another 1 hour of the show. Nga, ito nang tabutangan ko another mga kwani ang love songs, mga pop music. Itong gantahon mamaya, mga igala, from 12 till 1. So for the meantime, just relax, take it easy. Dalam mo, alam mo, paglakat na yun. Kay si Gingging Magbato Antoni na nagingan sa Good Morning Sir Randy. Happy morning, shoutout ko, sir, sa pamilya Antoni. Sa Gyapon din, sa mga Magtikol area, sa may Hayangon. So, balik lang ko na ganda ko yan. Break lang ko kadali, Ging. Then, mga 5 to 6 minutes lang nga break. Then, kuwan na yun, ang balik tas to nga papangalagad for kuwan ang sa to ang another 1 hour of the show. Ang ato ang pop music and love songs mamaya sa Gabon with Randy K5 Live dito lang sa Fabulous Toboso Radio and K5 News FM. Mga higala, standby ito sa paminahon si Doc Ramil Oy and Sir Jen Paul Generoso sa importante kayong mensahe, mga higala, sa ato ang health alert portion, mga higala. Standby
1: DK5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: VITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. VITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-VITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og VITC, mag-VITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca, kag lava waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no hidden charges og no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company.
11: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa Ciudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number 1,
12: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM San Carlos, last 12:05. O karon sa tuaga, top of the hour news. Sa tuaga, mga headlines, 7.82 million nga balor sa gituang Cebu na kumpiskaar dito sa siyudad sa Dumaguete. sa Regional 244, kalangyaw na sa kote sa Pugo Crackdown dito sa Sambuanga, Sibugay. Sa kauluhan, pag-asa, gitambagan ang publiko ng likayan niya mag-hoard o bottled water. Sa gawa sa rasod, babaeng PDL sa Estados Unidos kritikal, humanya na pakyas aga lethal injection. Bakit ito mga headlines sa tuaga top of the hour news o garon sa ingpit niya detalye sa tuga mga balita. Balita lokal. Sa balita lokal, arestado sa 35 anyos nga lalaki humanya makuhaan siya o 7.82 million nga balor sa gituang Cebu lagi paigayon sa bypass operation sa Purok Santol, Barangay Balugo, Sudan sa Dumaguete, Biyernes, Oktubre 2. Kilala ang suspek si alias John, residente sa Purok 7, Barangay Batinggil, sa Resgutan, Sudan. Aga mga operasyon, gipangunaan sa makatapos sa City Drug Enforcement Unit sa Dumaguete City Police Station o Negros Oriental Provincial or Police Provincial Office, Conopo. Malapas kapulisan si alias John na aktibo sa pag-distribute sa illegal nga droga sa pila ka mga barangay sa Dumaguete o sumalapas sa ilang monitoring sa Cebu, nagkuha o supply ng illegal nga droga ag suspect. Samtang kaso nga paglapas sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang atubangon sa suspetsyado nga detenado karon sa Dumaguete City Police Station.
12: Regional.
14: Sa balita ga regional dahil kaya nato sa D3 Bio dat antiviral and antibacterial specialist. Niabot sa 244 kalangyaw saga da Chinese nationals ang sakote sa managlahing operasyon labot sa giingong illegal Pugo-related activities dito sa Sambuanga, Sibugay. Sigon sa Bureau of Immigration con BI, gipagay na operasyon ato Oktubre 2 sa Barangay Kimos, CI o Barangay Tanjong Muslim. Alisya sa inasikad sa managlahi nga mission order. Sa CI, 113 kalangyaw ang arresto, samtang 110 sa Chinese, 2 ka Cambodian o 1 ka Hong Kong national. Sa alisya usab, 131 kalangyaw na sa kote, saga da mga Chinese national, kauban ang mga national gikan sa Malaysia, Indonesia o Myanmar. Padayon pang giberpika sa BI aga pagkatao sa og nationalidad sa mga nasa kote. Iimbestigar usab aga mga langyaw tungod sa giingong paglapas sa immigration laws, lakip ang pagtrabaho nga walay work visa, undesirable tungod sa giingong pagkalambigit sa Pugo-related activities, lakip na ang undocumented og illegal entry.
12: National.
14: Sa balitang national, gitambagan sa pag-asa ang publiko nga likayan ang pag-hoard og bottled water. Gumikan sa resinati nga super or gumikan sa hulga sa super El Nino. Una nang gibusag sa pag-asa nga posible ga mo dugay hangtod Marso o Hunyo 2027 ang El Nino. Gilauman niya na sa 40 ka probinsya ang makasinati o mas gamay nga pag-ulan sa panahon sa El Nino o posibleng moabot sa 80 ka probinsya pag-abot sa Enero. Palasob sa pag-asa nga lakip sa mga gipangandaman niya himuon sa sektor sa agrikultura atol sa baog El Nino ang pagtanom sa mga pananom na dili gaano nga makadepende sa tubig. Sumala sa Department of Trade and Industry kung DTI, magpabiling igo ang supply sa bottled water o walay panginahanglan niya mag-hoard. Nausab nga paligunon sa ahensya aga price monitoring o padayon niya makigangot sa mga manufacturer o distributor aron masiguro aga sunod-sunod niya supply. I-monitor usab sa DTI ang mareklamo labod sa giingong overpricing sa plastic drums, water containers o guban pang may kalabutan niya produkto.
12: Balita, International.
14: Sa balitang international, critical nga kahimtang sa usa ka 50 anyos nga pineriso nga babae sa Tinis, Estados Unidos umano pakyas ang pagsilot sa kamatayon or pagsilot niya kamatayon kaniya pinaagi sa lethal injection. Si Krista Pike nga nasintensyahan og kamatayon tungod sa pagpatay, nakalahutay bisan pa man human niya maturokan og duha ka beses sa pentobarbital atol sa iyang execution atog Miyerkules sa gabi. Ginala siya dahil sa tambalanan, diin siya nakadawat og life-saving medical care. Matod siyang abogado si Pike na pabiling buhi og nagsinati og grabing kahimtang human sa duha ka injection. Sumala sa mga saksi na matikdan pa siyang buhi og naghagok samtang naitabo ang execution. Iyon dun ay problema sa proseso sa pagbutang sa intravenous line. Samtang kaniadtong ikwestiyon na sa legal team ni Pike ang protocol tungod sa iyang gagmay nga ugat og kondisyon sa dugo. Tungod sa insidente, gimanduan ni Tennessee Governor Bill Lee ang usa ka independenteng investigasyon o gisuspenso ang mga execution sa estado hangtod sa katapusan sa tuig. Oras alas 12:11, mga kadotong top of the hour news dahil niya rato sa Power Trio, Litri Bio, Litex 500 o Mighty C Alkaline Base niya Vitamin C. Ang karunay kaga, ligon mag Mighty C. Bueno, tangi ang dugang top of the hour news karong alas 3 sa hapon. Ako si KK5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
13: Hininga, uy.
14: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagyud sa dalan.
15: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
14: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay.
15: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtan-aw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Maka-drive na ka sa imong bagong sakyanan.
14: Ala, nindot lagi na. Asa ko mag-apply?
15: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
14: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
16: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
17: Asa magagikan, bay?
18: Gikan ko bukid, bay.
17: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
18: Bitaw, mabakar wash gani ko?
17: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
18: May dito?
17: Ayos kayo.
18: Sige, diyan na ka. Bakar wash ako.
17: Sige, sige.
12: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Saving All My Love For You. 12:21 na may gala. I stand by ka ron ha, with the Papa, DJ Papa Vong replica ha. Uy, hindi sa see you this October. Ha? Ada iba? Sige, kapi-kapi ko namin ni Papa Vong ha, from Cebu to Boso mga gala. No? Si Papa Vong. Ha? Sige. Alright, 12:22 na. Karong alauna until 4 o'clock ha, with the Papa Vong replica diri sa Fabulous Toboso Radio. Ang inyo lang kwani ang bantayan mga gala sa tuwang pagpangalaga diri sa Fabulous Toboso Radio. Sige. Papa Vong, kwani ang share-share po niya ito ang live broadcast. Para atin sa mga followers din mo, basig maka-follow po sila nato sa kwang. Kaya daghang kay followers sa Papa Vong. Ubay-ubay ng mga pila ka, libo na niya, libo-libo. Ang followers. Elmer Aluran is a shout out from Mary Dawn Aluran sa Australia. Wala pa makapuli si Mary Dawn. Dali na kayo panahon, no? Hapit na mga almost 1 month na. Magmingaw na kayo ang park na Noe Hukalia. Wala pa kauli, ha? Tapos sa Australia, Japan, na Elmer. Dawn! Mas mate, ha? Ay kalimot sa kwani ang pasalubong from Australia.

Alright, Vel Canizares. Hello, happy Sunday sa tanan lunch tayo. Ah. Gikan ni Vel Canizares. Ah. Sige, may pag-lunch-lunch dyan, Vel. Ah. October 5 pa na imuli sa Pinas si Abatch Don. Ah. Sige, i-remind niya by Elmer. Ah. I-remind siya nga, nag-ingon ko nga ang ako niyang pasalubong nga, basi malimtan ba, basi mabilin ba. Si magmahay unya ko nga maingon na siya na bilin man batch si mo ana ba. Oh, inagyat i-reminded Elmer ha kay October 4 naman ron basi mo sakay na ron gabi eh, ha. Mamaya basi mo sakay na kay October 5 ko no uli na magpinas. Eh. Ambat pila maka oras ang Australia ug Pilipinas no. It's about 5 guro hours guro or mga pila ka oras pa lang guro no. Ah, sige. Original Filipino music pangagana. This time kusang klaruhon ni Kimborg ko amin ni ang kanta ni kana kusang tanaw na si Gino Padilla no ang yahang gusto kita no original Filipino music sa tamang gana OPM no? This time no?

Papa Vong Replica. Listening right now sa itong Red Cat Radio app. Sige, mamaya, Papa Vong Replica ang mapapakinggan nyo ala una hanggang alas 4 dito lang sa Fabulous Toboso Radio. Sa October ko na magkapikapi ko namin mo si Roy Shedri, from Cebu to Toboso. Sige, Papa Vong, i-share po na ito ang live broadcast, Papa Vong, para makakita po din mo mga fans din mo ni Randy K ba? Para makatanaw po sila sa tuang live broadcast.

12:33 na mga ingala sa tapapagalagad sa Gyapon. This is Fabulous Tuboso Radio and Red Kite Radio Ops sa Randy K5 Live. Mato pa ni Ariel Calvis sa Bilyo, maayong odto ka K5 si Randy. Nagpaminami din sa Gyapon sa radio. Watching from Sitio Vicencina, Barangay Bandila, mga higala si Ariel Calvis sa Bilyo and the whole Sabilio family. And all the way from KSA, Kingdom of Saudi Arabia, Inday Rosina Ando Gumeo. Hello, Inday Rosina. We miss you too. Mato pa ni Wala Golden Voice sa Gyapon. Good morning here in KSA. Regards to all from Inday Rosina Ando Gumeo. Hi, Sir Rani Lihog. Shoutout nila Papa Arino o Tio Arnel Mahusay o Ruilin. Nga napaminaw sa radio. Daghang salamat kayo. Sabi nga, may Seymour po man. Tatawang ni Seymour. Sa gikan din sa Sitio Vicencina, no? Si sa Gyapon si Dong Ariel Calvis Sabilio. Another original Filipino music, mga gana.

kita. Re-shout out daw ah, sa mga taga Arbor Lanes, Bio, Tanael, Angie, LV, and Annie. Hello! Sa mga taga, sa to nga condominium ta, Tata Colin Garcia is still watching sa to papangalagad mga gala. No? Dito lang sa Fabulous Tuboso Radio and Randy K5 Live. Greet ko Junry, Bobit, Ati Cha, Ati Rochelle, si Isai, Isoy, Ati May, Boss Ruggie o sa pinakagwapo sa Cebu, si Boss Pedro Seyo Osmeña. Hindi ka ni Papa Vong, replika mga igala. No? Maipagtanaw sa gwapo niyo diha. Papa Vong, yeah? And the rest of the guys out there sa Cebu City, see you niya soon sa Papohon, sa sunod niya sinulog. Masuroy ninyo ko sa area ni Papa Vong niya, Pohon. Sa kwan, kung ano yung area, kung ako nalaag dito, ang area ni Papa Vong replika. Hello mate, may onto pwede ka-request tayong dalawa mate gikan ni mate na ko Nor Bustillo. Tayong dalawa murag kuana siya no murag saning Ray Valera no and mate Nor. Sige, ato na taga pagtaga dun mamaya. Ang imong request Nor Bustillo.

Si Antonio Dindin is also listening. Sa itong pagpangalagad magala, si Antonio Dindin. Asa napitan ni Imuha Antonio gani. And likewise with Bobby Caballero Bainosa. Hello, Bobby Caballero Bainosa, watching from City of Tanhay, Negros Oriental. More original Filipino music itong tirada ko magala. Once again, diha sa nahamtangan ni Tata sa siya, Arbor Lanes Condo, with the Pio, Tanael, Angie, LV, and Annie. Mayong pagpaminaw, magandang umaga, magandang hapon na pala. Si Tata Colin dyan. Vong Replica, paparandi live ka sa sound system ni Boss Junry sa Kanumay, Uno, Pito, Cebu. Oy, salamat kayo ni Boss Junry. Hello, Boss Junry. Palakpakan na si Boss Junry. Okay, live na daw sa iyang sound system karon na diha sa Kanumay, Uno, Pitos, Cebu. Mora ni lugar nga Pitos pero hayahay kay ba? Nang lugaraha. Sige, ato nang suroyon unya pohon na Papa Vong ka ng mga lugaraha, Papa Vong ha. Diha sa Kanumay, Uno, Pitos, Cebu. Brother Sir Kenny Bilekano ha, watching right now. Hello, Brother Kenny. And si Madam Anthony says, SM Randy pa shoutout kini Hazel Romelo and Baby Romelo diha sa Toboso sa mga Romelo family. Thank you so much. From Anson Ravina Kilias. Alright, sige. 12:45 na. Atong tirada ron is original Filipino music. Atong ipabati diha sa mga taga Kanumay, Uno, Pit o Cebu. With the Boss, June Ray.

Alright. Antonio Dindin, matapanin, shout out kusta ng mga taga-Malinawon. Bye-bye. Taga-Malinawon, bye-bye di ay. Sa pamilya Dindin, o Escorial, thank you family. Escorial family, thank you. Alright. Sanini, ang... sige, standby lang ha. Si Papa Bong, naka-standby na karon at 1 o'clock, mapamatian niyo karon 1 till 4. Sige. Sige, murag, we have still 2 songs pagguro, ha? 2 songs pa ito makanta karon, ha? Atong kantaon sa ang request ni kwa ni mate Nor Bustillo, ha? Tayong dalawa to mate, no? Kaling medyo acoustic itong birahan, guro, ha? Tayong dalawa ni Ray Valera. Testing nga itong acoustic, kung nilip ba kayo, kwa nilip kayo, ya, kay paminahon, ha? 12:15, ha? Sige.

subuan sab niya. Ah, Sir Kenny, subo kay Sir Kenny, no? Matabalik kudos, sir. Damo noon ko na dumduman. Oh, ay, walay labo itong utang, nga Sir Kenny, ha? Tungkol sa mga kanta, damo si mandumduman, ha? Oh, sige. This is gonna be my last song, ha? From Ruel Cortez, ha? At least, medyo, kuna, medyo ganado ang mga minaw, yung mga, kuna, ni, mga masa, ha? Pangmasa nga kanta, tumirada karon, ha? Sir Kenny, ha? Pangmasa ni siya, kapampabalubag sa sakit sa loob, ha? Niya, makapahinumdum sa mga kautangan nga atong nalimtan. No? Thanks, mate. That was one favorite song ni Paribuyat niya. Thanks, God. Thanks, God. Salamat, God. Bats, Nor, Nor Bustillo. 12:54, my last song for this Sunday.

0: Romelo, ninyo nagpa nag say thank you para sa imo ans Inday Anson, Ma'am Anson, thank you kuno Madam Madam Anson, gikan ni Hazel Romelo. Again, thank you so much sa mga galas ninyo pagkubaga uban-uban. This is Randy K5 Live, next Sunday na naman po para at least kuan ni ang kuy-kuyog yapunta sa atong papangalagad mga gala diri sa ato ang tulumanon sa Randy K5 Live, mabatian sa Fabulous Toboso Radio and K5 News FM diya sa 95.7 San Carlos City. Thank you very much, Engineer MJ Monjay and the rest of the gang diya sa San Carlos City sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Salamat San Carlos City and the whole Negros Oriental First District area. Gikan dito sa Fabulous Toboso Radio. Salamat kid mga gala. Kaninyong nagtanaw, nagpamainaw sa kanunay. Nagsuporta sa papangalagad dito sa Fabulous Toboso and Red Kite Radio Ops. Salamat. Hinat pag-iroon mag-auban ka na ito kanunay sa mag-abanday ka na ito mag-atuloy sa dalan ngadto sa kayuhan. Thank you and happy Sunday everyone. Bye-bye. Higala.
1: K5 News FM. The lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Napagaduhan na po sa TTX 500. Akong gi-double dose o makapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang TTX 500.
1: TTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Generoso.
5: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o TTX 500 o MITC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
5: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
4: Pagkataasa dai no.
5: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
4: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
5: Mauraon ta na.
4: Ang musunod Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
5: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
4: Muday na.
5: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og MITC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
4: Husto.
5: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
4: wakas kondisyon,
5: wala
4: ano?
5: Wala kas kondisyon, wala kay gana.
4: Irritable.
5: Base sa 2017 study, nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadibilap og depresyon og uban pa nga mga mood disorders.
1: TTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang TTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal. Kuwang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
5: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kinipistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
4: Unya, Doc, kini pong acne.
5: Dagkong bugas-bugas.
4: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne, daghang mga bugas.
5: Gusto kag wala na kay bugas-bugas, oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
4: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
5: Sobrang tambok.
4: Oh,
5: sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mauni rason, sobra lang nga kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
4: Hosto! Ano tayong oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na Sam, si Doc Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
4: Dili! Pag-abusuhon.
1: TJX 500.
3: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom TJX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama. Dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinibo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
0: Extend Food Superman.
6: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiliwan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

you're tuning in sa pinaka. Wala ka na sa agha. Gapamati kasi gihapon sa K5 San Carlos 95.7. Kuyog ni mo karon si Ma'am Cheng. On air kita diri sa San Carlos City, ang pinakabasko, pinakanindot nga syudad diri sa Negros Occidental. Maayong maulanon nga hapon, ala una, dosi na.

Mayang hapon mga ka-K5! Live man kita sa atong K5 San Carlos Digital Facebook. Pwede gyud ka mo mag-tune in. Kuyog kanako ang pinakabago nga tingog sa K5 News San Carlos. O karong hapon, mga ka-K5, wala ko nag-inusara kay kuyog nako ang akong mga ka-K5 talkers. Kay karong kahaponon, among idalit kaninyo ang atong pinakabag-o nga programa matag Domingo, ang K5 Ka-Real Talk POV. Kuyog sa gihapon ang inyo ka-K5, ka-K5 Ma'am Cheng, yours truly. Ubani ko ninyo, duha ka oras kita mag-istoryahanay. Kung nakadira karon naglingkod na mainit kay perting bugnawa sa panahon, wala ka nag-inusara kay kuyog nimo si Cheng. Kuyog pod nimo ang K5. Magpainit sa imong kahaponon. Mayong hapon sa tanan nga mga drivers, mga tricycle drivers nato karong kahaponon, mayong hapon kaninyong tanan. Bisan pang atong mga tindera, tinderos na nasa atong merkado, mga nagabantay sa mga ukay-ukayan nga naga-tune in gyud sa K5 News FM. Kung wala kay radyo, dili ka ka-eskapo kay ang K5 News FM naa na pod sa Facebook. Tune in! Share the live! Share ninyo ang atong link, ang K5 News FM 95.7 Digital Facebook fan page. Paki-share, be, para daghan ta nga magkuyog. And the more, the merrier, di ba?

0: Mayong hapon, mga ka-K5, kuyog ninyo ang inyong bago nga ka-K5, K5 Ma'am Cheng! Philippine Standard Time, it's 1:16. Sa mga bago pa lang naka-tune in o naka-share sa atong live, maayong hapon kaninyo! Ari na, sugdanta na ang atong first episode sa KK5 Real Talk POV. Mga point of view, mga butang nga dapat istoryahan. Mga butang nga dapat natong masabtan. Dili lang sa ato ang point of view, kundi sa point of view sad sa uban. Kainindot jud, mga ka-K5, no? Nga dili lang ang ato ang panghuna-huna or opinion ang atong madunggan, kundi ang opinion sad sa uban. Especially, kanang opinion jud sa tao nga naka-experyensya sa butang nga gusto nimong istoryahan. Di ba? Shout out sa mga bagong gibulagan. Gibulagan kay fill in the blanks na lang. So much of our talk karong kahaponon, mga ka-K5. Di lang si ka-K5 Cheng, yours truly ang inyong makuyog, kundi makuyog sad nato ang atong mga ka-K5 ka-real talkers. O espesyal kay mga estudyante ang atong mga kuyog. And girl power sila, mura sila powerpuff girls. So, di ba? Nabulol ako. Powerpuff girls. Unsa ba yun? Okay, atong mga powerpuff girls, yun, unsa naman taning dapita, eh. Mapulang tagkaon. Oh, sige, powerpuff girls. Mga estudyante. Kaya atong istoryahan karon, mga butang bahin sa mga estudyante. Og mga butang bahin sa mga maestra. Oh, di ba? Because we are celebrating World Teachers Day for this month. The month of October is the month for teachers. But it is also a month para sa mga estudyante nga aton ma-appreciate ato ang mga teachers, no? Di ba? Nai-uban ani? O say mga common nga gimmick nga ginabuhat sa mga estudyante kung mag-surprise kang teacher. Mama, may nag-away sa room, ma'am. Ay, ba? Padon din si ma'am sa room. Yung pagkahuman, i-surprise si ma'am sa room. Oh, di ba bongga? O sahay, unsa pa ba yung mga kuan ron, mga gimmick? Abi, i-share ninyo sa ato ang digital Facebook fan page. Hello! Sige, later on, i-shout out na ako ang atong nagkadaghan nga mga grupo. Ang atong mga nagkadaghan. Let's vault in, mga ka-K5 talkers. Share the live. Comment ka mo sa atong nga Facebook fan page, K5 San Carlos Digital 95.7. Pinapainit pa na ako na may mo kadugay man ni Ma'am. Kadugay man ni Ma'am siya i-introduce ang Powerpuff Girls. O niya lang guys, kay nag-ilis pa sila. No, nag-transform pa itong K5 talkers. Okay. Yes, the Janty Blues. Again, you're still tuning in sa atong pinakabag-o nga programa. Amo ang K5 Career Talk POV. POV mo, POV ko, POV nating lahat. O karong kahaponon, ari na. Ako nang i-introduce sa inyo ha ang atong upat ka mga dalaga. No? Ano sila? Mga beautiful ladies? No, sila ni atong mga beautiful ladies nga mga single? Ready to jingle? Okay, okay. On na ang inyong mga microphone. Say hi, ladies. Mayong hapon kaninyo. Upat sila kabuok. Gikan sila sa Calatrava Senior High School Standalone. Hi, girls! Wala, oy, kanindot sa ilahang... Hello! Di ba? Cute kay sila. Mga guwapa kaayo ni silang upat. No? Sige, paduol mo sa microphone. Di na siya mamaak, guys. Alright. Paduol gamay, paduol gamay. Man. Sige. Alright. While kita naga ready sa atong beautiful girls, let me say a big shout out to Francisco Guarin, mayang hapon ka K5, maulanon diri karon sa Mabunti, Tapon, Barangay Guadalupe, watching from Mabuni at Tapon. Thanks sa pagbasa. Hello sayo, Francisco Guarin. Okay. All right, tara na, ready na again. Hello, girls.
1: Hi.
0: Ay, kagwapa kanindo tong mga tingog, oy. All right, pwede nyo ba ipakilala ang inyong mga kaugalingon, no? Isa-isa. Kay Basignay Galantaw ron nga manager sa kuan sa Hollywood, chari. No, nay makakita, makadiscover sa inyong beauty, paintrahon mo sa Miss Universe. No, sige. Una natong from ano ta? From Freshlin, no? From Freshlin until to Princess. All right, go.

0: Sana all cooker. Okay, very good, no? Freshlyn, so magaling kang magluto. Okay. Pagaluto kag takoyaki. Okay. I-share bi sa amu, ah. Unsay mga ingredients sa takoyaki. Kay murag nay uban di kaila unsa nang takoyaki.
1: So, ang takoyaki is a Japanese street food na siya, guys. So, ang ingredients ana kay takoyaki flour syempre. And inside,
0: unsay pinaka main nga ingredient nga matilawan nato sa takoyaki.
1: So, ang kanang takoyaki actually, ang taco which means octopus and yaki is grilled. So, ang main ingredients ana is octopus, but sa ang amo ang business, we offer shrimp, octopus, crab, and ham and cheese.
0: Wow! O, diba sa mga hiligon dira og mga seafood? I-contact lang ninyo si Freshlyn. Ang seafood ang available, hadili si Freshlyn. Basi unyag na yung sa inyo, ay, available ang tindera. Di, available ang tindera. Ang gibaligya sa tindera may available,
1: yes.
0: No? O sa kalainan sa takoyaki, Freshlyn, o sa fishball?
1: Ang fishball, ma'am, is kuna na siya dough, pero ang takoyaki, naaman siya'y unod. Naa siya'y unod.
0: Shout out di ay ha sa mga gabaligya. Dira og ka ng fishball. Gagapamati yun sa K5. Sige lang, tusok-tusok pag may time. Alright. Okay, so next naman. Go.
2: Hi, maayong hapon ka K5 News FM. Ako di ay si Maria De Boraling, gikan sa kuan Calatrava Senior High School standalone nga student, multimedia member, president na mo siya. And one thing about me is ginatawag ko nila Jack of all trade, master of none, kay daghan kayo ko og kanaang gusto sa life, daghan kayo kog passion, but kanang wala jud koy na master bisan usa, pero daghan kayo ko nga ganahan sa akong kinabuhi nga makuha na ko siya in the near future.
0: Wow. Very good. Diba, murag na lang sa eskwelahan. Perfect! Okay, mag-isulti ganina, Debs, nung you are jack of all trades. Pero kabalo ko nga naadyod kay pinakaganahan. Unsa may pinakaganahan yun ni mo nga hobby or butang nga gusto, good passion yun ni mo?
2: The burning passion nga naadyod sa akong heart, ma'am, kay is I love public speaking. Kuan po siya nga kanaang I love radio broadcasting. That is why nga kanaang ning-join jud ko sa Calatrava Senior High School standalone nga broadcasting team. Kay aside sa kanaang I love public speaking, kabalo sad ko mo generate sa akong mind o kanang mga something nga kanang, for example, headline, mga ganyan nga kanang maka kuha ganig interest sa kanang lain nga tao. And I also love kanang giving advice sa mga people around me. If kanang they want a person to lean on, I am that kind of person.
0: Diba? Mura day kaanig advisor. Pwede ka mahimong kuan. Pwede ka mahimong the next Cara David.
1: Wow, hopefully.
0: Oh, diba? Diba? Big dream, big dreams. Dream big dreams. No,
1: sorry. Oh, diba?
0: Nabugnawan. Okay, diba, no? Which is actually good, no? Which is na-notice na ako, no? Mga ka-K5. Comment na mo diha, ha? Comment mo sa ato ang Facebook. Daghan kaayurog mga hobbies ang mga estudyantes. No, unlike before, sa among chime, mo ba na yung mga paborito nga malinya sa mga titas? No, karapit ang sa amo ang panahon? No, marag, you only have to choose one. Pero karon daghan na kayong pwede explore ang mga estudyante, which is actually good, no? Let's have our third lady. Alright, padu sa mic ha, para madunggan dyan.
3: Mayong hapon sa inyong tanan, mga suking tigpaminaw sa K5 News FM San Carlos 95.7. Ako si Beatrice May Rivera Akak. I am a student from Calatrava Senior High School standalone. I am also the vice president of the Youth Club sa Calatrava Senior High School. And daghan mga tao, mga mostly classmates na ko makaila, mag-ingon sa ko og Ninang Bay kay pa ang pagtan-aw nila sa ako murag inahan daw murag ako baba daw kay
0: wow.
3: Naadaw na ko tanan kinahanglan nila.
0: So ang imuhang bag murag kuan.
3: Yes ma, murag si
2: Doraemon,
3: you name it.
0: Okay, di ba? Nagiting ana nga classmate no. Nga ang iyahang bag na atanan. Na ay haplas. No? Na ay bullpen.
3: Nakalita ng color, I have it.
0: Diba? Unsa man ang pinaka butang na sa imong bag na dili gid pwedeng mawala sa imong bag, Bea?
3: Haplas o wallet.
0: No? Agoy! Kung estudyante ka, need bagyod ni mong haplas.
3: Ma'am, mostly ma'am, basta sa eskwelahan mam, takabalo mam kanang maglabad rag kalita tong ulo. Ay maglabad ang tiyan.
0: Di ba pati tiyan maglabad?
3: Yes.
0: All right. Bea, unsa pod ang imuhang hobby or passion? No, Freshlyn talked about cooking. Deborah talked about broadcasting. Ikaw, unsa may hobby ni mo, Bea?
3: Mostly ang akong ginaobra mam is
0: mamaligyag haplas.
3: Agigda, pero I love doing crochets,
0: mm-hmm.
3: mag-bake og mga banana cake, mm-hmm. learn, and I love playing with my baby dog.
0: Wow. So, diba? Sa mga dog lovers diha, parihan namo ni Bea. Shout out sa inyo ha. No, nindot gud Bea kaayo no to have pets. Especially dogs, cats, or unsa pa nga klase nga pet. Nabay gapet dirig iguana. Diba? Nabay gapet ninyog toko dira. Shout out ninyo. No, napoy gapet og naabay pet nga gapet diri og baboy, no?
3: Ma'am, sa una mga mugi pa nga dari sa
0: bayan ng bato. Oo, ma'am, naami pet nga baboy, ma'am, no? Akong tupad. Sige, kaon, ma'am. No, sige ha, sige. Alright, let's have our last but never the least girl.
4: Mayong hapon mga ka-K5, ako di ay si Princess Jello R. Agtuto and ako ay ang Vice President ng SSLG ng Calatrava Senior High School Standalone. And akong mga hobbies kay reading and watching kanang K-dramas, C-dramas, and movies. And also, I am from STEM 12.
0: Alright.
4: Mayums pa ni sila. Ako rin, STEM din.
0: Okay. Unsa po ng STEM? Sa mga dili kay familiar, I do believe na mga gapamati na turun ng mga ginikana, no? Nga, gina-enroll nila ilang mga anak, nga, di kay sila makabalo, asa nila, unsay strand? Unsay kalainan sa STEM strand sa uban ng mga strand?
4: So, ang STEM strand, ang meaning sa STEM strand kay science, technology, engineering, and mathematics. So, kung ganahan sila nga, mutik sila anak nga, interested sila anak nga mga butang, pwede sila mutik kung STEM strand sa senior high and mm-hmm. aligned na siya sa mga courses sa medicine and engineering.
0: Mm-hmm. So, kung ingon di nga kung ang bata or ikaw mismo nga gapamati, ganahan ka nga imong itik nursing, no, medical,
4: yes.
0: Dito ka sa path sa STEM, tsakto. Okay. Unsa pud ang mga challenges sa isa ka STEM student? Gusto na ko mabalaan kay murag imuhag yung gi-highlight karon lang. No, gi-highlight gid mo nga, ma'am, ako ray STEM diri, ma'am. No, unsay naa sa STEM nga challenges? Challenges niha, no? Challenges nga do you think special or unique para sa inyuha nga strand?
4: So I believe man no tanan nga strand lisod, but ako STEM man ko, so I share na ko akong mga kalisod as a STEM student. So among subject kay nami special subject nga among gitake nga wala gitake sa uban nga ngalan kay pre-calculus, dayon biology and physics. Kuan sa chemistry, maglisod jud ko kuan sa chemistry kay di ko ganaha chemistry. So, dayon biology ang ira.
0: Usahay mo na no, ganahan.
4: Subject.
0: Okay. So, naay mga subjects nga challenging, no? Yes. Dira pud diya na makita ang mga computations, no? Maths. No? So, sa talagsaon na gid biya ta makakita og mga kuan, mga genius sa math, no? bitaw. Sus, na, na speechless na ko pag-ingon niyang mat. Kaya kung mga tanon ko, 2 plus 2, manak ko Hasan Goku. Oh no. No, magpabaskugay na lang ta ni Guardian Angel kung mag-exam na. No, matingala na lang sa langit ha. Okay, Nana, guys, ang atong 4 ladies who will join us this afternoon sa aton nga ka K5 Real Talk POV. Kuyog na to sila nga mag-discuss. I will not use the term discuss. Kay murag, kuan kayo no? Murag, pirmi man ato madunggan sa skilahan. Nga mag-checka-checka.
5: Checka-checka.
0: That's the word. Hashtag checka-checka. No, sa mga butang-butang nga angay pong i-checka-checka. Checkahan na to ang mga experiences nato as students, kamo no, as estudyante. Ug i-shout out na to ang ato ang mga teachers nga mao gyud ang rason nga nagapadayon ta nga nagaka-inspire nga mo aim for bigger dreams and goals. No, dako gyud kaayo og parte ang mga maestra. Siguro na bias na ko kay maestra man po ko, no? Pero dako kay parte, do you agree girls?
5: Yes.
0: Dako kay parte ang mga teachers kay usa usa ka semana, 5 ka adlaw nimong kuyog ang imong mga maestra. Dili lang isa, duha. Ug ang atong mga maestra usahay

sa akong manghud nga naka-white. Wow! Watching from Dubai, UAE. Dira na sir ang ginatawag, Habibi? Habibi. Call me Habibi. Dira na sir. O diba? Sige. Mubalik pa mi. Mamati sa ito sa River Maya. Kay magpainit ah. You're still tuning in to K5 News FM 95.7.

Region. Kuyog na ko karong hapon ang mga estudyante sa Calatrava Senior High School standalone. Ug ayaw migbiyai, kuyog na mo ha? Kay ang among programa bahin ni sa mga point of view nga atong kinahanglan istoryahan or kinanglan lang ta ma-remind. Kay kung usahay, malimot ta, kinanglan gyud or mas nami nga naagyoy makaremind na to. Ulan, so dapat ikaw mag-extra careful ka sa dalanon. Kung ulan, magdala kag payong. Kung ulan, dapat mainom ka permig tubig. O kung wala pa'y nakaingon nimo, you are loved. O, diba? You are valued. Kuyugta sa K5 News FM San Carlos 95.7.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa pag-

0: 500.
1: Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
0: DTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong a pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C,
2: mapalit sa mga butika.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food superman for men.
10: Ako si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
11: Panahon na, aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na, isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, hantod 39 anyos. Apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos. Apply na, padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain, ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, ug no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, naay libreng luggage, ug 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Arandria Manpower Services Company.
12: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag-usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nga na imutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number 1,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Philippine Standard Time, it's 1:53. Usa ka maulanon, mabugnawon, nga kahaponon. Kuyog sa gihapon, ang inyong nga K5, Ma'am Cheng. Kuyog ko, ang akong mga ka-K5 real talkers. The ladies of the afternoon, Freshly in, Deborah, Bea, and Jello. Kuyogi me! Gamay ra nga panahon nga magkuyog ta. So ayaw na migbiya. Iha!

Maayang hapon, mga ka-K5 sa aton nga Facebook fan page. K5 San Carlos Digital is live. 95.7 Digital. Paki-share po. Paki-like. Paki-love. Kada Domingo na ta magkuyog. O gusto na ko, nasa gamay nga panahon nga magkuyog ta. Ma-enjoy nimo ang mga musika, ang mga istorya, o ang mga katawa nga ihatag sa atong mga ka-K5s. We are happy and glad to see all of you well. Shout out to Ma'am Natalie Yonzon Habaybay. Hello, Ma'am. Hello to Ma'am Dulce Cuberos. Listening all the way from Houston. Hello, Ma'am. Kadlawon na daw dito sa iyaha, pero gapamati gyud siya sa atua. We are happy to hear from you, Ma'am. And shout out po sa mga supporters sa atuang mga estudyante karong kahaponon. Mga ginikanan, igsuon, nga dili na nako mausa-usa. Hello to Ma'am Delia. No, nana ni mong imuhang dalaga diri, nagsaba-saba na sa radyo. No, hello to you, Ma'am. Salamat kay imuha siyang gisugtan nga mo ani. And also, sa ako ang mga kagrupo, mga ka-teachers, saan ka mang school, saan mang sulok ng Negros Island Region, o sa din pa ni ma, kaabot nga tingog, kaabot nga live, you are not alone. Ang mundong ito ay maliit lang.

0: You're still tuning in to K5 News FM San Carlos 95.7. Kuyog ang inyong pinakasweet. Sweet pa ba? Pinakasabaan. Ma'am Cheng, ang inyo pong guro. At service para karong kahapunon. Today is Sunday, October 4. October 4 ba? Oh. Shout out sa mga wala nakabalo kung unsa nang adlaw. October 4, 2026. Ilang tulog na lang? Pasko na! Inyo pa bang mabatsyaga ng Pasko? No? Karon ba yan, no? Tungod sa kamahal sa mga palaliton, tungod sa kamahal sa mga bills nga ginabayaran, usahay, dili na nato ma-feel nga Christmas na di ay. But we need to remember, Christmas is not just about gifts. It's not about really the celebration, but it's about the fact nga nakalabot ka or nakaabot jug kag December. Tinood ba ya? No, tinood nga nakasurvive ka all throughout the year. Ang grasya sa Ginoo gyud. Ang nagunit ni mo nga hasta pagka December 25. Gasikad-sikad pa taon ka pitok-pitok pang mata. Ang atong programa gitawag ni K5 Real Talk POV. Istorya sa mga tao. Istorya nga duot gyud sa kasing-kasing. Kay ato ni. Ato ning mga estudyante. Ato ning istorya. Ato aning radyo. K5 News FM San Carlos. Ganong kahaponon, wala akong naginusara kay kuyog na ko sa gihapon ng akong mga beauties. We have Freshlyn, Debs, Bea, and Jello. Silang tanan, na-enroll ni sila and active. Active pa ba ni sila? Active pa ba? Active pa nga estudyante sa Calatrava Senior High School as standalone, no? The only standalone senior high school in Negros Occidental, diba? Bonggang bongga. Shout out da sa mga teachers sa Calatrava Senior High School and to our beloved principal, ang pinakabaskog na akong principal, pinakabuutan nga principal. Hi sir, Gualberto Layage. Hello sir, maayong Domingo sa imong house, sa imong pamilya. Ug sa tanan ng mga teachers, faculty and staff sa Calatrava Senior High School. Ug sa tanan ng mga eskwelahan sa Calatrava. Mga maestra sa Calatrava. Even diri sa San Carlos City. Private schools, public school, may isang common sa atin. Walang public school kung walang teachers. Diba? Ang teachers po ang nagiging gasolina. No? Gasolina ng isang institusyon. Dahil ang mga teachers, mauni sila ang mutudlo. Sila ang mu-guide sa mga estudyante. Sila ang muhatag og inspiration sa mga estudyante. Ug karon inyong madunggan mismo sa baba sa mga estudyante kung unsa kadako ang impact sa mga teachers. Diba? Kay kung kisa, no? Especially sa mga galantaron ng mga teachers nato, no? Especially nga sa tinud-anay lang, gamay retag sweldo. Diba? Usahay, daghantag mga ginaubra, no? Dili na usay nato ma-appreciate kung unsa ka precious, kung unsa ka dako ang ato ang role sa sulod sa eskwelahan o sa komunidad. O karon kahaponon, atong istoryahan. O gusto na akong mabatian dyan ang tingog sa matag-usa na to, ng mga ka-K5 talkers. Unsa ang ila ng mga real-life experiences. Unsa din nakaingon sila nga dako gyud nga natabang ang specific teacher or specific nga situation with the teacher. Right? Let's begin with Freshlyn. How are you, Freshlyn?
1: Hello, I'm doing fine.
0: Ah, okay. Si Freshlyn, mo ni siya ang usa sa mga miyembro, no, sa multimedia. Sakto ko, Fresh. Yes, multimedia. Usa diin ang imong ginabuhat, Freshlyn, mao ang
1: pag-video, pag-photo, and editing.
0: Okay. So, mo ni siya ang mga estudyante karon nga mahilig mag kuti-kuti, no? Mag sige, pindot-pindot sa ilang mga cellphone, no? So, kamo mga estudyante, kung naamo diray hobby, no? Nga sa tingin ninyo ay magagamit at masishare nyo sa school, abe, huwag nyo na yung itago. Ilabas nyo na ang dapat ilabas. Diba? Ayaw lang ipagawas ng dili maayong baho, ha? Kay kung mauna inyong ipagawas, lahi na na. Sa CR na na siya. Anyways, Freshlyn and Debs, no? And also Bea. We can talk, ha? Pwede, anyone. But si Bea, si Freshlyn muna ang bibigyan ko ng main microphone. Kaya gusto na akong mabalaan, Freshlyn. Naabay teacher sa imuhang life, whether itong pag-junior high ni mo, or pag-elementary ni mo, or karon nga senior high school student ka, nga nakaingon ka nga dako jud kay siyag impact sa imuhang life.
1: Yes, of course. Especially sa karon nga senior high school, since only 2 years na lang, and then after anak kay, padulong sa college.
0: Mm-hmm.
1: Yes, so dako kay siya nga impact. And there was this time na pag grade 11 na ako, wherein I was battling I was like being indecisive, kay I was faced with two major options nga kinahanglan ko asa man jud ako ang kung piliin ani bisud pud ra ba magpili. So there was this teacher, actually there were these two teachers that inspired me with this. So since I'm a multimedia club member, I became the president just this school year, and then my spark for multimedia was nag-burst
0: ang imuhang passion for that. And then
1: but there was also this passion nga ako ang gina-pursue since elementary pa, which is being a student leader. So since I was in elementary, I'm always appointed or elected as an officer. I'm always seen as the leader, and ako adyo na siyang gina-pursue. And pag senior high school na ako, ang ako yung giingon akong kagalingon na mubawi ko pag senior high school, since pag junior high school na ako, I wasn't fortunately elected mm-hmm. as a president. Although I didn't see it as an unfortunate nga situation yet, because it opened me to a different nga possibility or opportunity sa ko, which is the YesO. So I was the YesO president pa grade 10 ako. And so when I was in grade 11, I was faced with two decisions. Should I keep on continuing the multimedia club, or should I continue with my passion sa akong pagka-student leader? So I talked with these two teachers, and sa amo ang advisor sa multimedia club, I talked to him first. I told him na, sir, what if mo continue ko sa akong passion sa pagka-student leader? Ako dyan siyang gitalk, syempre, kay ang plano na mo ni sir, which is kanang ako ang i-appoint niya nga president sa multimedia club, since I was the vice president ato nga school year, and then they saw my potential to become the president. And then I talked to him about it, and nag-ingon siya na ako nga ihatag daw niya ang mm-hmm. iyong blessing ako. Mm-hmm. He would support me all the way.
0: Mm-hmm.
1: And then
0: no, grabe kayo, no blessing.
1: Yes.
0: Diba? If blessing. Makita na to no, just to kanang insert no, makita na to mga viewers diha og sa ato ang four ladies here. Dako gyud kay impact usahay pod ang blessing nga ginahatag sa tong mga teachers no. Ang ginatawag bitaw nga natay makuha nga support gikan from the teachers. So even a simple yes no, a simple go, kaya na nimo, intra ana no, dako na day kay na siya nga impact sa estudyante. No, we don't have to say manggod kung may nguntag pagtabang no. Ang musulod sa itong hunahuna, mga chairs, ang musulod sa itong hunahuna, kinahanglan dapat atuag yung dakuon na tuang paghatag. Pero just by, you know, pushing, just by giving a blessing, sige, sulod diha, sige, kaya ralagi na ni mo, and I'm here to support you. It's a very big cause, no? So, dili lang ang mga teachers, kundi even ang mga ginikana, no? Usahay, dili na to masuportahan ang ato ang mga anak, pinaagi sa paghatag pinansyal, kay usahay, pigado. Pero just by encouraging our students, no? Atong mga anak, atong mga apo, atong mga igsuon, bisan kung ikaw igsuon, just by saying, kaya na nimo, you can do it. Diba, Fresh?
1: Yes.
0: And also, I would like to ask, Fresh, kiniingon kang naay time nga naglibog ka kung unsa gyud imong kwaon, no? You have this passion sa multimedia, and you also have this passion in student serving, no? Mag-serve ka. Unsa ka dako ang ano, unsa ka, wala ba ka naglisod nga on top of being a student, di ba ka estudyante ka, dili man ka exempted no sa mga ginapaubra sa school, sa imuhang mga subject teachers, paano nimo or paano ninyo, Deborah, di ba murag ikaw pod, kuan pod ka, no, part pod ka, even kamurag kamong upat gani jud no, paano ninyo ginabalanse ang inyuhang pagka-president, pagka-vice president sa isa ka organization sa inyuhang pagka-estudyante. Ikaw go, Fresh.
1: Para sa ako, ma'am, it is about time management and setting your priorities straight.
0: Mm-hmm.
1: Yes, so of course, student ka and then leader pa jud ka. Of course, you have to juggle many things all at once, but you have to prioritize, you have to set things straight with yourself nga kanang ikonjud nimo nga importante ni siya, and you would also have to give time to it nga kanang dapat ila mamulaan jud ka og time para ani dili lang sa kanang usara imong fokusan, dapat tanan imong kuanan nga dapat ibahin jud nimo sa saktong pamaagi.
0: Very good, no, time management. It's something kaning ginatawag nga time management, permit ani madunggan. Actually, kami nga mga teachers, kung naami mga seminar, mausad na time management. Pero usahay bayag yun. Lisod yun kay i-manage ang time. Because you're only, in a day, you're only given 24 hours. And ana nga 24 hours, usahay, sulod pa ang imong pag-scroll-scroll sa cellphone. No? Sulod pa diha ang imuhang pag-checka-checka. Diba? Sulod diha ang imong paglantaw og K-drama. Sulod diha ang imuhang unsa pa mga extra curricular activities, no? Usay makaingon ka nga wala koy time, pero sa tinud-anay lang naa kay time, wala lang nato ma-manage usahay, no? But no shame ha, dili ta pwede moingon nga kay wala nato nagka-manage atong time, dautan na tanga tao, di ingana kay kitang tanan, we manage our time in our own unique way. Ikaw, Debs, I want to hear from you, paano nimo gina a balance ang imong pagka-estudyante o pagka-athlete? Kaya diba, athlete po ka, no? And you are also doing organizations. Paano nimo na ginabuhat, Debs?
2: For me, ma'am, busy naman dyan kayo ang akong schedule, labi na kay graduating ng student. Koan, kana ang sa ingon na Kushlin na by managing your time wisely. Pero para na kung kay gamay ragid kayo ang 24 hours nga koan, nga a day nga time para sa ako ang mga extracurricular activities, especially pag especially sa pagbayag sa time, like for family, for your friends, for your, especially for yourself.
0: Mm-hmm.
2: Kay maugyo na siya nga kanang usay mo, wad-an akong time para sa akong kaugalingon because of my busy schedule.
0: Mm-hmm.
2: Na kuan pa po for, para pa po sa church. Mm-hmm. Niya sa akong family. Kuan ma'am, ang ako rang masulti anak kay you should kanang kuan, you should slow down, breathe.
0: Oh, right now, naay ginatawag ron nga mga ka K5 no nga nagalantaw sa atong Facebook uga pamati. Naay ginatawag ron nga slow maxing. Kabalo man ning slow maxing. No, slow maxing is a new term nga ginaingon nila nga imong i-maximize ang time nga kung naa kay time nga pwede i-relax. Dapat i-maximize na nimo. Nga for example, kung sa Sunday nimo, no, it's a time for you to go to church, it's a time for you to bond with your family, mas nindot jud nga dili ka mag panbeta, for example, wala ka sa imong phone, no, wala ka sa imong you set aside things, no, para ma-enjoy nimo ang moment, no, di ba? You enjoy the moment. I love na ginsulti na nimo, no. That's the word pod. I love that word. Na ay man management, but there is also a time for you nga mo slow down ka. Actually, dili lang na siya para sa estudyante, kundi para sa tanan, no? Especially if you are working, ga-manage ka sa daghan ka, yung mga responsibilities. There's also a time for yourself. Kinanglan jud po, dili kawalan, no? Nga butagaan ni mo og opportunity ang imong self to relax, di ba? To breathe. But, sobra na po kung magsige na lang po. Magsige na lang po kag-relax, no? Magsige na lang po kag-ligid-ligid sa imuhang bed, no? Masubraan po ka-relax, no? Masubraan na lang po ka-relax. Di na lang po di mo maubra imuhang mga project, no? O sige, how about you, Bea? How do you manage your time on top of every other obligations that you have as a student and as a person?
1: Time management, ako ginanggi ko an sa akong calendar, magkuan gyud ko, magset gyud ko og mga timer din na mga important nga dates ako ginang i-list down nya. Yeah. Pero mag-take time ko sa akong kaugalingon, tana po tag nga AI nga short videos din ako.
0: Yeah. Oh, diba? Diba ngayon modern na yung mga people? Modern na mga estudyante ngayon, meron ng mga calendar, may mga Google ano pa yan. Kami sa una ang pukaw sa among mga mama. Ang yaw-yaw sa among mga mama. Hoy, di pa ka mabangon diha. Ang kwan na mo na among calendar. Mao na among alarm karon ng mga estudyante. Grabe na ka modern, no? Mo gayo na usahay may suryahan na ako sa akong bana ba makakita mi sa senior high daghan na kayo may mga motor. No, daghan kay may mga motor kay estudyante. No, lupig pang maestra, ang maestra ga baklay. Ang estudyante, wow, naka motor. Grabe na gyud kaayo rong panahuna, no. Makaingon jud ka nga advance na kaayo ang mga bata and in a good way, no. Okay? At least bitaw maano jud ninyo ma-practice ninyo inyong mga driving skills. Pero mas ninjot jod nga naa kay motor, naa pod kay lisensya. Naa kay lisensya, naa poy rehistro imong motor, di ba? And most importantly, nananghid pod ka sa tag-iyas motor. Kay usahay bi akong estudyante tanong. We are ano pa ta, grabe pa ang aton nga energy, no? We want to do so many things in such a little time. How about you, Jello? Paano nimo ginamanage? Kani si Jello kani siya kanang I know kamutanan performing students mo, no? Kanang with unsa may pinaka high ba? Napabay to the highest moon. To the highest moon, highest honor, highest honor, di ba, no? So all of you are not only broadcasters, but you are also athletes. Some of you are president or members of organizations. On top of that, performing students pa kayo. Wow! Wow! Paano ninyo yun ginagawa? Wow! Gaon sa man. Okay, anong superpower mo, Jello? Go.
1: Akong kuan lang, no, para dili madaghan kaayo ang obrahon nun, di ba? Kay
3: student leader, das broadcaster pa jud. So dili makapwede nga maura na imong kapusan sa usa kay bisag student leader ka, student pug ka. So mm-hmm. kailangan i-balance na nimo tas ang usa ra na kong advice kay kanang dili ka dapat mag-cram or mag-procrastinate kay kung gihatag na nga ubra daan, dapat ubrahon na nimo kay kung dili na nimo ubrahon, mag-pile up na ang mga ubrahon nun tas wala na ka kabalo. Mm-hmm. Unsay makuan, mas stress na ka, dili na nga time nga mas stress na ka, pero usahay mag-cramming pug ko kay sobra sa sobraan po sa kuan. Relax.
4: Okay. Diba?
3: So, ang advice na kay, dili lang yung mag-cram kay mabuhat naman yun.
4: Diba? Pero usahay ba yapod ba no? Kani ko an lang ni ha, side note lang ni no. Usahay pud bi anapod ba yung mga tao nga dili mo gana ang utok hangtod ga dili ma-stress.
3: Oh, yay! Dili
4: no, shout out the eyes sa mga classmate nako nga mga nag-take sa ilahang comprehensive exam gahapon. Hello to Sir Melgarejo, Sir Christian. Hello to Ma'am Tabs. Good luck to us, no? May ara pa ta second day next Saturday, but we can do this. Hello also to Ma'am Leia. Ug sa tanan nga nag-take silang comprehensive exams. Sa tanan nga nagkuha silang exams. Nabay ni kuha GLET exam. I don't know, but sa manugkuha pa lang, no natay makuha sa upat na to ka mga dalaga. We can makuha na to ang number one. Kinanglan na to ang time management. Kinanglan pud nato mag-slow down, no? Di lang pwedeng work and work and work. We need to play and play and play. And give a time to your loved ones. Hug them and see nga ang lahat ng iyong sakripisyo ay mayroong patutunguhan. We are still live sa aton nga Facebook fan page. Pwede ba ninyo i-share K5 San Carlos Digital 95.7 na live na live ta kung gusto ninyong makita ang among mga circle nga mga naong no circle. All right. The beautiful faces of our dalagas from senior high school, Calatrava Senior High School standalone, and yours truly, Ma'am Cheng, para sa atong programang K5 Career Talk POV. O karon, atong move on ta sa atong next nga topic before ta mo relax gamay, magpa-music gamay. I want to know naabay mga certain characteristic, no? Characteristic nga makaingon ka nga dapat or nakita nimo nga naa sa isa ka teacher. Nga nakaingon ka nga ay gusto nako na siya nga ingana pud ko sa ako ang trabaho or sa ako ang kuan, sa ako ang unsa ni gani, sa ako ang pagdeal sa ubang tao, no? Naabay certain characteristics nga nakita ninyo sa isa ka teacher nga nakaingon mo kani nga teacher nindot siya and I want to be like him or her. All right, let's begin with Jello first. Unsa nga, give me one characteristic nga makaingon ka, kani nga characteristic ang gusto nimo, nakita nimo, or gusto nimong makita sa isa ka teacher.
3: Kanang kuan ma'am, remember na ko si ganan ko sa way nga mutudlo si Sir RG kay kanang,
4: wow, unsay apelyido ana niya bi kay baskog na siya apelyido.
3: Sir RG, Ginoo kay
4: okay.
3: Kuan
4: shout out to you, sir.
3: Kaya po ko siyang pagtudlo, but other than sa iyang pagtudlo, kay katong advisor pa namo siya pag grade 11, kay kung kasaban mi niya, mag-give jud siya og kanang advice nga makapa better namo ba niya.
4: Mm-hmm.
3: Kanang kuan jud niya among mga kuan, murag feedback niya ba namo, tas ma-realize namo among mga mistake, anak ko, panindot da ani ana siya. Kay ana po siya, ana po siya ma'am good nga kanang siya po mag self evaluate kun siya siyahang kaugalingon kung nindot ba siya nga teacher tas pangutan yon mi ana niya kung kumusta ba siya nga teacher. So una kong ganahan namo kay mag evaluate jud siya, mag reflect jud siya sa mga tas tanan niyang isulti sakto jud yung ipasulti about sa namo yung mga feedback kanamo.
4: Wow. Talagsaon sa isa ka teacher no nga actively mautan na siya sa iyahang mga estudyante. How am I as a student? How am I as a teacher, no? Paspas ba kumutudlo ninyo? Naaba may wala na sabtan, no? And kanisya ha, bago lang ni mong gisulti, and ma-apply po ni nato siya if you are a parent, no? If you're listening, dili ilang, nindot po di ay nga kung naay sayop, no? Naay sayop ato ang mga anak or atong mga estudyante, ato a silang i-correct, pero i-explain nato sa ilaha nga nung nasuko ta, no? Dili pwede nga masuko lang ta, no? Masuko ta, and then after na tumasuko, wala na tayo follow up, no? Dapat atong i-explain sa ato ang mga anak, no? I-explain nato sa atong estudyante, asa sila nasayop o unsaon pag-improve ana nga sayop. Wow! Diba? Correct. And I also love nga ning ingon ka, Jello, nga nindot si sir ninyo kay makita ni mo nga active siya nga ga-reflect po siya appeal ninyo, no? Dili siya ingon nga kamulang, but it is also sa iyaha po nga part, di ba? Ga-reflect po siya siyang part. Diba? Shout out to you, Sir Rick Ginoo of Calatrava Senior High School Standalone. Sir, padayon. Padayon sa imong ginaubra. Huwag sa tanan nga, mga teachers nga mausad na, no, ang ginaubra. Kaya usahay baya ba? Ang teachers nga naa sa classroom ang iyahang effect, mas dako og impact. Diba? Dako kayog impact. Ang sulod sa classroom, mauna siya ang magical world sa usa ka teacher. Diba? And we have also Bea. Go, Bea. Ano namang characteristic or nakita mong characteristic ng isang teacher mo or naging teacher mo ang sa tingin mo napakagandang attribute?
5: Ganahan ako, ma'am, is pagiging mother, good ma'am, ni Ma'am Simonette R. Bautista. Hi, shout out ni Ma'am Simonette. Ganahan, ayaw ko niya kay kanang mura lagi gituro niya gini niya anak gini niya ba? Mura lagi blood good niya nga anak. Kay natoy one time na tumig San Carlos, so ako ko sa ka president sa among youth club, kay namalit ni o para sa among

0: at sa family kana ganahan ko imamunit kay mo give gid siya og advice nga kanang in a real life situation gid man ba ma apply gid nimo siya.
1: Wow, very nice. Hi, ma'am. Shout out again to Ma'am Simonet Bautista, the advisor of UMS 12. Hello sa imo, ma'am. Kung namati ka, kung wala ka, gapamati, bleh. Bawi ka na lang next time. Shout out ka ngayon, wala ka, gapamati. Charot lang. We love you, mother, no? Shout out sa mga teachers nga naging second mother na ng kanilang mga estudyante, no? Mga teachers na kahit hindi nila role, ginagawa nila, ga-extend ng effort. Yung mga teachers na nagbibigay ng advice, minsan nagbibigay ng baon, 'di ba? Totoo, no? Gahatag og balon, gahatag og advice. Usahay gani, kulang na lang muhatag sa ilang kwarta. Diba, mahatag sa pwedeng mahatag para lang ang estudyante mo iskwila ug maningkamot, no? I love that you said Bea, no, the keyword there is warm. Kung kagina kang fresh kang jello, ang iyang ingon is katong reflection, no, ga reflect si ma'am and sir, well gatudlo sa imuha naman warm, no? So nindot pud day teachers, no, nga atuag yung ipakita, ipa-feel sa atong mga estudyante nga dili lang sila nato kliyente, no, nga kliyente nato sila. Mura bitaw kuan lang, okay, say A, say B, and then after wala na, no, nindot yun kay usahay baya ba the greatest lessons na makuha nato, usahay pod kana mga lessons nga kanang naanata sa gawas sa eskwelahan, diba? Naanata sa gawas sa room. Ug dira nato makita nga uy, si ma'am, si sir, si mama, si papa masayop man pud ay. And sila pud ay naapuday sila yung mga kanabitong gikalibgan, no? When you are a child, you see adults as these big people, no? Kung bata ka, ang paglantaw nimo aning mga dagko nga mga tao, dagko na. Dagko na, dili dakog tiyan ha, dili dakog tiyan. Lahi na pud na siya, no? No, nga mura bitaw, they've already figured things out, no? Naana sila ilang mga properties, no? Makita naton nga they can speak well. Pero kung we study them, we know that they are still figuring things out. And it's okay, di ba? It's how life is. Now, we figure things out as a family. Yan. And to, sino pa bang hindi ko na-interview? Yeah, si Debs. Okay, Debs, sa'yo naman, ano namang characteristic ang nakita mo sa isang teacher na na-appreciate mo talaga, na nakaingon ka nga, ay, nindot ni siya. Go.
2: Nay isa ka teacher ma'am nga kanang naka-inspire gid siya nako nga to become a teacher sad kanang honestly wala gid na siya sa akong lista ang mahimong teacher ma'am kay first na initial nga plan ako mahimo kong psychologist but then practicality over passion gid siya ma'am nya kanang na siya isa ka teacher nga kanang naka-inspire nako which is you ma'am Cheng. Dili siya bias gid siya.
1: Wait guys, kanang, wala na ko na siya gibayran.
2: Yes, you know siya guys nga.
1: Wala ko na siya gibayran guys.
2: Kay kanang naman yung subject ana niya Cheng last pa grade 11 nga kanang 21st century. Mao na siya nga kanang dito gito siya nga time nga na discover nako nga wow kanindot mo tudlo ni Ma'am Cheng. Promise diba? Guys, tinood
1: okay,
2: na siya.
1: Okay, 10 points after.
2: Yes, tinood na siya guys and katong mga quotes nga magkikipanghatag niya after class niya nga kanang guys ayaw ninyo i-pressure yung kaugalingon, don't stress yourself, learn how to breathe, learn how to slow down nga kanang mahuman ra gina siya after everything, mahuman gina siya tanan nga if you give yourself time nga kanang i-figure ang mga butang nga kanang nagpakapoy ni mo nga kanang nagpalisod ni mo mo na dyan na siya niya and then kanang nagpakatsad sa akong attention ma'am kay kanang you really know how to handle people. Mao na siyang right term ma'am nga kanang na-inspire ko nga I want to become like Ma'am Cheng
1: you become like me ha pero dili like big like me.
2: Yes ma'am. kanang daghan kay siyag hobbies guys kanang kalantaw mo ni Ma'am Sheng daghan kay siyag hobbies and kato nga mga hobbies kay naka-shape niya which is naka-inspire na ko nga ang kato mga failures na ko akong mga success akong mga small achievements kay maka-shape po to na ko siya to become a better person to become a better version of me nga kanang maka-look kwan ko in the near future nga ala si Deborah kay dili na siya ingon ani pa sa una tungod rato siya ni Ma'am Cheng tanan guys
1: sige yeah. Oh di ba wow lamit kayo
3: lamit kayo
1: oh di ba guys I didn't expect that pero thank you so much Debs no and siguro the keyword for that is people no ang keyword kanina ni Jello ay reflection ang keyword naman ni Bea is warm no at ang keyword na ngayon ni Bea naman is people no na people no parang ano lang ah mararag ka ng mudagan pagka konsihal mo now people it means yeah you know when you are a teacher you always talk to people pero at the same time it's a matter gihapon of perspective nga kitang tanan guys we learn from each other no ang mga teachers ga learn sa estudyante ang estudyante man ga learn sa teacher so that's makita naton nga mo nay nakaspesyal sa mga teacher mo na nga mag-celebrate gyud ta sa World Teachers Day sa aton nga mga schools nga mag-celebrate sa ilang World Teachers Day celebrate kayo wag niyong skip diba wag niyong skip yung celebration yung celebration hindi kailangang bongga dili kinanglan nga mo palit jud mo cake no pero kung pwede man lang go diba kung naa malay budget paliti og ref si teacher oh diba kung naay budget paliti unsa paliti si teacher og electric fan oh diba para si teacher mabugnawan og dili na magsigigyaw-yaw si teacher ode pero kung wala gyud kay mapalit para ni teacher ang pwede nimong mahatag kang teacher jud is the appreciation no the power of saying ma'am thank you sa tanan sir thank you sa tanan pero ma'am ngano ingani akong grado o diba shout out to Ma'am Fritzel, Bernus Borese Mahilo, mang pinakagwapa na kong classmate sa Masteral. Namurag wala rin na stress sa iyang comprehensive exam. Hello, ma'am! Huwag sa tanan yung mga gapamate sa Escalante City. Abot tayo sa lahat ng cities sa Negros Island region at abot tayo sa buong mundo.

0: alam ko ng the main characteristic nga makukuha na ko sa mga teachers kay kanang approachable sila or like friendly nga ma-consider nimo sila as a friend. And in Calatrava Senior High School standalone, I can literally like name many teachers nga ing ana like as in daghanjut kay sila dito.
1: Mm-hmm. Yeah, they like, will make yes, you feel like
0: they will make friends. You feel like a friend na mm-hmm. ma-approach you.
2: So kung friend nauutangan ba mo?
0: Depende mo
2: kasi, di ba?
0: Nindot
2: goro no? Kanang nakai-friend ka teacher ba mo? Naka-friend gay? Paul mo kapit.
0: Oh, naabit ako nung guys. Si Sir Yamas. Shout out, Sir Yamas!
2: O, di ba? Maraming pera si Sir Yamas.
0: Kanang dagtanong sa kuha, kanang nagamadjud kayo mga teachers nga makaingon ko nga hala approachable kay sila so mm-hmm. dili ko kaingon nga maka specify jud ko kay daghan kay sila niyan kanang they can make you like feel safe, they can mm-hmm. make you feel comfortable nga maka share ka mm-hmm. o kanang mga personal nga problems and you can also crack jokes with them sabay ra bejud na sila mm-hmm. mga teachers
2: so,
0: dira
2: nindot maganda yung teachers na masabayan ni mo.
0: Yes.
2: No? Pero, meron ding teachers na traditional, no? Yung, kanang murag, di mo majukan yes. si ma'am ba? Sa lipstick pa lang daan ni ma'am, murag, sa lipstick pa lang daan ni ma'am, murag mapalit. No, bongga kay lipstick si ma'am. Murag, bago pag hid-hid ba?
0: Pula-pula.
2: Pero, no? I really love that, no, Freshlyn? And, ang nakanindot ninyo karon and mga ka-K5, nakita na ito nga, lain-lain ang perspective sa atong mga estudyante, pero same idea, same thought, nga it's a matter of connection. Nga, dili lang ta, maingon bitaw nga, dili lang kutob sa kuan, dili lang kutob sa room, and then after, wala na. Kaya ang pagiging teacher, kahit saan ka, you are still a teacher. Kahit nasa merkado, hi ma'am, hi sir. Isag na ka sa Gaisano. Hi ma'am, hi sir.
0: Hi ma'am.
2: No? And that's the power of being a teacher. So be proud that ma'am, sir, you are a teacher. At sa lahat po ng mga parents, sa lahat ng magulang, hindi man kayo teacher sa profesyon, or mga anak, no? Who are teaching their siblings, no? Nga gatudlo kasi mo igsuon or in some way lahat tayo ay teacher because we are teaching others how to live our life and that's the beautiful thing about being a teacher, we teach each other because we learn from one another and we say sa lahat ng panahon we are amazing just the way you are. Balik pa ang K5 Career Talk Philippine Standard Time. It's 2:39. Daghan kay ming nakuha. I hope daghan sad mong nakuha. Huwag kang bibitiw. Alas tres lang tayo. Very short time. But napaka-rich ng ating discussion. Share the live K5 San Carlos Digital 95.7 and also tune in. Ayaw na naglisua ang imuhang radyo. K5 News FM San Carlos lang 95.7 po. Hashtag may puso para sa tao at para sa Diyos. Magbabalik pa. Stay tuned.

0: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
2: gamay D3.
1: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: na ikaw butang.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul.
4: DTX 500 na.
5: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
4: ug pag-ayo sa bugas-bugas
5: ug katul-katul.
4: DTX 500.
6: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epitibo good.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
9: Hining ha, uy.
10: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
11: Pasos ako bay. Kay ka pa membro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na ko bay nga magtigom data matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
10: Seryoso naman kayo ka bay. Uy, di na ta malingawan eh.
11: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
10: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
11: Sige bay, basta pambyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
10: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako gulay kuyog.
12: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
0: Saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Standard Time. Philippine Standard Time, it's 2:51. Negros Island Region and the whole Philippines, you are still tuning in to K5 News FM San Carlos 95.7 with yours truly, Ma'am Cheng. Saka K5 Real Talk POV, ang pinakabago. Pinaka dapat nimo nga subaybayan nga programa kada Domingo. Ayaw ka balaka kay mauni ang pinakauna pa lang nato nga sesyon. Unang you didn't miss anything. This is the first and we made history. 1-3 ng hapon po. Alauna hasta alas 3. Magkuyugay ta. Magchikahay. Mag-shout out kung kinahanglan gyud. Paano? Just share and visit or visit the live Facebook fan page po ng K5 News FM San Carlos 95.7 ay nasa Facebook na K5 San Carlos Digital 95.7. Paki-share, paki-like at mag-comment ka sa comment section. Ganun lang kadali. San Carlos City, you are booming with beautiful spots. Beautiful na beautiful na. Kasi malapit na ang, tama ba? Malapit na ang festival na pinakahihintay, ang Pinta Flores. Hindi lang Pinta Flores, Pasko. Marami pang mga bagay na dapat i-celebrate. No, daghag mga butang i-celebrate. And speaking of celebration, happy, happy birthday sa lahat ng may mga birthday. So, diba? Birthday mo ngayon. Diba? Birthday na birthday. Yehey! Sa mga nag-birthday karong adlawa, happy birthday lang daw. Wala, gudihay ko. Unta, malipayon kasi mong adlawng natawhan. Og sa mga mag-birthday pa ugma, happy birthday lang in advance. Ah. No? Shout out di ay kang Madam Loini Torrecarion, ang among pinaka-baskog nga principal sa una, no? Before ni Sir Layage, she's a very, very good leader and a very beautiful person, Ma'am Loini Torrecarion. Happy Sunday po sa iyo at sa lahat ng mga naka-tune in sa ilang mga radyo, nagabantay sa ilang mga tindahan, nagapanghipos, nagapilo sa ilang mga sinina, unsa man ang imong giubra, you are not alone. K5 News FM San Carlos is here for you. We are wrapping up. Hapit na mahuman natong programa pero dili maputol ang atong kalipay kay padayon ang mga kanta, padayon ang mga balita, padayon ang serbisyo publiko sa K5 News FM San Carlos sa 95.7. Munang mo tune in jud ka. I-follow nimo ang page para always ka nakabalo kung unsay mga panghitabo dili lang diri sa San Carlos City kundi sa tibuok Negros Occidental ug mga national news pod nga angay nimong mahibaluan. Daghan kitang programa nga magahatod ka natog impormasyon, serbisyo publiko, and most importantly, health. Health is wealth. Kaya huwag pabayaan ang sarili kasi marami pang nagmamahal sa'yo. Diba? Kaya naman, here's Frolipolipay with Stitches and Burns.

0: Rain check, mga ka-K5. It's 2:56. Whether we like it or not, we have to say bye-bye for now. Kuyog ko sa gihapon si Fresh Lynn, ang atong kikay but beautiful girl nga sige og paninda sa iyahang takoyaki. Palit na mo. No. Takoyaki girl. And also we have Debs, ang pinaka maliksi, no? Ang ating atleta. Atleta to si ano eh. Anong ang sports yung ano mo? Ginaplay ni mo, Debs?
1: Futsal.
0: Ano yung futsal? Kasi kalainan sa futsal o sa football.
1: Football ma'am kay kuan sa field siya dulaon tapos ang futsal kay sa kuan man siya sa pangbabayi siya ma'am tapos sa kuan sa yeah indoor siya nga ako.
0: Ah, indoor. Speaking of indoor, kabalo ba mo nga daghan na kayo ron ang nabuang sa ginatawag nga pickleball.
1: Yeah.
0: No, nilamon na tayo ng sistema ng pickleball, no? Ang Pilipinas ay nagiging pickleball capital of the world. Bisag asa ka mulingi, daghan nag pickleball court. No, pero ang uban, ganahan mo pickleball pero walay pickle og ball. Api suguri na na ang imong fitness era by walking, by jogging. Kung kaya ni mong magpa-gym membership, go. 'Di ba? Bonggang-bongga. No? Daghan na sports karon no nga para sa mga batan-on, no? Futsal. Meron na ba ngayong ano, pickleball sa district meet? Meron na ba? Division lang ba? O sige, kung wala pa mabuhat ta. No, mabuhat ta kay murag kinahanglan na natong buhaton karon pickleball tournament. Daghan na actually no, daghan na ron. No, pero alam nyo, di baya gyud basta-basta ang mga equipment sa pickleball. No, mahal. Ang uban mag pickleball kay magpa-picture lang. No, napay uban nga mag pickleball. Ah, bahalag unsay suksok oy mag pickleball, no? Sige lang, go lang ng go, pickle lang ng pickle. Hanggat kaya, hanggat may energy, gawin mo ang mga bagay na makaka-energize sa'yo. Yung hindi makaka-drain, yung makaka-energize sa'yo. O, diba? Alright. Sige, let's have a huge shout-out no, sa ato ang mga commenters sa atong Facebook. And kung naa may gustong i-shout-out, karoon na ang time, shout-out na sila. Go Fresh!
2: Shout-out sa Multimedia Club, Sir Dan and Sir Sassis and my members, shout out mo diha. Shout out po din sa ko ang sa mo ang classmate Yums 12 Zeus and my kuan friends dira nga sa STEM nga permi ko gina-adapt.
0: Wow. STEM. Sana all gina-adapt. Usay ba yan nagining ani no kanang estudyante nga kanang naa siya sa pikas nga room pero pagka recess tuwa na sa pikas nga room dito na siya. Gapa-adapt sa uban nga room. Okay, how about you Debs?
1: Shout out to my family nga supportive kayo. Thank you for giving me the opportunity nga mo kuan mo grow outside sa atong balay. Yes.
0: Wow.
1: And to my friends sa ako ang kuan Mr. Dan Angelo Pabilyar, Ma'am Simonette, Ma'am Habaybay, Ma'am Michelle Mabala nga nagsugot nga mo kuyog mi diri ron kay gibya namong SSLG dito kay para mag-prepare tomorrow.
0: Hala,
1: sa teacher
0: hala
1: day.
0: Ka diha.
1: Pero nag-visit kami mama. Nanakit ko. Thank you ma'am.
0: Oh, thank you ma'am. Diba si ma'am kuha ni siya bago ni siya nag-baby. Yes. Nana siya baby. Shout out sa mga bago lang nanganak. No, to all the mothers. You're such a good mother. You're doing your best. Kayang-kaya yan. Huwag nang mag-push ng push kasi tapos na yung push. Ano na siya? Sway ng sway. Kasi isusway mo na si baby mo. Alright? Let's have Bea.
3: Shout out ko sa akong family, especially sa akong mama din na Advanced Teacher's Day mama.
0: Wow! Teacher po day mong mama. Okay. Asa si mama ga-teach?
3: Sigbon Elementary School, ma'am.
0: Mm-hmm. Unsay pangalan ni mama?
3: Shout out Yolanda Rivera Akak.
0: Wow! Hi, ma'am! Happy Teacher's Day po sa iyo. Alright. Sino pa?
3: Shout out ko sa akong mga friends din ha. Hi, Rose. Thank you kayo kasi ikag-comment, bro.
0: O, diba? Very supportive si... Rose. Sino yon si
3: Rose
0: si Rose. Yeah. Rose, ikaw na talaga, Rose. Ang ultimate supporter. No? Kulang na lang i-share ni Rose pati ang ano. Lahat na sinare na ni Rose para ipakita ang kanyang support. Kayo rin, mag-share kayo ng ating live, no? Okay, let's have Jello. Shoutout, Jell.
2: Shoutout ko sa tanang teachers sa La Java Senior High School Standalone, especially sa kuan, sa mga STEM teachers, Sir Ginoos, Ma'am Ruby, Sir Liamas. Shoutout to my friends, to my classmates, Temily, let's go, go, go, go. Shoutout to my parents, akong mama, akong papa, akong lolo, akong lola.
0: Oh, grabe mo.
2: Tibuok Baryo.
0: Puro ba tibuok barangay? I-appel na lang po pati inyong kapitan. I-shout out pati inyong kapitan. I-shout out pati si Kuan, SK Chairman.
2: Shout out sa Kuan, sa Radio Broadcasting Team. Magandang yan. Yeah.
0: Yeah. Radio Broadcasting Team of Calatrava Senior High School Standalone. Wow. And we also like to thank our commenters no sa atong Facebook fan page. Let us give a huge shout out sa aton mga friends. Daghan kayong salamat, dili na namo uma isa-isa, pero nalipay gid mi nga wala mi nag-inusara sa amo ang pag-air diri sa K5 News FM San Carlos. Hello to Ma'am Carla De La Cruz. Shout out to you, ma'am. To Jelaika D. Canoy, hello. Hello, hello to you, ate. Ate ka na talaga. And also to my beautiful sister-in-law. Hello, Judge. I love the kids. I miss the kids. Kaka, Kiki, and Princess. Magpakabait kayo. And a huge shout out also to my beautiful husband. Thank you for being here. Okay, Ken Cadavos. Hello, Ken. Namati siya ron. Untagi pamatian po di mo akong kasing-kasing. Ngagakapakapa nga murag itik. Hello sa inyo. Sa sunod na pod, padayon ta nga mo share sa ato ang mga POV. Kay kinahanglan nato madunggan ang istorya, ang perspektibo, ug ang mga experiences in general. Ug kung wala kay lingaw, imbis nga mag-scroll-scroll ka sa Facebook, mulantaw ka sa mga AI. Ayaw na nalantawa ang AI, no? Huwag ka nang maluka kay Luka. Shoutout sa mga tita nga galantaw og mga AI. Kanang mga prutas nga gaistorya, ayaw naglantawa kay madugay na. Pag adto ni mog merkado, wa na ang isda mo kanta na. Okay? Lantaw ka diri, lantaw ka sa mga tinuod nga tawo. Tune in ka to be informed, to be entertained, to relax. Tapos na ang ating programa. Tapos na rin ang Setyembre. Late na para sa kantang ito. But we still have so much to celebrate. I'm your host for this afternoon. This has been Mom Cheng together with Freshlin, Debs, Bea, and Jello, your K5 talkers and your K5 host signing out for this afternoon. Time check, it's 3:05. You're still tuning in to the best, pinakabasko, pinaka-reliable radio station diri sa San Carlos City, Negros Occidental, K5 News FM Philippines, K5 News FM San Carlos 95.7. God bless you. See you again. And sayonara.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
4: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
5: Naapay monolaurin.
4: Mga medium chain triglycerides.
5: Check. Plain D3 ikis.
4: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
5: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
4: Kung kainong kag D3 Bio.
5: Check. Ordinary D3, walay MCT.
4: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
5: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
4: Wala.
5: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
4: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
5: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugang ni Sir JP.
4: O, dugangan pa jud. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to pa?
5: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
4: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala jud. Ikis na po.
1: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
4: Gusto.
5: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
4: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
5: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
4: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga pugaw.
5: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghanon nimo sila. Kinahanglan jud nimo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio gina-promote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
4: wala
5: na pod.
4: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
5: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
4: Correct.
5: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir JP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
4: So,
5: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
4: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
5: Yes.
4: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imong tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imong mood.
5: So ingon ana kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
4: Correct.
5: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imong immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
4: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3. Wala tayo oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
5: O ako si Doc Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
1: D3 Bio.
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagkinom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkinom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Saan na gusto ko?
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Nako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio. Ako si Pili Cabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasaga sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.

0: Available now.
1: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics!
2: Extend food supplement for men.
3: Ako si Jay.
4: Sa totoo lang,
3: 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs.
4: Ang natilawan,
3: pang extend food supplement for men.
4: Daw hindi ko kapati mo.
3: Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki.
4: Gani,
3: salamat gid sa extend food supplement for men.
2: Extend food supplement for men.
5: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
6: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
5: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
6: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
5: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
6: Ay dali ra ka ayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
5: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
7: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
8: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
9: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
10: Hining uy.
9: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang makaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
11: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gikan ko bukit, bay!
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
14: Gitaw, mabakarwas ganyan ko?
13: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
14: Bay, dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
13: Sige, sige.
15: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Kawash.
16: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina, firmy lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag, natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: today magid ako sa akong body odor.
5: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap,
3: mabakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Excel Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Panahon na, aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na, isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos. Apply na, padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain, ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, ug no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, naay libreng luggage, ug 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Arandria Manpower Services Company.
11: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
12: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
11: Ay, tawon po, sir. Akong lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
12: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered ay ni siya, ma'am.
11: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
12: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
11: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad nimo, sir.
12: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin ako nimo. Bye.
11: Bye, sir.
13: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
14: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo?
3: abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 shop.
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usapay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
15: Hininga, uy!
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
3: I agree.
4: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magkaproblema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
3: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
4: Mm.
3: Impotence og sterility.
4: Mm.
3: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
4: Di bata.
3: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
4: Monelison. Sayon ra man na, Sir GP, kung sperm count ra man ang problema.
3: Musto.
4: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
3: Kadaghana.
4: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
3: Uh-huh.
4: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
3: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
4: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
3: O kana.
4: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
3: O ba?
4: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500!
1: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayogin duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
4: Correct.
3: Ang makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
4: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major ko sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
3: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo.
4: Correct.
3: Sama ng pag-inom, pag-alak,
4: sigarilyo.
3: Pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
4: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata, Sir JP ba?
3: Oh.
4: Makabuo yung anak. Inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman dyo'y ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
3: Kadaghan.
4: Nga, mas taas pa dyo'y ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir JP, pwede dyo'y makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
3: Oh.
4: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
3: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
4: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin bibi.
3: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: O ako na sam si Dok Ramil Oy, sing maayong lawas ang pingan.
3: Ayaw, abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay
2: fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. Yeah!
0: TTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong a pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala na buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men. This is K5 News FM. Your official news and music station. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: News. Dietary Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Dietary Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Dietary Bio.
3: Mayong adlaw mga ka Dietary Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong Dietary Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain Dietary. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni Dietary Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
3: Good bacteria.
4: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa Dietary Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning Dietary Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning Dietary Bio para sa maayo nimong tiyan?
3: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
4: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
3: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
4: 100 to 300 trillion, apan ang imong sila.

0: Yula, ana aras 37 trilyones.
1: Daghan pa
0: ingon siya. Ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
1: Correct.
0: Si probiotics or GP, ang mga good bacteria mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
1: Oh.
0: Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa Sir GP, kung gainom ka og D3bio, sa baba pa lang ang maagian niya, di ba? Pag inom nimo imong pakon, unya pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw. Patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3Bio. Ako si Milita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: D3Bio.
1: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
0: Correct.
1: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kong imong gihiwaan kamay ang soft gel. Ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
0: Muna'y superstar nga naa sa D3Bio, ang MCT Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3 Sir GP.
1: Ah, dili.
0: So balik ta, pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
1: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
0: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
1: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
0: Unya, naana sa imong ginom nga Plin D3?
1: Wala jud.
0: Wala jud.
1: Plus pa jud nga nidagan na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naay gapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
0: Kay padaghanon man ang imong mucus lining Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
1: O kadagat, sunod-sunod di ay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
0: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
1: Correct.
0: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3Bio Sir GP.
1: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3Bio.
0: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan na ako Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
1: Gusto ko happy ka.
0: Naman joy mga ing-ana nga tao Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Monay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo unya. Naaba na sa imong plain D3?
1: Wala.
0: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
1: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako nasab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon.
3: D3Bio.
5: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio Health News. D3Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
8: O si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Mami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: This next song is all about love.
11: And I wrote it
10: all.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud ang blood sugar, 70 na lang.
1: DTX 500,
2: mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix,
2: mabakal sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap,
2: mabakal sa mga butika.
6: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag Mighty C na!
6: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
7: Mighty C! Mag Mighty C na!
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
12: Extend Food Superman for Men.
14: This is K5 News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Nita Gandalaw na ay headmistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
5: Sport Biotics! Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics!
6: Ang bana po, MVP sa basketball! Sagad mag-dribble! Sagad-sagad pag-inya mag-shoot! Pero wag ka! Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game! Nga duha! Kay balaan mo, naka-extend! Food Supplement for Men, si Darling!
7: Extend Food Supplement for Men! May maca, kag Lavo Waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawa, para sa mas astig nga performance!
6: Ga! I-shoot na ga!
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako Desi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang as kayo yung BP, naayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC, ang alkaline ng vitamin C kada adlaw alang sa inyong mayong panglawas.
3: Usa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae mo ang pagtubo sa mayoma.
4: Mm.
3: Ang akong inahan naani ini last 2004 og gitangtang pinaagi sa usa ka surgery. Apan unsa ba jud ang mayoma?
4: Mm.
3: Delikado ba kini? Unsa man ang kalahian ini sa cancer? Og sa unsa man nga pamaagi makatabang ang DTX 500 ini?
4: Ang mayoma, Sir JP, usa ka abnormal growth nga usually mutubo either sa sulod o palibot sa uterus.
3: Mm.
4: Good thing nga kini non-cancerous tumors.
3: Mm-hmm.
4: Pero posible nga mudako kini og mopiit sa uban pang mga organ, Sir JP.
3: Ang mayuma gitawag pod og fibroids.
4: Mm.
3: Fibroids ang tawag sa mga non-cancerous growth sa uterus. Kini siya buhat sa muscles o fibrous tissue. Maayo ra kay dili kini cancerous tungod sumala pa sa Office on Women's Health.
4: Mm.
3: 20 to 80% sa mga babae ang magka-develop sa fibroids or mayoma.
4: Kinahanglan kung babae ka, Sir GP, taasun jud nimo imong antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Kay prone jud mo sa fibroids.
3: Mm-hmm.
4: Kung ako ang nababae, Sir GP, muinom na lang yung kog DTX 500 o MyTC kada adlaw. Dili jud nimo matag na kung kanos amo tubo ning mga tumor or kining mayoma, Sir GP.
3: Pero sa mga lalaki di ha, tungod kay wala mo uterus, dili na mo mainom og DTX 500 og MyTC, kinumdumi.
4: Mm.
3: Ang mga lalaki prone pod sa prostate cancer.
4: Uy, lisod ra ba kayo maga prostate cancer?
3: Mm.
4: O sana sa mga rason, Sir GP, nga nung nag DTX 500 og nag MyTC ko. Walay undang sukad ni abot ng DTX 500 sa Klinika de Alternative
3: Medicine.
4: Sobra
3: na
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
4: Ang problema manggod sa fibroid o mayuma, Sir GP, kay kasagaran wala jud ni sintomas.
3: O bitaw.
4: Maktingala na lamang ka kay nidako nang tiyan.
3: Libutod na.
4: Oh, naapod gani mayuma, Sir GP, nga gaprolapse sa vaginal canal o sa kinataw sa mga babay.
3: Ah!
4: Mahibulong ka nga gasakit ang ilaha kung magkontak sa imong bana kay di ay dako na ang iyang mayumba pagpakonsulta na nimo.
3: Modi ay naing musakit. Sa ulahi, manggawas man yun na ang mga sintomas. Nakaapandra kay anang panahon na dako na ang mayuma.
4: Mm.
3: Usa sa mga late stage symptoms mao ang pagdugo sa kinataw sa babae. Nga murag kusog kaayo imong dugo nga mao'y mahimong hinungdan sa anemia, fatigue o pangpangluya.
4: Pero di ka kinangnan magkabalaka kung gainom kag DTX 500 o MyTC adlaw-adlaw, Sir JP.
3: Mm. Nga naman.
4: Protein.

0: Apektado nini ang tanan nimo mga selula. Dili lamang nga selula sa reproductive organs. Tanan jud nga selula sa imong lawas, gikan sa imong mata, padong sa imong pinakatumoy, sa imong kumagkos diin, bisan pa imong dugo og immune system gilangkuban sa imong mga selula.
1: Bisan pag dili cancer ang mayuma, kini mahimong hinungdan gihapon sa mga significant health issues.
0: Correct.
1: Sama sa urethral obstruction ug usahay kamatayon. Pipila sa mga risk factors kung naa kay mayuma is genetics, family history sa mayoma.
0: So, pinakadakong factor sa pagdevelop sa mayoma is oxidative stress.
1: Correct.
0: Sir GP. Ang sobra kayong level sa free radicals tungod sa pagkaon sa tamis or kining mga added sugar, mga mantikaon, mao na imutuga og mga hormonal imbalances.
1: Correct.
0: Mao kini ang mga gatrigger sa pagporma sa mga tumor. Akong balik-balikon, inom yun og DTX 500 og mighty si kada adlaw. DTX 500 ang super antioxidant nga anti-carcinogen, anti-mutagen o anti-inflammatory. Tulo ka mga vital functions nga makasave sa imo nga kinabuhi.
1: Ang pathogenesis sa uterine fibroids is multifactorial nga naglangkob sa sex hormones, genetic factors, cytokines o ilabi sa tanan, oxidative stress tungod sa kakulangon sa antioxidant.
0: Likayi ang mayuma, tumor o cancer, Sir GP. Mag DTX 500 o mighty C kada adlaw.
1: Adlaw-adlaw dyan na ha. Di na kung kanusarin mo gusto ha. Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dok Ramil Oising. Maing lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo giduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio.
4: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
2: gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magbudig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mapaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical

0: Mabangong kilikili.
1: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
4: This is K5. News FM, your official news and music station.
5: Oras sa K5 News FM, alas 7:02.
6: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
7: I remember the days when you're here with me.
6: Mga karanasan at problemang puso.
8: Ay, nato!
6: Pamilya, relasyon, at iba pa.
7: You and I will never say goodbye.
6: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5

You are now listening K5 News FM San Carlos. Ato ang frequency 95.7. Maayong gabi ikanatong tanan and mabugnawon ang ato ang temperatura, mga kalalabs. Yay! Ako ba na diron? Katikongkong. Ang uban, katikang tika. Diba? So, maayong gabi, San Carlos Sinios. Kumusta ang inyong kagabion? Eh, nakapanihapon na ba mo? Ay, magpagutom ha, kay lisod na. O, diba? O, basta mga okay mo diha, unahungit ako. Good evening yan sa itong mga neighboring place. Hello, Calatrava and Toboso, Escalante, Don Salvador Benedicto, as well ang ito diha nga Oriental. Kumusta ito ang Negros Oriental? Sana all, wa sila'y klase ugma. Sana all ko ganyang taga. Because tomorrow, mag-celebrate taong Teacher's Day ugma. Sa mga maestra diha, ang mga palangga o estudyante, matik na imadawat ugma. Pero kaning mga dili palangga, pagpalit og imuha ga kuan, pagpalit imuha og kanang flowers. Kay matod pa ni ano, matod pa sa kanta bitaw ni Miss Miley Cyrus. Kadi ba kadi bilang kakanta? Ah, di ba? I can buy myself flowers. Ako na lang kung mapalit og flowers akong kagalingon. Ay, oo. And anyways, mga kalalas, sa mga tanan nga mga teachers, ha, nga, ang ilha pirmi nga, kuad ka ng... Ah, di ba? O, kamo na lepansin yung bulak, ugma. Kay tungod, ugma manggod, pinaka-special. Ay, kabalo ba mo mga kalalabs nga kanap itong sa school, sa school bitaw, daghan kayong mga gimmick ang mga students, oo. Like, gihimo sa kong pagumangkon before, ano to eh, I think a birthday to sa ilang nga teacher, o sila nga maestro ba. Ang gihimo nila is, ato nga time, nagpahimo sila na kog bouquet. And then, nagpalit sila cake and everything, balloons and mga decor-decor konohay. Na dayon, dito na sa faculty ang ilang nga teacher. Ilang gimmick ato nga time, kay gitawag nila ila teacher. Gignan nila, sir, ang electric fan sa kwarto, nasunog. Nanimawang sunog. Gadagan-dagan po din tao ng ilang maestro. Oo, kay lagi nanimahong sunog. Gadagan ng ilang teacher gaingon nga, pagkawas mo. Pag-open niya, wow, grabe yung surprise ang mga students sa iya. Ha. So, nagkagigimik ang mga students ro no. Like, napoy usan akong nakitaan sa Facebook nga, ano, I think nagpabuyag ata sila sa ilang teachers. Ato nga time, sila nga teacher ba? Nagpabuyag sila. Anya pagka the following day, ano, naghatag sila o kanang mga something, kanang mga makaon, mga balon, siguro nagbalon, guro sila niya. Nagbutang sila karton sa atubangan sa lamisa ba? Sa lamisa sa teacher, nagbutang sila karton niya. Iya-iya na din sila gulog sa ilang mga, kuan, kanang, kanang muraga, kanang gift, kay syempre nakasala mo sa inyong teacher ato nga time. Basta kay anyways, dahil nakikunakitaan sa ano, sa Facebook ang mga ginahimo sa mga students. So tomorrow, I hope nga, uy, happy Teachers Day na itong tanan ng mga teachers. Happy Teachers Day. And morgin ang ito, guys, no, nga mga maestra, nga ito, kagi pagka, labi na mika na ami sa preschool, na ami sa mga bata nga gaedad og 3, 4, og 5. Grabe imong pasensya kung kinanglan imong pasensya, inaton jud nimo ba? As in, inat jud na inat. Kaya, mga wala ni mga buot imong gipang tudluan. Like for example, may time na mag-away na sila. Maghinampakay, oo, maghatag, o kanang, unsay kanang maka, ni usa ka bata nga makahatag o chaos sa iyang mga, playmates niya, okay? Kay tungod nga, ano eh, kanang mangita gid siya gubot ba? Pero sa ilaha, normal ra na. Unsahay, ang dili normal, kaning ubang mga mama nga mo apil-apil.
ay, mga anak, gikuan kita nga mga anak. Buya ka ni, yawa sila kabalo nga. Ang kanang mga bata, ilikuman ang nag-away, magdula ran na. Pero ang mga ginikanan, mga saluan ay nagbuot na. Di naman tagdanay. May edaghan na kayong mga istorya niya. Ano na, di ba? Pero ang mga bata, after anak, wala na. Magdula na lang na sila, di ba? Pero ang mga mama nga or kanang mga gabantay kay mauna na mag ano na mag-away-away na, di ba? Ako ganyan sahay kan ako mga bata diya sa daycare kaya sahay gani may time nga kanang siya masamad ba mahadlo ko sahay ba kay kana lagi nga di nimo makitaan kay sa kadaghan bago di nimo makitaan ang ilang mga ginabuhat ba. So muna nga, kitang mga mama, oo, ang ato alang yun isa pag sinabtanay lang, bitaw, no, kaya dilipod baya lalim, guys. Okay, so, good luck na lang sa mga teachers, o nga, makadawat sila, o ga flowers, chocolates, or everything, nga, ma-surprise, oo, okay, syempre, o nga, World Teachers Day, so, ma- grabe ang kuan, grabe ang bi ako adyo ko kabalo nga magtudlo di ay ko. Nya dayon ana jud ko sa una sa kong kagalingon. Pag sulod gyud nako aning DSWD as a daycare teacher. Pag sulod gyud nako ana gyud ko dayon dugay ra gyud kay usa ka tuig nako ani. Muundang gyud ko kay di gyud nako kaya. And lately lang nga nagwal galingkod ko sa akong eskwelahan. Na pop up sa kung huna-huna nga kato kong gisulti nga 18 years ago. Nakaingon yung kung hala. Nakaingon-ingon pa ko sa una nga layo rin sa katuig ani mo undang ko. Oy! Hindi yun madalag smile yung mga batang gagmay kaayo. Pero atong nga time, I was sitting sa ako ang table. Dayon, na-realize na ako nga hala. Before nag-ingon radyo ko nga one year na ako layo na kayo mo undang yung ko. Pero di ay naabot yung 18 katuig. Na ako mga students ron kay mga dalaga nag-ulitaw, may mga anak na. Laka no? Hi to Mami Delina Yamazaki. Good evening to you, ma'am. Diyan sa my Japan. Dari sa Pilipinas, ma'am. Dari sa mo sa San Carlos kay Gaulan. And also to Sir Anastasio Porras Digoma, all the way from Toboso, Plaridel, Salamanca. Maayong gabi ka ni Modia, sir. Uy, thank you so much to Sir Kanki, ha? Randy Kanki, sa pag-acknowledge gaina. Mag-greet siya ko ni Sir Kanki. Nag-comment-comment rin magbuko dito sa iyang live. Kaya nindot kagtingog si Sir Kanki. Required ba yun nga? Basta mag-station manager ka sa K5, nindot kagtingog? Awa nga, imagine nun mo. Si ano si Sir Randy Kangke o mo kanta si lami kay siya tingog as in lami jug tingog si Sir Randy Kangke. Ah, di ba si SM Steve lami po kay tingog ay nindot di ay akong din ang lami di ay sorry nindot og tingog si SM Steve o si SM Randy Kangke. Samot na nga mo ang station manager Sir Brian Morden o baksa makakanta nan pud na makasugod na pud na. Required ba yun nga ba sa mag-station manager ka sa K5, nindot kag tingog? Napaisip-isip ako tuloy doon ha. Alright, so good evening to Keranti Kim Kim. Evening, Ma'am Lady Ann. Watching Mindanao. Shoutout sa tanan nga taga Valley Hermoso. Sa ako pod nga wife nga nakamonitor pod nimo then sa ako nga three angels sa pa-play sa zone ma'am sometimes saying goodbye salamat salamat ma'am and sometimes saying goodbye. Okay, see, sometimes saying goodbye laban din nga song. And to Sir Anastasio Porras di Goma, hello, good evening. And also to RG Kauntao Ninyel, good evening Ma'am Lady Ann, hello. And good evening to Ma'am Juliet Chu and Sir Jennifer Rodriguez, Ma'am Anna or Ma'am Anna Dakda Kabugwas, maayong gabi po din ka na. And sa atong balita, guys, yung mawindang gid mo sa akong balita, guys. Mawindang gid mo. Sa atong balita, mga kalalam, sa fetus. Sa ka-fetus, gibyaan sa 20 anyos nga estudyante sa CR sa Victoria City. So, imagine nun mo, yung takabalo noon sa panghitabo, basig nakuaan or naunsa. Yara gibyaan. Diba? Wa ta kabalo unsa ba? Basaw na to ng balita ron. Basig ituyo ba niya og biya or unsa ba? Basig na i-time
O pa na kay takabasa sa full details sa to ang news, pero later on ato ang basahon. And kani mawindang gyud ko ani ba, mawindang gyud ko ani ba. Lalaki sa China. Imagine China ha. Lalaki sa China na booking nga may 17 kauyab human kini madisgrasya or maaksidente. No? Eh, tanaw na tong dagway sa 17 kauyab. Iba, ingon ana ba nung huwag siya madis... Siguro na ano siya na kanabitong nalima. Basig na ano ni siya nga kanang nalimot siya nga dagan siya kuyab. Imagine ka 17 years old. Ay, 17 years old. 17 kabuok ang iyang hanga girlfriend. Ha? Unsa ka lalaki sa China. So, i-check na to niyang kwan. Iyang hanga Facebook. Good evening to Mommy Delina Yamazaki. Good evening, Ma'am Lady Anne. Maulan na kagabi on diri sa amu, Ma'am. God bless you always, Ma'am. Yes, kami po diri, Mommy Delina. Gainang udto, nagsugod na og ulan, hangtod na. Karong gabi, okay, nawala na yung ulan. So, nami magod itulog basta ulan. So that is why nga tomorrow I hope nga dili na ano. Pero guys, nabi ko nabasahan sa balita no. Pero dili pa gid ni siya ingon nga tinuod ha. Ano lang ni siya kanang pangutana lang ni what if kuno. Kaya syempre ga ano na taron og El Nino ba sa ato ang kwan. Okay, so karon ning nining post. Okay, nining post I think K5 bata. Kami ba gyuri nagpost ani? Nga ang klase mo sugot ba damo nga ang klase mag-start nag alas 6 sa buntag hangtod alas 9:30 pod sa buntag. Kay tungod sa El Nino kay grabe maginang kainit mga kalalabs good. Labi na mga estudyante ani nga mag labi na ning Hulyo unsay maluoy ka magbaklay taw na mga students diha alas ala una alas 12 ba na ilang mahuman ilang klase mamauli na sila ang uban kay gabaklay in tawon. So, samot na ang mga maestra nga aduna na'y mga, aduna na'y ano, aduna na'y high blood, aduna na'y mga kanabitong may ginainda na sa inyo lang mga lawas, nga dili na sila, dili nila kaya ang init. So, kung ako guro ani no, mu-okay ko eh, di ba? Mu-okay ko nga alas 6. Alas 6 sa buntag, dayon mo muhi alas 9:30 pod sa buntag. Okay na at least oo, at least ang mga bata ba naa na sa balay alas 10 to alas 2, alas 10 to ala una ata ang pinakainit na gid na sa tuang palibot. So, at least ang mga bata ba naa na sa balay and ang mga teachers makapahuway na pod. Kay kanang init kayo ang panahon niya. Mo atubang kag mga estudyante nga mga nga labi nag 1:60 ana 1:60 usa ka buk maestra unya 60 ka buk estudyante unya ang katunga diha buluyagon di ka ma high blood sa init ma high blood kas ugtas ya napay init kaing panahon so kung ingon ani unya makapahuway ang mga teachers and ang mga students na ana sa balay eh. Kung ako lang ha, okay ragid ka ini nako nga balita mga kalalabs, alright. So and sa ato ang what if na nagpadala nako pangutana. Okay, siya si si Robby. Hi Miss Robby, good evening nimo. Matod ni Robby, hi DJ Lady Anne. Na lang ko'y pangutana DJ, normal lang ba daw nga wala gyud ko gina my day or gina flex sa akong boyfriend. Kay mag 6 months na mi, wala jud ko kakita nga gi-post ko niya, ha? Basiga, gusto siya

private. Pero tagan tanong nung nagpatagad ron, Miss Robby, ha? Imuhang pangutana. But anyways, bumalik lang ko, guys, for my second gap sa tong program. And stay tuned lang mo diyan, guys. Kaya, inugbalik na to. Ato ni basaho ning balita nga usa ka lalaki sa China na 17 ka buok uyab. Are ko. And this time, let me play you this song from America, Right Before Your Eyes, only here sa 95.7 K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Opo, ang akong mga tiil o mga pasakit, iliho.
2: Napagaduwag na ko sa DTX 500.
3: Akong gindubuldo. Wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot.
2: Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty

0: Isina.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
4: Extend Food Superman.
5: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nagamuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

Alright, the time now is 7:47 sa kagabi ano nga kalalams. And you're still listening to K5 News FM San Carlos. Please do like and share. Naka-live taron sa K5 San Carlos Digital 95.7. And baka naman basi ma share nyo ang ato ang live diha, guys. Alright, and the same time, hello and good evening to Ma'am Amalia Navaja. Good evening, Ma'am Lady Anne. Shout out ako sa tanan nga taga Walos. Bagunbon nga nagsigid, putol, Ma'am. Nga nagsigig paminaw sa makusog nga ulan. Navaja family. Uy. Si Kagawad, Navaja diha. Okay. Regards ko ni Kagawad diha. Hi Wad, may gabi ini mo diha. Ma'am Edelina Yamasaki, good evening, Ma'am Lady Anne. Hello, Ma'am Edelina. Sir, Keranti Kim Kim, wala ang imong song. Dili na ko ma-search. Wala sa kong baol. Anyway, sa mga ga-problema diha,

meticulosa kay tawin it comes sa to ang face or sa to ang nawong. So kinahanglan nato nga hamis ta pirmi og nawong, guys, diba? Bagin natong gusto nga paglantaw sa tawo nato, wow, ang face kalimpyo and hamis lang tawon. What if kung imuha nga nawong diha napuno sa bugas-bugas, napuno sa alap-ap? So don't you worry na mga kalalabs, yang ato ang DTX sa beauty soap para sa hamis na kutis. Kaya ako kay di katabang nato mga kalalabs, makahamis sa kutis, no, makawagtang or makawagtang sa mga bugas-bugas or alap-ap. Og labi na imuha ning isabon sa imong lawas kana mga baho-baho sa imong lawas dia, guys, mawala gid na. Kaya tungod nga kani ato ang sabon epektibo kaayo kani pong aduna kay mga skin diseases, sakit-sakit sa imong pamanit diha, mag DTX sa beauty soap lang, okay? Kaya it's a pimple free, so kinahanglan gid ta nga naka DTX sa beauty soap. Hi to Ma'am Catherine Codina. Nang gabi ni mo diya, Ma'am Kat. Kumusta man ikaw, Ma'am Kat? Alright, dirita sa ito ang balita, no? Sa ito ang love notes. Balita, love notes. Yes. Alright, guys. So, ano yung ito ang balita? Ang fetus nga gibiyaan sa 20 anyos nga estudyante sa CR sa Victoria City. Matod pa nga usa ka 20 anyos nga estudyante nga babaye ang nagbilin og fetus sa CR sa mga babaye dito sa Victoria City Coliseum niadtong Biyernes, Oktubre 2. Sumala sa investigasyon sa kapolisan, ang maong babae usa sa mga benepisyaryo sa programang Legis or Legis Here or Legis Here, bawat batas mahalaga. Uy, so member pa siya sa nga gipahigayon sa maong dapit. Ug matud pa sa babae, kalit lang nga misakit ang iyang tiyan. Hinungdan nga miadto siya sa banyo ug dito niya nahimugso ang fetus. Ug tungod sa iyang kalisang ug panic, iyahan na lang kini nga nabilin. Human sa hitabo, nakabalik pa ang estudyante sa linya sa maong programa sa wala pa siya mipauli. Gisulayan pa unta niya og balik ang fetus sa Coliseum mga alas 10 na sa gabi, apan wala na siya pasudla sa mga security personnel. Giangkon usab sa babae nga gibana-bana nga tulo na kabulan siya nga delayed o wala gidugo na. Okay. So mga ingon, kung ingon ani gani nung at kita nga mga babae, once nga mahilabda na ta mga kalalabs, oo. Ya dayon, usa ka diha ka birhen. Usa ka diha ka nang wala jugay. Kuan ba? Dayon. Nakasulod ka sa ginatawag nga relasyon. Unya mauto nga nag ubaga wa nimo, wala nimo pugni. Nahatag yud nimo ang maong gusto sa maong lalaki. Karon, paghatag ni mo, siyempre muna-huna ang naunsa man, mamabdus diyo ko ato ba? Makuan diyo ko ani, madisgrasya gini ko brahan ni. Diba? Pero sa padulong pa lang sa kalipay, wa ni mo nag-huna-huna. Nga unsay consequences kung inyong buhato ng di kanang mga premarital sex, di ba? Mga ingon ana ba? Nga dapat ikaw, usa ka kababayi, kabalo na kaunsay outcome, di ba? So kani siya, estudyante pa siya. Kanya din, ingon ani na yung kinabuhi. Makaingon ta nga kaluoy, pero kung iwo pong huna-hunaon, no, may kasaypanan po siya. Iba, kabalo na gid siya nga hinuon, yara manggudtang makarealize kung kana bitong ingon ta nga ulahi na ang tanan. Pero sa wala pa hala hasmag, bahala na.

Pero guys, kabalo sa mga students out there, oo, before nyo nabuhaton ng mga butang, come to think of it. Dili lang kay kausa ka duha nga huna-huna before nyo isurrender, ha? Basig isurrender na nyo din, ha? Kay basig tutukan na mukot silyo. Ano ba? Pero, huna-hunaon ninyo nga sa mga adunay. Pero, baka imo po taong sahin nga ano eh, love yan. Love ni mo. Wala ni mo gihuna-huna ang sakripisyo sa imong ginikanan. Nga mo'y gahatag ni mong balong taga-adla, mumata o sa'yo mulungag, muandam sa imuhang pagkaon, muhatag ni mong balong, musagubang sa imuhang mga tuition fee. Tanan-tanan nga mga kuan nga dili pa ni mo kaya si mama. Ay kung ina, kung kani siya, wa pa ni nakuha iyahang anak, aw, ang kaning iyang gisabak nga fetus, wa pa ni makuha niya. Kung iya gini nga, ato lagi hapon na sa mama, ang mama rin magbantay ani. Pero inana maguna guys ang ato ang kung imong kung ang imuhang kwa natunong ka sa ingon ana nga sitwasyon. Wa gid tay mahimo kay imuha gid na nga kanang kumbaga imuha jud na ba? Ya jud ka na linya. Pero kung usa ka kababai nga wais, oy. Usa po na ko ihatag. Kasalsa, o di ba? Kay mao ra maging ato ang panlaban nga mga girls no nga una ta nga ang kunon sa ato ang pamanhunon kinhanglan muagig sa gitag ginatawag nga usa sa the seven sacraments sa Ginoo, di ba, ang pagpakasal. Okay, so muna guys nga sa mga estudyante din, ha. So, anyways, sa panahon karon, nanagay na yung react niya. Na, ma'am Lidian, lahi ng panahon karon kay bisag sa cellphone, uyab na dahil. Sa cellphone na panguyaban, utando na na. Sa kilid ra sa, okay, lagi panguyaban sa, kanang uban nga, lagi panguyaban sa kilid sa kanal. Okay ra, ate, sa kilid sa kanal. Ako ba, sa cellphone ra gani. Sa cellphone, good panguyab. Labi na kanyang may mga kachacha. Ay, daghan kayo mga atik-atik, mga ilad, oy. Kaming mo ng lalaki, diha nga, single ba ya ko? Sa cellphone, single. Papunta ka ba luno, unsa kay reason, nga nung nahitabo ning ingon ani. Pero guys, naadyo ko'y friend sa una, na ako i-share ninyo guys, ha? Na ko'y friend before, nga, wa siya kabalo nga, ano, nga, ay, naminaw ro, naminaw, kini, naminaw. Hi, Inday Loleng. As Inday Loleng hinoon, may anak na ni siya. Pero never daw niya na may anak na siya, doa kabuok, mga dalaga na. Niya da yun. Kuan, pero siya kabalo, guys, nga mabdo sa iya. ako ato siguro mga 5 months na iyang tiyan. Ato nga time na bawaan na yun. O, gawas na si gwapo-gwapo nga Yael. Diba? O siya kabalo, guys, nga mabdo siya kay... Saan ba edad ni Inday Loleng? Hi, Inday Loleng. Nagabi sa mga pasinabo family. Diha, gabi mo niya. Hi, tita. Tita Ching Continiendo. May gabi ini mo diha, guys. Ninyo sa tanan-tanan diha. Okay, so what ay mahimo ani guys kung ingon ani good ang nadangatan pero maluoy ta sa usa ka baby. Baby naman na, di ba? Baby naman na. Padulong naman na sa baby, mag-form naman na siya baby. Kaluoy, no? So, matay mahimo mga kalalabs kaya dili gid itugot siguro nga buhion or mabuhi gid siya. Okay guys, so derita sa to ang lain nga balita derita. Lalaki sa China. Nabuking nga may 17 ka uyab. Human kini maaksidente. Masig na ano ni siya, na amnesia ni siya. Matod sa balita mga kalalabs, trending sa Naso, China ang usa ka lalaki human kini mabuking nga dili lang di ay usa kundi 17 tanan ang iyahang uyaw. O latawan niyo diya sa mo ang page guys sa K5 San Carlos Digital 95.7. Okay. Ang maong lalaki nga taga Changsha, China or na imbolbar sa usa ka aksidente hinungdan nga gidala siya sa tambalanan.
Dito sa Tambalanan, gikontak sa mga hospital ang mga tao nga naa sa iyang cellphone. Aron ipahibawo ang iyang gidangatan. Tungod ni ini, dagdungan og abot ang mga babayi nga nagapaila nga uyab sa naaksidenteng lalaki. Dito na nila na tukiban nga silang tanan gihimong uyab sa lalaki. Gumika ni ini giimbestigahan sa otoridad ang lalaki tungod sa aligasyon nga pagpangilad. Ilad ra pud gihimo ani niya. E syempre kun ana man gina guys no once mo aksidente ang usa ka kuan. Ang cellphone man na din kayo mga contacts or kinsay matawagan mga kalalabs, diba? So kato kay gipanawagan to adi nag 17 ra pud kaha ang natawagan siguro. Napaguro na daghan. Kaswerte, oy. Sus, ang dagway sa nakauyab ko di siya. Pero mga yung mga uyab yung sexy kaya makita ninyo sa post guys diya sa digital sa San Carlos Digital 95.7 na mo nga page. Oo. Try ninyo o lantaw diha. Kamu na husga sa dagway sa maong lalaki na nakauyab o di siya ti kabuok. Pero di po nato siya ma-blame kay gwapo man po siya. Or basig ang mga babae or anak siguro ni lami or nindot nagiguro kay siya mudala o pagpanguyab. Kumbaga, basig daghan na kayo siyang gipang saan. Hindi ko sa pag-inyo pag-chat, no? Nga ka lang siyempre mo, chat mang yun na, di ba? 17 ka buok. Di kay ka malibog. Kinsa ni ang nag-message na ko ron. Kinsa kaha ni. No, ka lang ingon anak mga kalalaps. Mga ka lang, hala, murag di naman ni nga di ma-memorize ni mong 17 ka buwag. Ako siguro ba lang kay kana bitang sa kadaghan guro ni mong chatan malibog na kanya ang di pa ni mo siguro uyab ma imo pang ma ano ma-replyan pa ni mo gi mo uyab. Makalinga man ni nga balita mga kalalaps ay di ba. Alright, the time now is untop ng alas 8 sa kagabion. And kabalo ba mo guys nga kabalo ba mo mga kalalabs nga na mga nag-greet na kurog happy teachers. Thank you ninyo ha. Una man ilang kay ugma pang teachers day. Na bitaw ko gihimo ron guys nga bulak no din may mga order ay gikapoy na kuno braga ina. Alright, so dito sa to ang live. Oo. Anyway, sa nga to ang live kay daghan na dyan naglantaw. Thank you kayo. Sir Junior Mar Rodriguez, daghang salamat. Good evening, Ma'am Lady Ann. And Ma'am Jolichu, kumusta? Amalia Nevaha, good evening, Ma'am Lady Ann. Hello, Ma'am. May gabi ini mo din na. Alright, so ato ang akoan. But, karon ang ato ang what if. Nagpadala man gud nako ni si Miss Robby og what if niya. Matod niya, DJ Lady Ann, normal ra ba nang wala ka gi-my day or gi-flex sa imuha nga boyfriend? Kay mag 6 months na mi sa among relasyon pero never pagyod ko niyang gi-post sa Facebook. So mo ni guys nga ang ato aron nga nagpadala no si Miss Robby. Na magkukuntay gilain ako nga what if. Pagkabasa nako gayon ng hapon nga uy naman din nagpadala what if no. So kung ikaw mga kalalabs na akay boyfriend unya. Pakingon ani niya wala jud ka kasulay nga kaning ato ang pasaning ato ang nagpadala sa iya nga what if nga wa gid siya kasulay nga giflex or gipost sa iya nga boyfriend sa social media. Unsa kay reason? Bitaw no kay kita gani ulti mo iring iro ipang post pamangit nato. Proud kita sa tong mga doggies, mga cats nato, di ba? Proud ka ayuta.
Ya ikaw hinuon, wala ka gina-post sa imuhang boyfriend. Siguro may ano gina siya, may reason gina siya, Miss Ruby, nga nung wala ka niya gina-post sa social media. Kaya kung ako lang imong pangutan-on, Miss Ruby, daghan ka, sa ako lang ha, mo-proud ko eh. Mo-proud ko nga na ako'y girlfriend. Kaya ako'y lalaki. Unya na ako'y girlfriend. Ipaka-proud na ako nga girlfriend ako siya, di ba? And at the same time, kay proud po na ako. At least mabalaan sa tanang kalibutan nga girlfriend na ako siya. Inanaragun na siya kasimple. Oo. I-post mag-in natong mga samot na to ang pagkaon. I-post mag-in na to. Before na to kaunon. Labi nag maka friends mog mga vloggers nya nay pagkaon daghan kayo di pa mo kakaon ana guys kanang pagkaon labi na kay kaunon di pa mo kakaon ana kay picture-picturean pa na unya pa na ipakaon mas unahon pang picture-picture kaysa pagampo sahay di ba pero normal ra gina sa mga vloggers nga normal lagi na sa mga vloggers nga magpicture kay diyan na sila mangita og kuan mangita og pangabuhian pud nila di ba kun imo pag tumbling diha sa usa ka tawo picturean gamay nga ma-amaze pusingan di ba ingon ana ang mga vloggers oo gamay nga igking sa ilahang kuan ilagi na din i-post. Pero karon naalan tay friend do nga si Miss Jet Li na deactivated ang iyang Facebook ron. Wa nagi siya ka post no. Idol ba kana Lodi Cakes kay kuno si Jet Li. Kay one time oo nagistoryahan ay mi anak dito sa may kapihan ni Nanay Nora dito sa may Medina kay magpalitan man guna si Miss Jet Li sa una og kuan mga kalalams diya sa tindahan ni Nanay Nora diya sa may katong napasa una ang kapihan Medina ba Medina kapihan sa Medina na di ba ka remember mo diya sa may Rizal kanang paliko diha dapit unahan lang aning kot-kot, di ba? Sa may barangay Asityo kot-kot. Unahan ragid gamay na kapihan diya sa unang ginatawag nga kapihan sa Medina. Pero si Miss Jet Li diha, guys. Wala mo kabalo? Pero si Miss Jet Li diha sa una mag-inom og kape. Chika-chika. Anya. Atong una kay maula pa ko na niya mutagad, guys. Okay. Kanibito yung expression siyang naong ba? Murag, maulaw ka muduol. Maulaw ka nga muhay. Pero nadugay, oo. Dayon ato mo, anaragid siya diha mo inom og kape. Paguman, palit siya og kape. Kay Nanay Nora, niya. Rides din siya to yung motor nga pagka ninduta. Atong Ducati, iba to? Ninduta dyan og motor ni Miss Jet Li. Pero karon, kung asa nalipay si Miss Jet Li, ikalipay na lang po nato, di ba? Kay kana kayahan na nga gisudlan it means happy siya diba and nakamaot ng good kay daghan kayog mga nasakitan murag sila gikas hi to Rachel Blanco hi ma'am good evening sa maulan noon nga kagabi on ubay-ubay meron ubay-ubay meron ang ismiring aw ana sa mga debong aton higo pa na nagawa noodles ma'am Edelina Yamazaki para sa ako ma'am normal ra na privacy ma'am ang uban sa culture nila yes ako gani ma'am oo pagka ako baka balon ako ma'am nung nakasal siya sa ingon ana nga kuan sa usa ka igsuon nato nga Muslim happy ko ay kay syempre usa ka Jet Li unya prinsesa kaayo ang dati ha di ba guwapa kaayo dayon kana kay iyahan na nga gusto kuan kanang okay, gusto ko niya nga deactivate niya ang iyahang Facebook iyahapod na iyaha man ang katungod kay iyaha man na di man na ato ano di ba
Again, sa ato ang what if, oo, ang atong what if kay normal ra ba nga Ma'am Lady Anne or DJ Lady Anne, normal ra ba na ma'am nga wala good ko gina my day or gina flex sa akong boyfriend og never jud ko niya gina-post sa social media or sa Facebook account. So kamo diya guys, kung kamo ang nakatunong uga boyfriend nga ingon ani, siyempre, siguro natingala lang ni siya, no? Natingala lang yun siguro ni siya nga nung ingon ani. Basig ika, basig gusto sa babae or ni Robby ba? Nga, uy, pwede ba ma-proud po ka na ako? Pwede ba nga i-flex po ko ni mo nga as your girlfriend? Alright guys, so this time, mabalik lang ko for the final gap sa itong program sa station for more. And I will play you this song, Sometimes Love Just Ain't Enough, only here sa 95.7 K5 News FM.

Let me be your hero. Would you dance?

And the time now is 8:21, ah. Kaya pala ingon si Michelle nina. Anyways, good evening. Hello, kumusta? Mga naglantaw sa atong live. Pasig na tayo mga ano dyan. May mga nag-comment diha. We would like to say happy, happy birthday sa akong nanak di ha. Happy, happy birthday. Happy birthday to you, Charis May Bunganoy, ang wife ni Jerome Espanya. Happy birthday!

0: Happy, happy birthday in thy cherry sa May Bong Hanoy. Happy birthday ni Modia. Oh, God bless you all more in thy cherries. And hi, dahil sa kong anak-anak po dihahang. Oo. And to Jerome Espanya. Hi, G. Kumusta? Wala ko kaana sa Medina, G. Oo, pohon, makalaag pohon. Nabisi lang yun ko. Oo, pohon, makaana sa inyohang balay o niya. Alright, anyway, sa to ang what if, but before that, hello to Rachel Blanco. May gabi ini mo diya, Ma'am Rachel. And Mami Delina Yamasaki, Sir Junimar Rodriguez, and Amalia Nevaha, Ma'am Amalia, kumusta man? And the time now is 8:23 na, ugmatod pa sa atong pangutan na what if, wala diyo ka kasulay, nga gi-post or gi-flex kasi mong boyfriend sa social media. Nya 6 months na mo, medyo ubay-ubay na pud no. Siyempre ikaw makaingon jud ka nga nung ba man jud ko kasulay ani niya nga gi-post ko ani niya sa ano sa iya Facebook, bisan man lang i-my day ko, bisan man lang ako nga lang diya i-highlight diya sa iyahang nga note or asa pa kunya. So matingala gyud ka guys no, matingala. So ni proud pa ba ni siya nako nga ako iyang girlfriend? Sa ganahan pa ba ni siya nako? Or basig na siya ginkatago, ah, di ba? Daghan kayong mga what if. Basig na siya ginataguan or basig na naimasuko. Pero sa tinuog ipangutana, nako si Miss Ruby. Ikaw si Miss Ruby nga wala man, ma'am. Wala man siya ilain or wala man kukakuan nga naa siya ilain. Kay, if ito magkuyog me na, raman. Dugay na kaming kuyog-kuyog. Wala man ko'y nadunggan. O wala ko'y na matikdan nga naa siya ilain. O naaraman di ay na. Diba? So naiuban guys nga dili ra sila ganahan siguro, no? And ayaw dayon og hunahuna nga ikaw ang iyang ikaulaw. Miss Ruby, o wala kaniya gihigugma. Kaya dili man gud tanan nga tawo hilig mag-post sa ilaha nga personal nga relasyon. Pero kung importante gyud na para nimo, istoryahi siya. Istoryahon nimo siya. Imuha siya ga, istorya hag tarong ug walay away. Pwede mo niya siya ingnon nga love or kung sa inyong endearment din na, kung sa inyong tawganay, love, honey, my love, so sweet. Ingnon nimo siya nga, dili man ako kinahanglan nga pirmi ko nimo i-post. Pero usahay, gusto lang nako nga mabati nga proud ka nga naa ko sa imong kinabuhi. Pwede nato ni maistoryahan. Maingon din ang lalaki, abig. Oh, postal na imong gusto, be. Ay, kabala ka kay uras-uras i-post natin. Away na po. Ito guys, ay, pero na mag-iuban nga, dili-hilig nga mag-post. Labi na ka ng imong uyab, dili siya, ano, dili siya pirmi nga naa sa sokmed katambay. Di pa kaya nato nga, ang sana kaya'y sumpay ron sa AI nga. Nga Sterling, ano. Nataod, ga-update ba, no? Pero nagitawo, guys, nga, dilihilig. Oo. Dilihilig o ga kanang social media. Ang ilahan lang, malipay na silang makakaon. Malipay na silang kanang may kaistorya sila. Pero sa social media, dili sila hilig, okay? Nagay mga tao, ingon ana. Nagay kailaan na, guys. Nga, hindi pangutana na ako siya. Kay, so, ato magung hunahunaon sa panahon karon nga, pila na lang kaya katawo ang wala gagunit og cellphone, di ba? Kay ultimo, gaedad og 1-year-old, nanay cellphone. Ipalitan na sa inahan uga kanang dagko kay nga cellphone. Nga mura nag-TV. Nga mura nag-TV ba? Dagko na kaayon niya. Patubang sa bata, ala, magkuan niya ang bata, malingaw, kay ang mama ga-ubra. Gihimo ng yaya ang cellphone. So muna guys nga, mauna nga ka ng, sa panahon karon ato nang ma-realize ba nga, mura na mag, out of 10, sa sulod sa balay, diyo ka makaingon nga, wala niya mga cellphone tanan, may cellphone na natanan. Kung ato po nga, i-rate po siguro in a percentage, no, siguro mga, depende kung kanyang mga pinakalayo, nagit kayo nga mga balay, ani nga to ang lugar, nating syudad na to, nga, wala gin sila yung cellphone dito, di ba? Pero ato yung hunahunaon or murag tanan na anag yung cellphone, di ba? Pero na yung mga tao nga na yung cellphone pero dili sila hilig nga makisawsaw sa mga issues sa panadiha, Okay, ang ilaha lang kay importante nila, labi na kaning mga OFW, may contact sila sa ilahang asawa, may contact sila sa ilahang bana, di ba? Ako, didyo ko sa una malimot, nagiinan ko sa among silingan sa una, ay kaya akong bana sa una, OFW sa Qatar. Niya ko cellphone sa una kay K-pad. K-pad akong cellphone. Niya, uso na ng mga Android. Oo. Cellphone ako K-pad, yes. Giingnan ko niya, ginawang kaginoon ko niya sa painitan mga kalalaps. Giingnan ko niya, loh, ba na abroad niya, cellphone K-pad. Uy! Unyag wala ko yung cellphone nga K-pad. Saan ako pagdula atong snake ladder? Itong bitin-bitin nga gukod-gukod. Oh. Niya, nanaka-ana. Sakuha siya, pinasuko. Okay, kung nasuko, gani. Nga kung cellphone K-pad. Okay, so mauto nga time nga nipalit kong cellphone. Kipalitan kong cellphone sa kung ang bana nga nagsugod na to dahil katong naanay itong mahal na kayong load ba? Ito mga kalalaks, so, makahuna-huna ta. So mauna guys, nga dili ta masuko dayon kung dili ta i-flex. Kaya importante nga nibal-an nimo ang rason nga nung dili siya mag-post. Basi na private lang yun siya or basi na siya gitaguan. Ang importante, consistent ba siya sa iyang actions? Kaya nga gugma, dili lang makita sa Facebook or Facebook post, mas makita sa respect, pag-atiman o pagkamatinud-anon o pagpakita nga importante kaniya sa tinuod nga kinabuhi. So, ingon nga guys ha, imuntiman ang permi nga dili ingon nga nasukod sa pagsigi og post sa social media or pag-post sa Facebook or any platform or any flat any platform sa SockMed or sa ano no nga i-post jud balandra gina pirmi imong nawong diha uy ko pud boyfriend ba kun naminaw karon i-post pud uy bisag kausala may nang mawala na iyahang doubt. Mahadlok basig ang imong boyfriend ba basig i-post kanya niya ilugon kaglain ay man ana ba haba nang ye. Kita guys no, so mo na nga dili na natoy dapat ikasuko ko dili ta i-post, okay? Kay basi pa lang di ipuhon i-post ra gyud ta hulat-hulat lang oh. Dai i-post karon niya. Si Shannon mo post nimo, si Miss Shannon mo post nimo. Alright guys, so wanna go kay igong oras and thank you so much. Ako ang mga kauban din hi. Ako ang mga tech. O, kay duha ni sila. O, sila ginduhaga. Ano sa kuaga? Help din hi. So thank you so much. Ako ang duha ka tech. Si Sir Francis Alagar and si Miss Shannon Hilapon. As always, gini. Kaya po mo bye-bye na ning usa. O, kami na lang ni Sir Francis na po din hi. Maga. Kuan, kumbatihay niya mong... among sa amo ang programa and the same time sa ngala na lang sa among station manager Sir Brian Morden og sa amo ang CEO amo big boss Doc Ramil Itangoy kinilang inyo ka K5 Lady Ann Anson Ravina Kigyas para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros K5 News FM. Good night guys.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permi lang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kana. Gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa to ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
12: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
13: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy, magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
12: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
13: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
12: Pagkataasa di ay no?
13: Buragkuan ba usa ka bawol nga kanon.
12: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
13: Mauraw ta na.
12: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sasulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
13: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
12: Muday na.
13: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500. Og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
12: Husto.
13: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
12: kondisyon,
13: wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
0: DTX 500.
14: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
12: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
13: Iningon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung pala kaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo'y makadaot sa atong mga tango.
12: Unya, Doc, kini pong acne.
13: Dagkong bugas-bugas.
12: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
13: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis din ni makatabang dako ang power combination sa DTX 500 og MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
12: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
13: Sobrang atambok. Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobra lang ang kaon ng kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
12: Hosto!
11: DTX 500!
15: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitis

0: itong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya dok kay lasang kape jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay ngano man, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. Bio.
3: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako no sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
1: Basta gani cold press process. Buti pasabot ana. Wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: O kini nga klase nga virgin coconut oil Sir JP mo ay pinakanindot. Ang wow. Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini ang atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga na gingivitis Sir JP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila Sir JP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya unsa na malang tong mga mikrobyo ato?
1: Ah, namatay na to dok. Ayaw na jud problema ha.
0: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to Sir JP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
1: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi oil pulling.
0: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyan pa, primera pa lang to Sir JP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
3: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
0: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
1: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
0: Dili lang ulcer Sir JP, the best ang D3 Bio including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
1: Sa to pa dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
0: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
1: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasi gigkag ka og mga tamis Sir JP, samot na jud sila kagamay. mga matay nisla sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining ditribayo. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard, ang imuhang tiyan.
0: Og dilira na, Sir GP, iya pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
0: Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
4: D3Bio! Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kapalit sa mga bulika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura rakag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
0: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
1: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Dok, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
1: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang VCO, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
1: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil. Uy, hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
1: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mo gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
0: Mm. Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman.
1: Uh-huh.
0: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
1: Oh.
0: Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
1: Mm-hmm.
0: Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
1: Mm-hmm. Ako dok mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang D3 wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
0: Mm-hmm.
1: Oh, asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha, ang yeast.
0: Mm-hmm.
1: Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
0: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
1: Mm.
0: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kaya siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. O dili kini ma-overwork.
1: Mao?
0: Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
1: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
0: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity.
1: Mm.
0: Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
1: Uh-huh.
0: Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
1: Muni gwapo.
0: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 moadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil moadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
1: Wow.
0: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
1: Na.
0: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
0: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
1: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
0: Mm.
1: Bisan pag kampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo.
0: Mm.
1: All things, tanan, dapat adunay moderation.
0: Kung sa military term pa, Sir GP, naakay auxiliary. Ang D3 Bio, murag auxiliary na siya.
1: Mm.
0: Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya yung mga sundalo.
1: Uh-huh.
0: Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
1: Mm. Take note ha, ang BCO nga naara jod sa D3 Bio o wala sa plain D3.
0: Muna'y kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3.
1: Uh-huh.
0: Kaya ang plain nga D3, dito radyod sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula.
1: Mm.
0: Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon Sir GP.
1: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
0: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayawg abusoho.
2: D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama. Dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 D3 Bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio, ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: Mahupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement.
1: Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Supplement
9: for Men! Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, good day, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
3: Kapalit sa mga
1: Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
2: tulo pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Juni, taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: TCO nga dunay D3, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga kapakit. Kapagaduom na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsol sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
3: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
3: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
2: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
3: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
2: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
3: Paita.
2: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
3: Mao na rason, Sir GP, anong kinanglan dyan ta mag DTX 500 o mighty C?
2: Mm.
3: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses.
2: Mm.
3: Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
2: Ang mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
3: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
2: Gusto.
3: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
2: Akana.
3: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 o Mighty C.
2: Mm-hmm.
3: Bisan pa ang pagkatigulang o sa sinungdan nga nabungol ta. Dili dyan na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
2: Maudyo, Doc.
3: Kaya naman ko, Sir GP, nga tao nga kung lantawon ni mo o tanawon ni mo, murag 50 ng edad pero di ito, 25 pa lang. Naapoy, 70 anyos na pero ang itsura, murag 50 pa lang. So mauna ipipila sa mga pamatuod nga kung puno o antioxidants ang imo lawas, dili dyan daling magulang ang imong mga organs.
2: Mm.
3: Apan, kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
2: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo.
3: Mm.
2: Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis ni mo.
3: Hello?
2: Makabungol maday na.
3: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabalo kagunsa, ayaw rag paminawa.
2: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o mighty C.
3: Kinanglan.
2: Anong dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
3: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o mighty C. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 o mighty C, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and mighty C every day.
0: DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul.

0: sa gabi.
1: Si mana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
3: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramiloy. Magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong maing panglawas.
3: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
4: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
3: Correct.
4: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
3: Lagi
4: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
3: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
4: Correct.
3: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan. Mas mahal bi ang prutas ron?
4: Mahal gyud oi. Basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
3: Hosto.
4: DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC pulo na ka oranges.
3: So dako kay mo ma-save
4: tag 25 koron. Mahal kay istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
3: Correct.
4: DTX 500 nga adun nay D-sugar, sugar cane extract ang pait nga bahin sa tubo.
3: Hosto Doc.
2: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil o mga pasakit, ilihok. Kapag aduhom na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsol sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika. Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
4: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
3: Ah.
4: Number one na cancer. Siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
3: Ayay.
4: Oh, mataya ang imong utok.
3: Brain.
4: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Moni may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
3: Unya magka-fatty liver ganin ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
4: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nga inom og DTX 500 og MyTC.
3: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
4: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
3: Oh, wala. Wala.
4: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP. Kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MyTC.
2: DTX 500!
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
1: Ipatay ko sa ako misis o DTX 500, tulong kakapsos sa buntag.
6: O tulong po kakapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida. Damay lang naabog og taligsi. Ugunog sip-unon na ko. Nagtiko og MyTC. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa MyTC, abog og taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang MyTC.
2: MyTC. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
3: Mm.
4: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna igiingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na juice ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, wala on ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubit. Tao. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
3: Austo.
4: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Najay pa naon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Muna'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
3: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
2: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir JP.
3: Ang D3 Bio kauban ang iyang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
4: Uy, nindot na.
3: Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
4: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
3: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
4: Dili mahatag ni plain D3, Sir JP, nga dili ko mabalaka.
3: Correct.
4: O ma-depress nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini, Sir JP, ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind? D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
3: Wow!
4: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung naako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
3: Mura din nag-topical cream.
4: Mura yun.
3: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
0: D3Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun, natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kaya gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3Bio.
4: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3Bio over ordinary vitamin D3.
3: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi. Alpha-lipoic acid. Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
4: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
3: Of course wala.
4: Naa jud na sa D3Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
3: Correct, Dr. Ramil.
4: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3Bio, gahatag og immediate response.
3: Najud ta yon, paspas kay na.
4: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka-D3Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
3: Taway kayong immune system ani, Doc.
4: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
3: Of course.
4: Ang D3Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
3: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3Bio.
4: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
3: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3Bio over plain D3.
0: D3Bio.
8: Ako, Sir Ed, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio after 2 months sa pagtengi ni inay og gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako di ay sisigani alung taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Wala nagyud ang perming ang pag-atake sa akong allergy.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Ang pag-inom o kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: D3Bio Health
2: News D3 Bio.
10: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
3: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
4: Muna'y rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
3: Mao jud na.
4: Kay kung hinay dagway sir GP, na jud tsansa nga magbara kini.
3: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
4: Samot
3: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini mga tagak na na.
4: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na na siya deposito.
3: Muna'y delikado.
4: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids or GP.
3: Og kanang antioxidant doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
4: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
3: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
4: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og D3 Bio.
3: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
4: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
3: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
4: Ang imuang good cholesterol.
2: D3 Bio!
11: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
3: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
4: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3 Bio
3: naadri
4: gallic acid, aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so, siyempre, mag-D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
3: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
4: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
3: Correct.
4: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
3: Muragwardyahan niya, no?
4: Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Naapod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
3: Wow!
4: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
3: Dakong bagay.
4: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
3: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
4: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kompleto.
0: ito kon todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts kasayuran sa maayong panglawas
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang apalaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lane. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

Chihuahua. Chihuahua.

0: and your end.
1: Thanks, Japan.
0: You're welcome, Quezon City.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautuntang na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
7: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
8: Ang line na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai kunimo.
7: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
8: Ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
7: Gusto.
8: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir JP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
7: Correct.
8: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
7: So, unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
8: Giatake na niya ang imuhang mga nerves, Sir JP.
7: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot mo na siya mo mga nerves.
8: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir JP.
7: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
8: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
7: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
8: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
7: Kalami.
8: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto turang insulin ihatod ra dayon.
4: D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
4: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Kini pa jud dok kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutyan. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
8: Kablo ka, Sir JP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
7: Unsa man, Doc?
8: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
7: Oh.
8: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang manghihi na ka nya dili na nimo makontrol.
7: Ah, paita.
8: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
7: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
8: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir JP, it's a fatty materials.
7: Correct.
8: Kanang D3 Bio, nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
7: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3 Bio.
8: Mao na'y myelin sheath. Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers ug ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3 Bio, manaris jud na ang imuhang nerves, Sir JP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3 Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan nga anong magguba imong mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3 Bio.
7: Muna'y D3 Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
8: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3 Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
7: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
7: Ayaw abusuhon.
4: D3 Bio.
6: Ako si Inara.
10: Tadyod kayong akong blood sugar.
6: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
4: nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
12: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
4: nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Last pang imo blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na ka ni anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakabulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katulog-katulog sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: kampyo na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5:04 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga!
5: Balitang K5 sa umaga!
4: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga!
5: Balitang K5 sa umaga!
4: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga,

0: și-n tu inumaca.
1: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos. Welcome kay Galadri sa itong pagpalayag sa laing adlaw sa Dulmanon, inyong Dulmanon.
0: Balita K5 sa umaga.
1: Adlaw tagaroon nga Lunes. It's sa 5 ng bulan sa Oktubre tuig 2026. Ila kabuhat na lang yun ang nahibilin o kung 81 dias na lang nahibilin mahigala. Pasko na. But anyway, nag-adlaw mga ka-K5 is Teacher's Day day, ano? National Teacher's Day. Sakto ba, Junior Munjay? So, sa tanan ng mga magtutudlo mga ka-K5 or mga manunudlo, no? Way klase, day karon ano? Nag-adlaw, wahi man naka-anunsyo ato ang probinsya, Junior Munjay. Kagabi pa maninggawas ang announcement gikan sa one, gikan sa provincial government na karong adlaw walay klase mga ka-K5 sa kuan pribado o pampubliko ng mga tunghaan subay sa kasaulogan sa adlaw sa mga magtutudlo mga ka-K5 sa mga estudyante diha karon naka-greet na mo sa inyo diha mga maestro maestra. Ibig ang uban siguro na humanan. Ito pa nakalabay ng adlaw mga ka-K5, nakapanimbaya na sila sila mga paborito ng mga moms and sir mga higalan. And speaking of teaching mga ka-K5, walo ka kining pagtudlo di ginilalim. Ano bang literal nga magtudlo mga higalan? Pait kayo na yun. Na nga deserve sa ito ang mga magtutudlo karon mga ka-K5 nga mag-enjoy, mag-relax, mag o sa Tagalog pa Junior Munji, magnilay-nilay. Ano bitaw? Kaya wala, dili natin basta kay profession manggod ang kining pagtudlo mga ka-K5. Takes patience and dedication. Sobra pagani sa dedikasyon mga higala para nga ang usa ka magtutungha or learner mga ka-K5 doon nagyoy mahikatunan inig labay sa mga adlaw doon nagyoy mahikatunan mga ka-K5. So again, sa tanan ng mga teachers sa karong adlaw, happy happy teachers day ninyong tanan mga moms and sir, especially ako tibayaon ang ato ang pinaka buutan o pinaka gwapo nga station manager mga higala diha sa mga fabulous Tumoso Click FM Radio. Ang Kuya SM Randy K and of course at his wife Ma'am Vicky Kangke. Hello, dyan din mo yung nahimong latayan din ni Munjay. Natadiri ka rin sa ito ang kuhaan sa ito ang tugdungan. Ano? Sila mo yung nahimong unsa ni kaabag na to nganong ni atadro din niya kita ta ug kini ni ang mahiluna ta dinhi sa 5K broadcasting network. Salamat kay inyo kuya ha. Kanunay and Ma'am Vicky Kangke. Nala sige. And of course, sa tanan akong mga kailang nga mga maestro ug maestra. Diyan sa may lungsod sa Tubos, may galang kay Batik na dali karon. Ito ang programa diyan sa may Fabulous Tubos o Click FM Radio. May buntag lang diyan kay Siruhing Tiham and Ma'am Kuning Tiham. Kay Maninoy Irwin Matulak. Isa pa man yung mga kailan akong mga maestro o maestra. Sila ni Dri sa may Bonifacio. Ano? Ako ang Maninoy nga gwapo. Si Maninoy na ko Leonardo. Kalimot mo ko sa plido ni Maninoy. Leonardo DiCaprio to Maninoy. Kalimot mo ko Maninoy. Pasensya kayo may wala. Tiguang naging tanim ni Maninoy. Sige, play itong Maninoy, gano'y, eh. Oo. Basta kay Maninoy Leo, ah. Diyan sa may Barangay 5, mga ka-K5. Ang gwapong principal sa may Bonifacio Elementary School. Dumago, Ginoo ko ganun ang DiCaprio, hapit-hapit mangon po, no? Dumago ang DiCaprio, hapit-hapit. Naminaw, rabanis, baninoy, rabanis, nakakuha, rabatog, radyo, may agi. Oo. Maninoy, may buntag din mo niya, maninoy. Sa pamanham. Basta, sa tanan na itong mga higala ng mga magdudur. Sir Emil, rumbo mga kagipay. Oh. Sa pajod. Daghani sila mga higala. Ito ang mga kailang mga kuan. Suod ng mga higala ng mga magtutudlo. Si kuan day, si Sir Junar Mahilom diya sa may lungsod sa Toboso gihapon mga kagipay. Ano? Ako apo ning maninoy, pati daghana na ako maninoy ani Jerry Munje. Oh mga maninoy na kun islang tanan. Ala sige. Sa tanan na lang ang mga magtutudlo karon happy happy Tuesday again kaninyong tanan. And enjoy of this day mga higala. Sa usa ka adlaw lang gud nga celebration mga kagipan. Dakot na kay nag mahimo sa ato ang kaugalingon mga gud. Para nga mo padayon inana ba. Anyway, ato ang programa mga higala live karon makitaan dinhi sa my Key 5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. And of course, once again madungog ta karong mga orasa diha sa my fabulous Toboso Click FM Radio. Karong taon-taon mga Key 5, ato ang sayran ang mga report sa tuong kauban sa gawas nga bahin pinaagi kang Key 5 Rico Yang Barang 4 at ibaloon din mo Jay ang presyo sa mga seafoods. Seafoods para sa nambuad. Seafoods muna. Seafoods muna gihapong buwad good. Ginamos mga ginamos hipon. Unsa pa man niya seafoods gihapon na oy. Tawad ni ron si kuan si Nanay Susana Damandaman og si Nanay Hilda Castor katawa na pud sila. Ana naka standby na mga igalang sa pikas linya si Kaki 5 Rico Yang Bre 4 Rex. K5 News FM Live Report. Rex, good morning.
2: Yes, good morning.
1: Rex. Na ko ipagutana sa niyo ba sa kamubuliada si mga report ba? Kay ba man ko nga nakaagi gyud kag kini ni ang good student. Kaagi jud kano.
2: Natural.
1: Oo. Unsa may kini ni ang pinaka paborito nimong subject sa una nga itudlo si Marek?
2: Ah, katipo gyud.
1: Ah.
2: Ko kay ana sa ana og sa yung subject arithmetic.
1: Arithmetic? Oo. Oh. Og sa modernong pinulungan, matikmatik.
2: Gamay lang, gamay pero makamang.
1: Ah, unsa pa jud? Unsa pa jud?
2: Ana lang ka kay paidong.
1: Matikmatik. Oh. Ako di ko rin pagutan-on. Ako di ko rin pagutan-on sa akong paborito. Ay. Ah, dirita sa kanang dili nimo paborito. Oh. Kanang dili niyo paboritong subject kanang maglagot yung naman yun anak yun maglagot yung ka ba sa kining subject ba? Maglagot yung ka subject
2: basta
1: maikita
2: mo
1: ba? Oo. Kanang ikaw na isudyante pero ikaw may yung pangita no? Bitaw sa? Oh.
2: Labi ari ka, labi ari
1: ka. Oh. Mao. Nya ako di ko rin pagutan ano sa dili na ko ganahan.
2: Kana ba do eh.
1: Ana ako lang. Ha? Sa pagtudlo ang di na ko ganahan. Nga itudlo sa kuha. Kanang itudlo ko dito sa taong wa ko'y gusto. Aray! Okay na lang. Rek? Ah. Arita sa seafoods na lang naman. Istorya na lang tag seafoods. Buwan ba?
2: Ah, by the way, kasi pwede mo. Bagay salamat kay mga arita lang sa at ang mga balik report sa nang tagipa. Mga usap tag na ito mga seafoods. Nasa sa barangay ni Seven Perros. Par, may day. Sato kasi na nito. Nakagwapo nga mag-sabangon. Kaya ko sa pagkayan mo din, ayahan nga mga siyang partner sa paper sa uban, mga kauban, nananalang ang mga kumana sa kipay, kipim sa ang mga sisyo, ang kipay yung labang nag pag kipay yung kanan, ayaw na ito pangyayang ng mga lawas, ang kagawad silong Ronaldo, sa mong kapitan dili, versus, kani it kailangan na nakipayip yung kasi ay aming kusya hindi ako kamailin wala yung taong binigay please may ito kami na siya na binigay maanahan na ko rin sa iyong lugar at sa pisa na halihog lang masap na upat tukar at rin ako sa suwang bulyado sa ating mga kusin report na nahipot sa adlaw, itong ang seafood ito. At walang ganilang sa nakuha na ito, pusiyogikan sa adlaon, dihapot sa bagsak, ang kundiyak ito. Mukuha o pusiyo sa lumas o sa mga naisip na ito, dihagikan sa busidya o lapitayo dito sa kung kanan, ang ato lang ikahatan sa mga pusiyogikan sa mga pusiyogikan sa adlaon. Ang gitawag lamas sa kinagawin.
1: Lamas?
2: Matod pa, parehas at kisi niya sa Merkado Publiko. Ang anak ko na siya at alamas sa laot. Kaninilang siya. Kini yung gitawag Bombay in 20 inekip yung ahos parehas ng siyo.
1: Sinto 20?
2: Sinto 20 ang siyo. Kinilo ni Katita Jong.
1: Oo. Abi na kong binuok ni Rick.
2: Binuok sa ali. Abi na yung usap ako ni Rick.
1: Ah.
2: Binuok. Hilo. Kaling sundi na kung sa si Pedro kana pa isang tutud ang bat. Sigada. Hilo. Kaling abi ko wani ka si Pedro kana pada. Hilo. Kunya buyas dahulan.
1: Haita di oy. Hait kayo, espada. Hait kayo, presyo. Espada.
2: Ganyan ba yun, tinigibuyas daunan, 100 ang kilo, kalit na inip, makaminudog, laban jesip, ang daunan ni siya nga, buyas. Sa ang kilo, magsita ang kilo, tapon, nakamatis, barang to, kasi pwede, nagto, at kilo.
1: Hamis, puwa-puwa.
2: Oh, dagko kasi pwede na yung tagod din ang tamate. Pinta, bunya karo, 40 kilo, pinakineng, at ito 40 kilo, ipul, ipulyo, 100. Bunya, kay, 40 kilo, kineng sayupi, dito ko kasi tayo, ang sayupi, sila, kapan, nanang, binuok ang balig ng mga niya. Kasing hitiso. At tulad ko. At pasaksak. Hindi na namin. O, wala.
1: Kaling sa'yo, Timone, nindot ipare sa kuan. Kalirita, no? Kalirita.
2: Oo. Binuok na siya. Sa'yo, si. Hitiso. Takbo. Hindi pwede. O, nalato. Timone siya. Ang gibutya. Sa sindiroan. Namin naman na kayo. Kami na mag ng tawanan Alpanta ayon po kami na umuwiyak at Indonesia siya mahal siya siya hinabi at ahapon na adlaw ang kipad yung dito sa Republiko punipukos sa isyo na nagit sa mga adlaw ay mga manginig gamit sa mga maninda o sa magiging ito sa kapoy. Kapilin ko ang baboy niya doon sa pinta kasi pa yun. Kapilin ko sa pagkakasin ko sa pinta, ang manok, ang kubad, sinap na manok. Pinto, panubinta, ako sa kabuo kasi type. Wala to kami sa ano, para hindi ako matipag-agi. Manaw, yun ako, kasi pag malita ako,
1: Oi, kausaban.
2: Lang, direct patro sa alam sa camping ng mga balita sa video dito.
1: Rek! No, na. Wa katunga, patay. Bitaw, salamat kay Rek, ha. Ay buntag kang papa na ko, Jomari. Mama na ko, Emily, nagtanaw sila. Good morning, Kapita. Salamat kay Pana. Naghigop ko din ni Sam. Vicky Lopez, ako Sir Jong, recess o vacant akong favorite na subject sa una. Butangin. Pag high school life, yun yung inani bang, kuan ba? Inani nga sistema ba? College good, murag dali ramang kayo ang recess dinner munji, eh, no? Murag diamtag, kuan? Diamtag 5 minutos? Sige, padayon ta sa naan, mga igala. Arito sa ban pa nato mga balita. Karumuntaga kay ato ning Hibaloon ni. Sa gihapon, wala giwagtang mga kakipay ba sa ato ang Weather Bureau. Ang kining mga pahimangno, mga kakipay, may kalambigitan sa nagsingabot nga super El Nino, mga igala. No? Kasi may buong mo diya. Nga nung coming ang super El Nino, pero nga nung gauwan man. No, morning bisan kami ganit din hi nahibong sab nganoning dako yung kay disbalanse mga kakipay baga to ang panahon karon pero kini siya una man gud siyang mo epekto mga kakipay dito sa kuan dito sa norte nga bahin may gala sa tuang nasod dito sa Luzon ba unya gi-predict na ni siya sa tuang mga ating panukidoki sa lakaw sa panahon niya. Mulugway ni siya hangtod sunod tuig, 2027. Ugaling lang kay mauna, bisan og kapadong ta sa grabe kayo ka tinginit nga panahon mga igala, kita din ni sa ubos, ato ning i-appreciate na lang ang nakasinati gihapon ta dirig mga pagulan-ulan. Especially this bare months mga kakipay. Kung mong gini dapat unta, di ba? Ang atuang klima, nistong nasod Pilipinas. Nga basta magsingabot na ang Pasko. Kasi natin natag mga pag-uwan-uwan. Hindi na manood supposedly ang daghan kang bagyo. Which is, kung ato pong tanawin mga kakipay sa mga monitoring mga gala sa ito, ang Weather Bureau may naamang yung tinuod. Pero ang problema kay dili magkasunod din sa ito ang kuwan. Dili sa ito ang dili makalanpol, no? Dito ras kabaybayunan mga kagipay musubay. Para sa tumiaging adlaw, kato si bagyong kinsaningan, aning bagyuhan eh. Kato bitong ito na nagkagawas na pabuto. Karon, kita din sa NIR, apektado ta mga kakipay sa true aning bagyong Choy Wan. Naapan ni siya sa gawas, I don't know kung karon nagnakasood na ba ni sa ito ang teritoryo, no? Kinis, ay sa i-check na to ha. Kinis bagyong Choy Wan. Kay si Choy Wan mo rin nagdaog kininkuan, nagdama kakipay o uy, nahimu na rin ba na yung super typhoon? Si bagyong Choy Wan mga kakipay. Mo rin siya nagdaog pag ulan-ulan. Din he sa ito ang rehiyon. Wala ni magpasabot mga kakipab kay tungod naka-experience sa tagpag-ulan-ulan. Hindi na lang ito puhon posible masinati ang tukmang kainit. Ang pahimang mo rin ba sa kuan sa mga eksperto mga igalay nga puhon sabi na sa Climate Change Commission posible musaka ang temperatura ngadto sa 45 degrees Celsius Unya ang ni-confirm niini si CCC Commissioner Albert De La Cruz. Unya puhon mga gagipay buhinay madun pa ang pagtupa sa kini ang ulan. Unya mas mulala ang kondisyon din istong nasuntungod sa Super El Nino mga higala. Ang gipananawan sa kuan sa Climate Change Commission, unang maapektuhan ni ini mao ang Region 1, 2 and 3. Sila kini mo yung pinakauna jud matud pa nga maigo ni ini mga higala. Which is kini siya nga lugar didto ni sumay Luzon area mga kagipayb. Gipagawas ni sa to ang mga eksperto aron lang ta nga maalerto mga kagipayb unsay mga angayan natong himuon. Kita nga niya din nagpuyo mga kagipayb sa ano diri sa may sentro kabahin sa itong nasod. Diri sa Visayas ba? Padung na ni dito sa itong mga kaigsunan sa probinsya sa or sa Mindanao region rather. Na. Hindi na ito ni disregard mga higala. Instead, mag-prepare ta. And then, mauna, mag-prepare mga kag-K5. And kung karon ginagkasi natin mantag mga pag-uan-uan, i-grab ang opportunity. Sa to mga kaigsunan ng mga farmers, i-grab na itong opportunity mga kag-K5. Makabawi-bawi mga higala. Nangutana si Ma'am Feli, may bagyo dahil yan, Sir Jong. Naa, show you one ang pangan. Unya, according sa 4 a.m. report sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, kita din sa NIR makuanta, maapiktuhan gihapon ta sa tro, no? Kini niya yung ikog-ikog bitaw General Moon Jae. O ni magdag pag-ulan-ulan din sa tuang rehiyon. Naan ni siya sa kuan pa di ayo. Napa siya gihapon sa gawas pa sa Philippine Area of Responsibility. Muna siya ginahigop pabalik. May rasab kay kung panalitag makasod ni mga igalab, dakong problema na sad. Mm. So doon na ka mga bagyo, mga igala, at nilabay, aning mga buwana nga wala makalandfall. Tanan mga igala na, si Queenie di ay. Last day, natoy bagyong Queenie, mga kikipay, wala po nakalandfall. Unya, to na siya so far away. Sunod, money kini si bagyong Choy Wan, but still, naarag hapon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, mga kakipayb. Hamakin mo yan. Sige, alas 5.27 na, or 28 na sa kabuntagon. Standby for a while. Kay karon sa itong pagbalik, mga kakipayb. Ito ang dawato ng ito ang mga kauban gikan sa K5 Negros Oriental. K5 Kanlaon, K5 Bayawan, K5 Dumaguete, and K5 Sikora. Alang sa to ang K5, kamustahan na tandem. Ito kura, maminaw sa ito mga pabalo sa Pikas Lawak. Mga pahibalo gikan sa Klinika de Alternativo Medicina. Balik ko taon-taon, pagkaman ini. Palayong standby.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver?
0: Mag-DTX 500!
1: Ang DTX 500,
0: ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
1: Gigan sa palya,
0: yun ang kahatak o proteksyon.
1: Patok sa liver failure,
0: ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500,
0: atlaw-atlaw.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kagintis tingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka
1: sa mga butik.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: Extend Food Superman. Superman.
4: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitigawan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
8: Okay, balik tama igala diri sa tong dalawang balita ng K5 sa umaga. Sa gapon kauban ninyo kay K5 ninyo John Barzales. Ang tutatak na alas 5:50 kabuntagon mga K5. Ingon ni Ma'am Feli Kabugnason, gikaloyan ra jud sa Ginoo Sir Jong ilayo unta ta tanan. Gitay mahimo ma'am ug mao gyud ni dagans tong panahon, mao gyud ni gingon nga ato na lang ning dawaton ug atong pangandaman. Ma'am Bing, Tres Reyes, good morning. Jinggoy, Haro Tata, good morning Kuya Jong. Greet lang ko sa akong mga silingan diri sa Kudkud, sa akong Mama Duding, gikan ni Jinggoy. Salamat kayo sa Jinggoy. Sige, ato pabot-aboton mga igala ang ato ang mga kaubanan sa K5 Negros Oriental. Ano? Mga dagko itong balita dito mga kikipan. Yan ito nakalabay nga adlaw. Na ito'y dulaan 8 milyones pasos nga shabu. Nga nakumpiska nga ito ang mga otoridad dito sa may Dumaguete City. Ang itong suspect mga kikipan. As per information, gikan sa Police Regional Office, Negros Island Region. Kandaw ito, kining supplier daw dito sa Cebu, Jini Munjik. Yawa. Bulto ang nakuha mga kakipaib. Dito sa may Kwansap, dito sa may Bayawan, meron may nakaputoy na kong balita dito may galam. Sige lang, ato ang hibaw onro na. Alas 5:33 mga kakipaib. May buntag sabday sa itong mga kaigsunan ng mga drivers karon ano? Sa'yo kayo nag-prepare para mo biyahe mga igalam. Padayong naningkamot bisag mahal kayo ang krudo gang gasolina. Ay, purbida na lang yun. Sige. Okay, nalang sa Picas Linya. Ito ang mga kaubanan. Good morning.
9: Sumagay, labi nag-isa ito ang K5 kumahan tandem portion. Sa mga ka-K5 naman na toron ha. Ilabi na gyud sa mga nagpaminaw ini nga mga oras sa well naka-standby ta mga ka-K5 ba while waiting ta sa tuag abaga kaubanan na mga now karong mga orasa mga ka-K5, pala daw chat nila.
8: Pre! Kana ko dali, pre! Pre! Pre! Awa, awa, pangkadungog eh. Pre!
10: Pre, morning, pre!
8: Morning!
10: Morning, good morning!
8: Morning! Ma'am!
10: San Carlos og Canlaon City. Kipay Jong, good morning, Kipay Jong!
8: Good morning, Kipay Psy! Good morning, Kipay Elmer!
9: Morning!
10: Morning, morning! Oh. Kipay Elmer, kumusta man niya, Kipay Elmer? Mukha mong tagon.
9: Okay, ragi gihapon ka Kipay Psy o ka Kipay Jong, no? Kining atong morning diri kining nagpabiling gihapon mabugnawon o niya ang ato ang panahon medyo madag-umon ang ato ang kalangitan karon ka Kipay Psy. Mao na Kipay Psy, no? Ang ato adiri nga sitwasyon diri sa siyudad sa Canlaon.
10: At ipabot si SM Dunar na dahil sa Isla Secure pero murag doon ay technical difficulties magigala. Si Kipay Donte ang nakalib ang Karbotaga. Dali si Kipay Donte. Marang wa siya karo na to. Pero nabindaw siya karo na. Dili ma dili dili di makompleto yung kabuntagon ng hindi siya kapabilaw na to.
8: Happy Tuesday, Don! Teacher ba ni si Kaki Five Dundi?
9: Ha? Oh, teacher. Akaning mo na yung course.
10: Pwede mo siya yung teacher. Akan si Elmer, principal. Ay, wow, di ay nga. Nakalim si Dundi kay World Teacher Day.
8: Mau gani.
10: Di ay?
8: Oh.
10: Ah, okay. Sige. Enjoy. Anyway, karumbataga. So, dolo rami mag-kuhan mga gala mag-kawal sa itong kumustahan tandem. And it's Monday. Kipay Jong, unsay mga kasikas o mga pangitabo niya sunod sa 24 oras sa San Carlos City sa pagkara.
8: Well, there is San Carlos kakipay Psy, ano? So far, peaceful gahapon. There is San Carlos City proper, ano? Walay mga dagkong kagulian. Pero na lang nga doon nakalabay nga simana, doon ay usak ka senior citizen dito sa Lumsod Club Trava ang gi-pusil, angol, ano? Sa bukirang bahina ni Lumsod Club Trava kagipayab sa hinon. Karon stable na ang kahimtang ni ini. And then, ongoing ang investigation sa Club Trava PNP kung unsak kay motibo niya itong maong krimen. Back to you, kagipayab sa hinon.
10: Dapat tayo K5 Jong. K5 Elmer, unsay mga assigned sa karalawa itong Biyernes. Gikuan mo to, di ba? Gisusmit sa away klase. Karon, ano pa yung klase?
9: Oh, tibok oriental man yung K5 Psy. Ay, guys, occidental man.
8: Kami po din yung ayga. Binuang kamukha mo rin yung
11: grabe po yun.
10: Nationwide yun.
9: Nationwide. Ito nationwide. Kung ano to, fake news.
8: Ha?
9: Fake news man to katong nagpagawas ang PCO kagabi ng fake news tong nationwide pero dire sa tuwa province isig ka probinsya tino ordinary kasi
10: kasi
9: pero kung pag declare nga nationwide wala ay fake news daw ingon ang DepEd
10: iklaro ha kun nila dito sa Juan Bay kay
9: oh
10: alang sila kita ra taga Negros Island region mo mag kuan oi klase sila po dito ta.
9: Pero
10: dagan City, ang Canlaon City naka-suspension naman sa klase itong Friday, di ba?
8: Nga naman to.
9: Suspenso sila atong Friday. Canlaon rapat no? O Canlaon rapat sa Orintan?
8: Nga naman to. Unsay na itabo?
9: Teacher's Day kapon.
10: Teacher's Day. So, kaduwa na
9: ito. Ay, buto, ko, wala sila wala tingali mabawing nga karoon na suspension.
10: Okay ba na? Okay ba na?
9: So, oh, lagi na. Sakto lagi. Ulit, gihimakak nga ang nikatag ng pahibalo nga way klase karong adlaw sa nationwide.
10: Nationwide.
9: So, depende na sa executive sa kada probinsya kung magsuspenso sila.
8: Mm.
9: Or, na manggali to sa Mindanao gali nga gidaig manggali to nga kuan kining wala gidayon ang suspension sa klase. Mm. Gidaig ginoon.
8: Tagaan po natong ligwa siguro ito mga magtutudlo ng mga kuan sa boy.
9: Hindi. Ang ilang tumong kay nag-comment dito ang mga teachers dito nga umayo ni nga klase ra kay kwanda ko no basi naka-preparar na ako no ang mga estudyante ko no naka-preparar
8: ay wahi guro gi anunsyo Wahe guru gi announce si guru.
10: Napoy mga
9: prank na bang kagahapon sa tangan ko na ron. Kagahapon man to giingon. Kagahapon naman gid tingali tong diri sa Oriental.
8: Diri sa kwan. Dili oi sayo pa to diri sa Oriental oi. Sayo pa to oi.
10: Sayo pa sa kanla
9: oi. Oh, sayo pa to.
8: Diri sa Oriental sayo pa to oi. Buntag pa to sayo na monitor na to namo. Oh. Ang diri sa Occidental mo ay kagabi man tingay na release.
10: Oo. Gapon, address na Negros, mga gapon pa to? Domingo.
9: Kaya nga naman good nga, mas nindot man good eh, kung di mas ingo nga mag-classic yun. Kaya na, naagid ang presensya sa mga estudyante yung magtulo sa isang eskwelahan bagay. Before man good, nunan na sila yung mga gitawag nga mga, makalingaw po ng mga program ba nga para po sa to nga mga teachers.
8: Ay, no? Sa una, sa to ang time, no?
9: Oo, oh, nato yung mga si aning estudyante mo impersonate ni aning nga teacher.
8: Oo, bitaw.
9: Ding na yung message, lakilak ni si teacher.
8: Oo, tagaag buwak, kinana.
10: Pero nawala. Ang ipang ka teacher ba nga, uso-uso ba nilang kagubot yung mga estudyante sa kwilahan? Ay, teacher dito, nga sumbagay ni yung mga estudyante, niya parang ko na ito. So, nakuha po sa teacher. Pero ang teacher atong... Ha?
9: Nagkanangin ko na rin mga nisabay sa trend na magdrama sila before nila i-surprise ang ilang teacher. Magsumbagay, kunuhay. High blood ko na si teacher. Yeah, ito, i-surprise, ready ay nila ang ilang advisor or ilang teacher yun mismo.
8: Mas kuya, itong murag iampuan. Oh, katong alirungan ba? Niya na nagkupot ang mga kandila. Baka ito, mas medyo kuya ito.
10: Yung naikot sakit ang teacher ba naikasakit kasing-kasing at takiho manawalan
8: katong sumbagay marag patay harmful man kayo to eh marag katong gagalirogan yung ampu-ampuan kato mas harmful pag yun ito
10: kasi na patay makita ato nga mas laba pag yun ato marag adlawa marag anay ko ano makita na to yun ato. So anyway ato mga teachers karon saludo kami sa inyo sir kung wala ka mo ma'am. Wala kamo, wala sad kami karon dere.
9: Nabaga ito yung nag-trending kakipem sa yung teacher nga medyo lapas na gali ito sa retirement age niya katong gi-feature gali sa kuan National TV. Katong gi-MGS gito. Oh, diretos Oriental, I guess, bais. Oh, bais tong lapas na sa retirement age kay pwede raman ka maka-teach good. Basta dili deep ed. Bali pag
10: private school. Ito,
9: retire sa deep ed. Ikaw na siya sa kaning murang na-offer bagikan sa CHED ba? Sa isa ka university. Ang iyang ginahimo ka K-5 sign, kining asing karon ha, gatudlo siya, karon kay halos naman, nagamit naman o kining mga TV screen.
8: Digital or, na digital.
9: O digital na. Ang iyang ginagamit, ang kaniadto pag gihapon.
8: Traditional.
9: Oo, traditional. Labi. Sa class record pa lang daan kaya ang atong mga teacher ko maghimo grado gali na naman ay gitawag i-class god i-class naman na
8: sa, so, sa Excel na sa Excel ah Excel ba na
9: mo transmute na ng grado ana type lang nimong school to mo transmute mo kuha ng grado ang iya kay magtuta mag-calculate gyapon siya magsulat ra gyud gyapon siya
8: manual gyapon
9: manual gyapon na magsulat gyapon sa chalkboard as in wagi siya ginagamit nga digital
10: okay. Basta ba siya di kabalo og computer?
9: Yeah. Oh, kasi wala gitanan. Nganing, ang sa una ginahimo, ang kaniadto gin ginahimo katong naabta na to ba?
8: Oh, katong magunit yun og ginini ang stick.
10: One plus one.
8: Yeah, ibunal-bunal ka K5 Elmer sa blackboard ba? Ay, sir!
10: O niya, o hindi nag-cancel yung mga kamot kung ano sa steak ba? Hindi mo nag-cancel yung kamot ba?
9: Girmir ba itong pusti sa una?
8: Yan, yeah, tudlo na yung sa steak ba? Ikaw yung pinakamatinggilan na, ha?
9: Nauna ba ganun? Kabugan mang gini pusion sa una.
8: Hindi, there is gising-gisingan.
10: Sakit lang. Pero ito sa una, lahat sa una, kay Oga karon mang nguan ka, ireklamo mo ka sa DSWD. Uy, si teacher, nagdingging na ko. Awa,
8: nagugas. Reklamo ka, tulpo.
10: Kaniadto pagbalikon o kaniadto ato nabdan ba sa atong paraon sa atong pagdungha ba? Nindot pa yung kato kaniadto no kay sa karon sa?
9: Inigo kay Chok ato mong teachers o nagrido, di ko malimo to grido kay magkita rong gihapon.
8: Og dili Chok eraser.
9: Ay, apil ko sa gihapak sa Chok sa una, ako ganyan giinan nang makita may niya sa suuda. Hapak magag Chok sa una na mo sir. Ana siya. Mawala gamer pero karon di na gid kahimo eh. Ramo mo dayon.
8: Lahit man to sa una, lahit man karon.
10: Lahit man. Ano may protection ang ato mga kawataan.
9: Sulungon ka dito gini kanan.
10: Oh, sulungon gi ka gamay grado ihatag.
9: Mundi ay.
8: Nagati sa una no gibabarangay. Nabuang na sa grado jurisdiction aning barangay inta. No? Katawa ra ko atong balitaan mo gino gibabarangay ang mais nabuang.
10: Dunay mga teacher pa na may atong school principal gani kaniadto retired na siya karon principal gyapon siya sa private school dere sa Dumaguete. So yung mga talento abilidad kaniadto na gyapon ligon pa man si ma'am o niya kusgan pa magi kayo bisan og lapas na siya sa kuwarya edad niya mas 70 plus na uy kaya mga 70 plus na yung mga ligon pa na uy mga lags ko pa gano na lang tip na gano na nindot ka na abot pa nag kuan eh dito kita mabot ang mga
8: daghan naman nag nakatunan kaki five say
10: oo daghan ang mga nakatunan para sa itong mga kabataan at karon mga kita ang mga teacher mga bata na gagayo no
9: pero sa mga bago po nga mga teacher kaki five say kaya adto mo na i-assign lagbukid
10: kaya na kuha kayo suod dito sa

0: ga kay lipay man kay na mga parents nga kanang matudloan nila dito mga anak in tao.
1: Pero na ito yung teacher kita mo, katong teacher nga mag-vlog nga manghatag sa pagkaos sa mga estudyante, magpalitson, magpagugas.
2: Ah, okay, oo.
1: Oo. Okay, tsada.
2: Oh, pero ang iyang kita sa iyang katong vlog niya sa iyang video mo, to dito ito nagihan, oh.
1: Hmm, at least, kuhan siya, kaning sa itawagana. Pagkatay sa kalipay sa estudyante, nga ikaw estudyante, ikaw ginikanan, kuhan ka, madasay ko kasi mga bata. Na may mga palipay, na may madawat ka. Kena, kon, magpadayo income ni sir. Pero karon nga, Facebook stricto na kay Smita, mura kay dundog, kanun pa ba siya nag-income?
2: May tagmudungagan po, no? Ang kining allowance sa to ang mga teachers po. Kaya, hindi po ni sila.
1: Naaman ni sila, kuhan, katong emergency allowance or kanang, usa na, disaster allowance? Naaman na sila?
2: I don't know. Okay. Kini man gud mas maayo mag modungagan kay tanan mo gud mga unsay mga pagwapa pagwapo ron diha sa ilang eskwela sa ilang classroom labi tanang gasto.
1: Correct. Oo. Dito pa nilang bukid dito mo ato kadto sa pinaka tuming bukid. Dito pa kadto mo ato kadto mo ato si K5 Elmer, K5 Jong. This bukid sa kuan. Oh, andaman kadto og mga manok Bisaya. Oh, andaman pa og i-supply sa imong liog.
2: Oh. Tamis nga eksabaw po ng manok Bisaya sa.
0: Ano nga?
1: Pait lang pait lang ang precious Bisayang manok. Oh, meron na
0: pila din si.
2: Pila din. Okay.
1: Pero sa amo ka ng manok, 350 ang kilo ng Bisaya.
0: Basig ka na na. Basig crossbreed na na kay K5 Sai. Sige na na pure. Basig din na na pure.
1: Pila mo din si Kanlaon.
2: Wala pa ko kuan og kidilo kay kasagaran ko kuan manggod kanang kuan ba
0: buhi
2: o kanang eh kanang buhi ray baligya ba wala ko kita og display pag og Bisaya diri kanang karne
0: kanang kuan na limpyo na
1: limpyo na diri
2: wala man di limpyo na diay kay Bisaya
1: lindot man kanang kuan kanang bisang manok lindot man pretuhon adubuhon kumpara ni mo atong manok nga Amerikano.
0: English.
1: Okay, tulad ka bulan naman ito lang kaan. Ito mga manok na mga broiler na ito.
2: Mahal na kayo, 5 kilo. Eh. Oska wag manok, tingali, murag. English, magagan po itinig duha ay.
1: Hindi ka maproblema. Huwag na ka mga manok na sa tayasa. Huwag ka mag-prito na sa tayasa. Naka-game, masiguro mo diya.
2: Wala biwag katila, ano eh. Ito ang kaan, sikat nga. Basta eh, hindi na ito ang sponsor.
1: Ano na ba susuro na? Magkatin lang mo agay mo dito. No. Bitaw mo nag-ikuhan may gala. No? Ato mga pagsaludo sa itong mga teachers karon sa itong nasod o sa Negros Island region sa ilang sakripisyo para sa itong mga kabataan o para sa tanan na ito para magmalapuson sila sa lag-ugma. Damblag. Pohon, kanina itong mga estudyante, may mo na sa mga teachers, sila na sa balos, sila pagtunlo sa ilang mga kabataan sa mabot ni panahon kay tutuyo ko man ang kuan.
2: Well, ko extended ni ugma ang kuan celebration sa eskwelahan.
0: Dili na siguro eh.
2: Okay, di klase ugma size na mugod ugma pugod eh.
0: Dili na tingay.
2: Oh. Napagin yung mga papas ba na?
0: Oh, depende sa mga bata. Mga bata rin may mag-igwa na. Oh. Namay ba mga bata? Kanang, kuan kay ba? Kining creative kay ba? Creative kayo huna-huna. Tala.
2: Kali.
1: So, ugma na sila magdalag bulak, mga pagkaon para ni ma'am.
2: Iya to daron eh. Si panos na nanon si nagaluto na.
1: Di si ma'am busy mabud si ma'am karon, no? With family o katong nangita ang family. Na naragot.
0: Oo, okay. Mao lagi na astong gikaingon. Dili lalim ang profession bilang isip usa ka magtutudlo eh. Samot na sa karon nga henerasyon. So, kahit kay istanan.
1: Oy si Ma'am Rosalinda dito sa Baay City, La Consolacion Baay sa Sir Mer, Kipa Mer, matapan ni Sir Dundi. Taga-Baay dito.
2: Oh, taga-Baay to.
1: Mm-hmm. Okay, Sir Dundi, may kumato na sa Bukid sa Bayuan o Santa Catalina. Ano yung atong guest speaker karon si Prince School Principal Dundi Glodobe.
0: Yahaya.
1: Kaya pag-uli ni Dundi, sir, kada ning usa ka sakong-saking, sir.
3: Oh. Ang munang tira.

0: Dada, ulat ka to.
1: Bitaw eh. Oh. Dapat kaya mga teachers, bitaw. Apo rin yung pailuna.
2: Pambit. Pambit ba? Pambit. Pambit sa to ang pambit sa to ang mga appreciation, inana, mga pagpasalamat. Kay wala, wala ni sila. Ambot. Murag,
3: Walay pulis, walay maestra, walay teacher.
2: Oh.
3: Walay teacher, wala
2: pa teacher. Siguro tayo mayang kaugmaon. Kung, kuan, kung walay mga magtutudlo, tingay nga, nagtudlo na ito sa unang panahon. No?
3: Oh.
2: Kung watagi, paagi sa unang ganabang,
1: kigingon, oh, kusingon.
2: Oh, kanabang discuss nga pinasinghag ba?
1: Ano ba sa unang? Anong mga kagamag-assignment?
2: Oh.
3: Ana kita sa una.
1: DOG
3: o git mo.
2: DOG o. Oh. Wa pero ala wa oi lapos pikas dunggan roy. Karon di.
1: Ano la me la me dula mo god. Oo.
2: Mm.
1: Anyway, wa na te oras sa Kimel Jong ug pa na pod.
2: Manasan.
1: Oh, direk. Wa na sa te Kimel Jong sa mong para po siya.
2: Salamat kay G5 Zai and K5 Elmer. Uban asan sa to pag maraguban gikan na lang dinhi sa 95.7 K5 News FM San Carlos City. And again, mga buntag ratong tanan.
1: Labat thank you for dog K5 Elmer.
2: Alas 5:53 na may galas kapunta ko standby sa musunod nga programa ang K5 Detex 500 Morning Newscast. Musunod na sa Dili Madugay. Sa pangalan na lang sa mong station manager as Brian Mordel. Vice President for Operations, Sir Aljan Castanio. Vice President for Administration, Sir Jean Polinerosong, sa mong CEO, Doc Ramil Itang Uy. Pabarat to sa technical side, K5 Monjay Caranza. Ako yung kubos ng igalas kanginan, K5 Nyo Jong Barsalas. Para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape
6: naayo na ako.
4: DTX 500. Pumalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
7: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ang mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogen sa dagang mga balatian.
8: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
7: bitaw
8: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
7: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinung dan nga nitaas ang oxidative stress level.
8: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala nay lain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
4: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa kung misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag
10: tulog pod ka kapsul sa gabi
9: simana lang nawala jud ang sakit
10: ini balik sa normal ang akong pagpangihi
9: epektibo jud kayo ang DTX 500
4: mapalit sa mga butika.
7: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya likay ang stress,
8: gadahan ko lang tulog sayo.
7: Ang pinaka importante, inom jud DTX 500 og
8: mga importante
7: aromata si mong antioxidant.
8: O sarang timailhan sa kataas kayong level sa stress, Sir GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala na. Daghan na nagtaya ang imong utok.
7: Mojod.
8: No. Unya, kanang bag-oran imo gibutang imong yawi, nilimot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
7: Mm. Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
8: Correct.
7: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
8: Mao sa maglagot ang ginikanan sir GP ang inahan. Ikaw bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Muna sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
7: JP. Bankrap, Jod.
8: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Sige man ikahurot.
7: No.
8: Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
7: So Doc, wala dyo tayo igong oras ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Og ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
11: DTX 500.
12: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay, epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong nga pimple free.
0: TTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
7: Mighty C,
1: mapalit sa mga butika.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Extend the food superman for men.
11: Ako si Rosan, bau akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sang una hindi man na siya musina. Kay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami kaedad nga duha ba nami gidang extend.
10: Extend food superman for men.
12: T3 Bio.
13: Ako si Delphine, usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 gamay Visio.
10: Ang Visio
12: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: nasa'y kabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
0: i-DTX 500 na!
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul,
3: DTX 500,
4: mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:00 na sa buntag.
8: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: na ikabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: DTX 500 na.
5: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha
5: ug pag-ayo sa bugas-bugas
4: ug katul-katul.
3: DTX 500, mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat, Gid, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan bay?
9: Gigan ng bukid bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Bitaw, mabakar wash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax bay. Jokax Car Wash.
9: Mayo dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Bakar wash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash. Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain o Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Aradria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Aradria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Aradria Manpower Services Company.
11: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.

0: Kampyon Radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, San Carlos City or Philippines, La Sais, 40.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: For Whom, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Tunumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na issue. May kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badumon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Magkamainit na issue at usapin ng bayan. Toro de los Pueblos.
3: Maing buntag kalibutan.
7: Maing buntag Pilipinas. Maing buntag Negros.
3: Welcome na sa Foro de los Pueblos. Ako ang The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden.
7: Ang The Queen of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Parater.
3: Kami ang The Power Duo.
6: Magkamainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: This is K5 News FM, San Carlos City.
7: The K5 Country.
3: La Sais 43, may buntag usab Pilipinas, San Carlos Senios. Good morning, mga ka-K5.
7: Good morning,
3: K5 Pam.
7: Good morning, K5 Brian. Pakpakan. How are you this morning?
3: Yes, fine na fine as, you know what. Lunes na Lunes, mga ka-K5. And today, narata sa Kuan, Oktobre 5 na 2026, mga ka-K5. We have 81 days more to go, K5 Pam.
7: Gamay na lang.
3: Gamay na lang, no? Mga sobra na lang tulok bulan. Mm-hmm. Wala pag na. Sobra na ang duha ka bulan, di ay.
7: Dalira kayo na hubaron.
3: Dasig lang. Dasig na kayo.
7: Dasig na.
3: That's why nga, kini, oh, nindot kini gantaha para to tarantanan. Okay.

0: Advance Merry Christmas sa tanan-tanan.
1: Yes, nakapotos na mo og pinaskuhan para sa iyong mga kinugos dira.
0: Bitaw. Ang uban kay Burag niingon ako nung ihada ta ka? Burag amnesia sila?
1: Yes, kipay bray. Ang uban po dira, ang mga kinugos sa uban, mga ginikanan sa mga gikugos ni mo kay naapoy mga demanding kaayo.
0: Hindi po. Sana all.
1: Yes, bitaw, no? Oh. Wala nga, ganong dress may hatag mampay, kwarta na lang.
0: Bitaw, no? Ang paghaingon nga Pasko gani, di ka mo pili diha.
1: Yes, bisag unsa ra kay Fibra, imo ginapasalamatan kung unsa ang imong madawat.
0: Oo, oh. Di po ka mo ingon nga Pasko, hikobi, sakyanan.
1: Oh, nagay ko rin Toyota.
0: Totoya.
1: Toyota.
0: Toyota,
1: Toyota. Toyota.
0: Dili, Ana, kung unsa ra'y mahatag sa imuhang maninoy or maninay diha, dawaton sa imo tibuok sa imong tagipusoon kay Faye.
1: Dili ka inog dawat nimo. Sabi niya, ay mo nang ring hatag on mapaywala na lang.
0: May ulaw, no?
1: Wala bagag gubal.
0: Bitaw, no? dapat dili mo reklamo.
1: Oh, Jude, pasalamatan na oy.
0: Reklamo ra mo sekreto.
1: Oy, dili ay mo padungog.
0: Ay padungog kay basi masagpaan taon mo.
1: Dili na mo kausap, dili mo tagaagbalik, awa.
0: Yeah, seriously, dili nindot nga ingana.
1: Bitaw kay pa.
0: Kay wala binagiingon diha nga maninoy maninay nimo na siya. I-demand din mo siya nga muhatag nimo or mureklamo ka just because nga you are not contented sa iyang gihatag nimo kay Faye.
1: Yes, kay kumbaga gigamayan ra ka, dili ka ganahan.
0: Dili, Ana.
1: Ana.
0: Ang uban kay mangayog balay.
1: Grabe.
0: Grabe na po na.
1: House and lot?
0: House and lot. Gitaga ang uban kay...
1: Mampaywala.
0: Bito, mga ngitag sanina nga nindot.
1: Oh, katong malahalon yun. Mga branded.
0: Mga branded diha.
1: Pusundawin.
0: Oh, ayaw mo ing ana, ha?
1: Dili ing ana. Ayaw mo yung ana, mga kaki five.
0: Muhatag mo din ng lami-lami po.
1: Para di magbagulbo lang hitagan.
0: Bitaw, no?
1: Galibo ko na itong duha.
0: Kamu pong mga maninoy o maninay, kabalo nyo dud mo nga ikinang inyong ihada, demanding kayo og niya, classy type. Nga wala man po'y unod ang bulo sa unya mo pala class-class pa.
1: Nadyo yung unanag if I bry.
0: Ayun. Ano, kailan na ako na ba?
1: Oo, ba ako na, pwede.
0: Na. Pero di, lagala kayo sa Facebook, kunya, ulay nubayad sa utang. Yatis.
1: You should be humble.
0: You should be humble.
1: La English ba to kuya?
0: Nag-ugtas ko. Nag-ugtas ko ninyo. Oh, pero mas nag-ugtas ang iutangan.
1: Oo, oh, bita. Ang uban, muli kayo nag-lying dalan.
0: Grabihang mga lipstick.
1: Oh.
0: Grabig mga blush on. Beautifulness everyday. Wala'y plan siyang bayo.
1: Ang tangan, wala na himasa.
0: Wala na'y dungog. Sige na, oy. Tama na niyo, oy, nga panglibak ato.
1: Tama na, ka lunes na lunes.
0: Lunes, kayo panglibak, diba?
1: Ano ba to?
0: Sige, oy, sige na. Merry Christmas in advance, mga ka-K5. Pero huwag ba na po mangita na po ng nindot nga kantang kuan kinang co-inside sa to ang mga kuan K5 pump. Kinang komento about Christmas.
1: Dito, no?
0: Dito, diba?

0: sa 195 kilometro matag oras dol sa sentro og paghaguros nga maabot sa 240 kilometro matag oras og nagalihok ni Shaky Fabry sa tulin o kung gipaspason na sa 20 kilometro matag oras. So hinay ra ni 20 ra man.
1: Mayo.
0: Samtang diri naman sa Visayas ug Mindanao, apektado lagi ta aning gitawag og ikog ani ni Shaky Fabry. Ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte ug Southern Leyte, makita nati og madag-umon nga kalagitan nga adunay katag-tag pag-ulan, pagpangilat ug pagpanalugdog. Ato naman jud nakita kay Fabry no. Unay ulan, grabig mga kilat. Nga posible ni siyang magdalag pagbaha padayla sa yuta samtang sa Metro Manila og uban pang bahin sa nasod. Aduna usab madag-umon nga kalangitan nga may katag-katag nga pagtaligsik, pagpangilat ug pagpanalugdog tungod kini sa localized thunderstorms kay Fabry. Nga magdala ni siyang pagbaha og pagdahili sa yuta. So amping yuta kanon ay mga kaki five no. Mahimutang maal mahimutang alerto sa tanang panahon, tanang oras.
1: That's right. Salamat K5 pa, manaw. So amping mga K5 kay gahapon dala ba, last 12 pa sa kontuho ni ulan na.
0: Kaya naroon siya ba'y dalugtog ang kahadlo kayo naroon ang galagkilat ba?
1: Ang kilat to, kusuka yun, no?
0: Umaak na mo kilat ron. Ayaw okay rin siya'y kilat.
1: Ngalig sa kilat kay delikado kayo.
0: Yes, umaak. You're... Ikaw, ha?
1: Off-air to, eh. Off-air. Anyways, mga ka-K5, ano? Nagkatawa namin din kay ang pag-inom ni Pampam o kape niya.
0: Nasunod sa ilong.
1: O, oh, DTX 500 Coffee Mix sa ilong ni Agas.
0: So, malito nung sbaba.
1: Na napinabili niyo mo diri, o.
0: Oh. Napadiri?
1: O, oh, diras kilid, o. Oh.
0: Kitas kamera?
1: Makita na ron sa kuan sa cameras.
0: Nagkatawa.
1: Okay. Anyways, mga ka-K5, DTX Coffee Mix na this morning. Ayan yung kalimti. Ang DTX Coffee Mix, dapat start your day with DTX Coffee Mix, ano?
0: Ang coffee nga, doon ay dagang benepisyo, makapasexy pa, Jud.
1: Yes, mapalit na sa mga butika nationwide. Anyways, pwede mas na makamonitor via K5 San Carlos Digital 95.7. Padala na sa inyong mga mensahe diha. Greetings and hula more. And pwede makatutok sa 95.7 sa inyong mga radio K5 Pump.
0: Madunggan po taroon sa 100.1 Canlaon City, mga kaki-5, o 92.1 Fabulous Tuboso. Nakapundara sa 95.5 Marcelo Community Radio. Madunggan taroon buntaga everywhere. Is...
1: no,
0: yeah, take sa barra ba? Nalumbos sa kape. Tawa-tawa ka rin.
1: Okay, dito sa mga headlines sa ito ating buntaga. Gone wrong.
0: Sabi na ko gunman?
1: Gunman. Hindi like po ito. Gunman.
0: Ah, gun wrong.
1: Gun wrong! O niya, halaoy? Shug it!
0: Sabi ko siya ito.
1: Tama na! November! Delikado! Laglagan! Ito headline sa'yo, no?
0: Grabe eh. Headlines pa gani, marag-busog na tala yun.
1: Busog na kayo. Eh, dito mo undang, no?
0: Kung sa kwan pa ito, bagaon pa ah? Right, timo pa to.
1: Timo, timo.
0: Oh, wala pa ito yung pamahaw, timo pa.
1: Timo, timo. Morning kayo, eh. Sa pa rin gone wrong, mga ka-K5. Grabihan ay tabo dito sa Kawayan and Isabela area, diri sa Negros Occidental. Usa ka fan run K5 Pam, ang gibuhat dito, ang nahitabo na ay duha ka mga nakuryente. Kunya, kini mga nakuryente, mga bata pa ni nag-edad og 7 og 8 ka tuig.
0: Uy, kaluoy.
1: Oh, nangamatay jud ni K5 Pam. Ato aning kuan ra i-plaster na to rin mga ron ka K5 kay nganuman. Kining usahay sa mga fiesta-fiesta. Naa na dihay mga pakulo ang ato ang mga advertisers K5 Pam. So dira na nila nakuha or dira sila na biktima sa mga pakulo aning mga advertisers na to, no? Aron nga mailhan sila sa ilhang negosyo. Sa mga fiesta, makitaan mo na ito, nabalikan ron, ha? Unsa man ning halaoy, dito sa Victoria City, mga ka-K5, ang usa ka estudyante ning sakit ang tiyan. Abi niya K5 Pam, ang pagsakit.

0: yang tiyan, nakakaon ra siya og kinang
1: dili maayo.
0: Dili maayo or basig panos.
1: Mm-hmm.
0: Lapas na sa oras. Sus ang paglingkod niya dito sa CR kay ning gawas dili man kay pop. Oh, dili man kay pupo.
1: Mm.
0: Fetus kay five pam. Oh.
1: Lako ba boy?
0: Fetus man ning gawas in town sa iyahang kuan. Unya dili sa kuan ha, agyanan sa hugaw ha.
1: Kinatawo.
0: Sinto sa kinatawo man town ning gawas. Kuratan siya kay five pam.
1: Wa di siya kabalo.
0: Wa siya. Ah, kabalo dai siya. Nga tulo na dai kabulan nga wala siya, wala na siya'y pamulanon.
1: Mm, wala siya gitungha.
0: So wala siya kay expect nga nahulugan dai siya. Unsa na si Bisaya nahulugan?
1: Nakwaan.
0: Nakwaan siya. Ha? So abi niya kapupuon ra siya.
1: Mm, pero lain na di itong
0: gawas. Lain na di ay ang gawas kay five pam. So ang pinakanindot lang gud ani niya kay wala niya giingon nga giikyasan. In fact, gibalik pa yun niya. Pero dira mismo, burag, wala niya gikuha siguro sa kakurat niya or grabing kulbaan niya kay five pam.
1: Kulbaan to siya kay five
0: pam. Gipasagdan niya dito pero gibalik ba niya pagkagabi eh. Galing, wala na siya gipasulod sa mga gwardya.
1: Ay.
0: Estudyante pa ha. Ano manggod nga mo apil-apil mga anak god nga wala pa nakatarong sa pangabuhi kay five pam.
1: Wala pa gid nakaplaster pa no.
0: Wala pa nakaplaster.
1: Maglisod ba gani dayong mga nagminyo nang nakaplaster na no.
0: Bitaw. Saalan man. Balikan nato ni Rona. Unsa man ding syagit mga kay five? Gahapon ang ato ang mga teacher kay five pam nagrally didto sa Metro Manila.
1: Mm-hmm.
0: Didto sa atbang sa Malacañang. Pero gibabagan sila sa mga pulis. Gipahawa sila o niya gipang-agaw ang ilahang mga placards nga bit-bit kay five pam.
1: Ano naman to?
0: Oh, kinipong ato ang mga igsuon nga mga pulis di pod kasabot usahay.
1: Pasagda na to.
0: Oh, kay ang ilahang panawagan usually is pataasan ang sweldo.
1: Mm-hmm.
0: Angay man jud nga pataasan og sweldo ning mga teacher na to.
1: Okay. Kay grabe nila pagsaka sacrifice, no.
0: O niya, ang mga pulis na to, di po na to sila ma-blame.
1: Kay nagtuman ra po na sila.
0: Nagtuman ra po sila, mandate po na nila.
1: Oh, kay sila po'y matang-tangana, sila po'y madaot kung pasagda na po na nila, dili na tumano ng trabaho.
0: Pero dili po guru ingo na to nga ato ang pang-agawon na dito, pwede guru istoryahon lang?
1: Pwede siguro, kasabot ba na teachers gani.
0: Mm.
1: So kasabot na sila.
0: Ingnon nga, ma'am, pwede dito lang mo napita, kay kasukan mi diri, kasukan mo, basig padang pangdakpon pamuron.
1: O, okay, kanina na, magala na, istorya na ba?
0: Usahay po galing, kining mga nag-rally po, mga tigang bagol.
1: Mudot-dot po yun.
0: Dari balikan doon ha. Unsa ni ang tama na. Mm. According sa report mga ka-K5, dili na padayunon ang pag-imbestigar sa case ni Vice President Sara Duterte nga bribery. Ano ka ha?
1: Dili na i-discuss dito. Basin yun og kwan kay Febre.
0: Gikapoy na mo?
1: Kala nga kaso.
0: Oh.
1: Wala na siguro sila ikagasto matag-adlo. Nahurot.
0: Gikapoy na mo? Mas gikapoy na mi.
1: Mas gikapoy na mi na minaw ninyo.
0: Oh. Pero naning support niya, according nila, bisag dili na kunin ni apilon ang case nga bribery, katong una nga mga articles nga gi-presentar kay Five Pam, okay na to.
1: Ligo na to.
0: Ligo na aron ma-impeach o ma-convict si Vice President Sara Duterte.
1: Kasi ka rin pong bribery case, bisag huyang rin po na yung mga kuan, basihanan.
0: Bitaw, wala na ganun yung ligon.
1: Wala na yung pulos ba, no?
0: Oh, wala na yung ligon yung mga kuan, yung mga
1: ebidensya,
0: testigo.
1: Mga testigo karon. Nahurot naman itong una.
0: Oh, so, dili siya nindot, kaya wala niyo gihuman.
1: Maodyon.
0: Oh, dapat hutdon yun na ninyo para matablaw mo diha.
1: Maodyon. Tama.
0: O man ay gusto ninyo.
1: Basigot na sila pundo, kananganda, babasil ninyo.
0: Nga, di mo makahulat o 2028.
1: Mm.
0: Kaya inyo agyong i-impeach ning tawhana.
1: Maudyod.
0: Kung naaman joy nani siya ikuan, kinawatan
1: na
0: diha, kasuhi direkta dito sa kurte, oy. Wala na isigig Senate investigation diha kay kuan. Ang tuyo magunani nila, simple raman kay five pam.
1: Mm.
0: Aron nga kung ma-impeach si Sara, di na siya makapadagan. Mauna yung ilang purpose.
1: Mauna nila. Mga, kung naging personal ang mga interest. Pamulitika ba?
0: Kay kung ngayon mo lang taon, pwede naman ikasahan, kasuhan direkta dito.
1: Pwede
0: plunder,
1: ka. Para corruption, mapriso.
0: Para mapriso.
1: Mm.
0: Oh, kung kuan man jod, tinud-anay nga nangawat man jod. Kaya kayong purpose jod, paron dili siya kadagan, kay mudaog man jod sa 2020.
1: Kay ligon man siya.
0: Ligon. Sige. November. Sa November daw, hukman na jod si Sara. Wala pa. paghulat inday Sara ha, delicades ni ha. Delikado. Ah, ang delikado kay Super El Nino pero gaulan.
1: Dapat pagkapit kilat.
0: Unya, laglaganay. Ang laglaganay kay Five Pam. Si Senador Lauren Ligarda daw. Burag napugos lang ang muuban sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano.
1: Oh.
0: According to Senador Ping Lacson. Mubalik pa ang
1: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
3: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramiloy, hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
5: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
6: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imong gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
5: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
6: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
5: Daghan
6: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
5: Correct.
6: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
5: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
6: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
5: Correct.
6: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
5: Oh.
6: Kani kay pagkao namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 nana?
5: Wala.
6: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
5: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud sa imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
6: Ang rason nga, no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
5: O, upat naka-check, Dok. Upat naka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
6: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
5: Gusto.
3: D3 Bio.
7: Ako si Inara.
8: Tadyod kayong akong blood sugar.
7: Akong gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
8: May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
3: D3 Bio.
6: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
5: Oy, wow.
6: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba na anay mucus lining.
5: Correct.
6: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
5: Tanang klaseng kagaw dok, itrap anang mucus lining.
3: D3 Bio.
6: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
5: Dugang padok, ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
6: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
5: Sunog.
6: Mabangag, Sir GP, o mahimong
5: ulcer.
6: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
5: Ikis na po. Ikis na po.
6: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
5: Wala.
6: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
5: Correct.
6: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
5: Oh.
6: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
5: Ay wala.
6: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
5: Oo, oh, monolaurin pa na ha.
6: Mm.
5: Naapay caprylic pa o capric acids.
3: D3 Bio.
6: So sa mo maigsoon dia, maayo jud ang D3 bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
5: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na gud mo sa D3 bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc.
3: D3 bio.
5: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pud nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramiloy, maayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusohon.
3: D3 bio.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa nagusto ko.
6: Clinica Day of Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool

0: Nabangga ba ang inyong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? O niya, baguhon ang pinta? I-wash over na? Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga uy.
2: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Tulumanun sa mga lapas o preskong mga balita, bata sa komentaryo o serbisyo publiko, putinaw sa mga lubog na isyu, way kahadlok nga muladlan sa publiko sa mga isyu, punto por punto, buluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, ang mga hitlang isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
6: La 7-9.
7: Yes, ato mga sugin, tigpaminaw, nga dugay na kayo nag-anto sa inyo nga mga balatian. Ato, ana ng tuldukan, kay happy na biya Pasko, mga kake-five. So, bati kayo mag-Pasko ta, yan, nag-aguroy ta, dili ta ma-enjoy sa Christmas. Mm-hmm. So, ato na ang tuldukan, ang mga pamalatian, ayun yung dala-dala, kay dili na kwarta.
6: Na.
7: Oo. Ato, ana ang solusyonan. Pinaagi sa itong pagtumariin ito ang produkto nga makatabang jugdako sa atong kalawasan, kaning Power Trio, ang kaning DTX 500, Mighty Sea ug Death Rebio, mga kaki 5. So tumar na mo ana kay para inyong sakit mawala na nya. Tawhay kay mo manginabuhi sa matag adlaw mosulod nga trabaho nga dili mo mag-agaray sa iyong mga sakit. So samtang ang wala pa nilalay yung sakit sa kalawasan, sa mutatong edad-edara na, kay basta edad-edara na ang mga sakit nagkasari-sari na biya gid. So pag Power Trio perfect kay ninyo mata bangan jud mo 100% K5 right.
6: Okay, ang Power Trio mga ka K5 nga DTX 500 Mighty C og ang D3 Bio mapalit jud na no sa mga butika nationwide. medyo
7: danlog
6: gamay ra. Oh, diri sa Dakbayan, San Carlos, available of course sa mga butika, no? And sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, naa sila diha sa Barrick Building, Vigo Stilo Street, Barangay 3, aning syudad, mga kaki-five. And pwede na pod mapalit ni siya sa mga barangay duol din ha sa inyong mga balay. Dira mga kaki-five kay Sir Ruben Ruel, no? Sa Maypili Street at bang sa Old LTO Center Mall. Napod kay Maria Luta Panilagaw sa Borgo Street, Barangay 5. Rosemary Humampit, no, sa Manihan, Barangay Bunga, DSB. Kay Madam Arlene Gutib sa St. Vincent, Barangay 1. Diha sa kilid sa Santa Rita. Good morning diha, kauban sa mga angels niya. And kay Madam Elizabeth Davila, Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. Kay Nanay Edna Bakasmas sa Sitio Maluloyon, Barangay Punao. Kay Madam Lucia Fontilar sa Purok 5, Barangay Buluwangan. Kay Madam Grace Sagang sa Barangay Malangsa, Valle Hermoso, Negros Oriental. Balikan na ito ron ang uban mga K5 ano? Sa ato ang mga kuandiha. Ato ang mga igsoon na ron mahibawaan ninyo kung asa pa dyan mapalit nga barangay ang ato ang mga produkto.
7: Yes.
6: Sige, no? First time na ako nga wala mensahe. Karong adlaw, Lunes na.
7: Lunes na.
6: Napul-a na muna.
7: Oy, asa na ba? Napula na ba sa mga nabong? Si Engineer Monji na pala ang palingkuron nire.
6: Napulaan sila, oh. Wala na sila.
7: Pero, daganag na binaw sa kuwan ron kay February sa radyo. Kaya ang ubang yun, busy kayo. Lunis bitaw. Nga lunis, manggod.
6: Bitaw, no? Mm-mm. Unahan na ito, nagdagkong balita, mga ka-K5. Gika ni ka-K5 Elmer Sagang. Kay naay usa ka aksidente sa pagkalumos, no? Or insidente sa pagkalumos sa usa ka lugar dito sa Oriental Negros. Yeah. And kining pagkalumos, mga ka-K5, ang victim na palga na lang dyan in town nga, wa na'y kinabuhi ki 5 Pam.
7: Kaya kinabuhi ba?
6: Nang chat na yun si Kwan, si Sir Dexter, Daven Sardanias. Ingon niya, good morning sir and ma'am. May nakadungog siya. Nag-usa. Salamat kay Sir Dexter ha. Thank you kayo. Oh, giduhan niya aron nga maduhapon ka kwan ka mensahe. Naminaw ra ko oy sa K5 app sa app. Oh, salamat.
7: Salamat kayo, sir.
6: Oh, sa apoy di kay sa app no.
7: Pwede di ay.
6: Pwede sa mga kuan di ay mga wala di kinag mga Android. Pwede mo maka-download og application diha. K5 News FM Philippines ibutang nimo. Unya i-select nimo diha kung asa ka maminaw, Bacolod, Kanlaon, Dumaguete. Sa Android ra pod, sa iPhone
7: wala na dito.
6: Wa man.
7: Wa iPhone sa iPhone. Kamera ra nindo.
6: Ang iPhone puting mahala yatis pero mumalit ka pa kung gusto nimo yung application paliton pa no.
7: Paliton bito daghan. Pero bayan.
6: iPhone.
7: Ay, ari na.
6: Ah, dyan
7: din. Ari na, ilawin sa alam na to.
3: K5 News FM Live Report.
6: Nasa ang linya karon si ka-K5 Moy Guapito, K5 Elmer Sagang. Sir, good morning.
7: Good morning, Sir Pilo.
1: Ka-K5 Bray, ka-K5 Pam, Mamgay Bunta, ka-K5 Bray, no?
6: Ah.
1: Patay na nga napalgan kinag-istak ka lalaki ka-K5 Bray. Human na giingong gianod ni sa tubig baha sa mga alas 4 sa hapon. Kini, naanod ni siya ka-K5 Bray, Birnes ni siya naanod, October 2, o niya napalgan ni siya, ni Antog Sabado sa alas 2, kapin kung kulang sa hapon ka-K5 Bray.
6: Aha.
1: So, kinig biktima mo, kini si Alan Mandado, 43 anyos, minyo ni o niya, residente ni sa may barangay Pakuan, La Libertad. So, diapod ni siya mismo. Ang nasampit nga barangay ang naanod ka kay February.
6: Mm-hmm.
1: Sa atuag nakuha nga impormasyon sa wala pa ni siya maanod ka kay February, ginung nanipyaw kining nasampit nga biktima kang kumbaga nanguha og kining itda diha sa sapa ka kay February gamit okay. Kining sipyaw or kining matawag yapon natog fishing net gihapon na kay February diha sa daplin lang mismo sa sapa samtang kusog ang kining bulog sa baog tubig kay February. Unya sa atuag nakuha nga impormasyon duna ni siya gitawag bitaw nato nga dunay kauban kay February nga nanipyaw mampod nitabang ni kay February pagdawat sa kuha ining nasampit nga biktima. So pagdawat ini kay February based sa investigation sa tuag kapulisan nga pagdawat sa kuha ini kay February igo lang gipatalikod kining kauban sa maong pagpanguha o kining isda.
6: Uh-huh.
1: Sayang paglantaw sa loyo nga bahay ni kay February kalitrag kahanaw kining biktima kay February. Kay lagi di ay gianod na sa tubig baha kining mao nga biktima dito gidudho may paingon sa ubos nga bahin.
6: Kay Bilmer. So,
1: yes kay Bilmer.
6: Touch in ako gamay ha. Pwede niyo ma-describe kung unsa kadako ning kining river or sapa or kini iya unsa kadako ni siya?
1: In lapad ni siya ka kay February kay kumbaga kini manda kini nga sapa beach sa tuang nga nahisayra nga kay February. Kumbaga mao na ni siya duol nga kumbaga hiusa na kay February ba kaning nga natingob diha nga sapa but that's why nga lapad ni siya ilabi na gyud kon kini ang kusog ang tub akon kusog ang ulan sa babaw nga bahin.
6: Aha.
1: Di pirmi gin ni siya magkusog ang baha diri kay February.
6: Oh, so during nga sa time gali the time to kay February Elmer nga nagsapyaw sila og isda so, what is the kuan ana unsa itawag jud ana sapyaw or sipyaw?
1: Sipyaw o
6: sipyaw. Sipyaw. Sipyaw. Gabaha-baha di ay kay February Elms.
1: Yes, nagbabaha na kay February atong Friday.
6: Mhm. Mhm. So dito na.
1: So mao na siya ito.
6: Oh. Yes, padayon, padayon. Mm.
1: Oh, sumao na kay Bray nga kuan kaning ang iyang nga uban murag tigwalaan siya ba kay paglantaw na siya loyo, igo lang gid siya mga pila lang gid daw ka segundos.
6: Grabe, no?
1: Igo lang siya pagdawat ining net nga dunay pipila ka mga kuha ka kay Bray. Ang diya sa maong asa pa paglantaw niya sa iyang kining pagbalik sa iyang nga kauban kining biktima,
6: aha,
1: wala na kay Bray kay dito na day sa ubos nga bahin.
6: Unsa so manigod nang na, nagpatunga-tunga ni sila gamay kay Bray, nagpatunga sila.
1: Duplin ra daw ka kay Bray. Oh, sa Dublin lang daw mismo niya, pero ni humol gid ning biktima, ni humol gid siya sa tubig.
6: Unsa man ba sina slide siya kay burag imposible man kayo nga kinang gatindog-tindog ra kadiha bag-o ra jud kaning hatag sa tong imong gikuha unya kalitra kag anod maybe na slide siya oh.
1: Oh, mo na posibilidad kag February nga na slide kining biktima mo na out balance ba?
6: Oo.
7: Oh, mo di ay.
1: Oo.
6: Unya layo na kay nakuhaan niya ani.
1: Okay, kini according pa sa to ang pag interview kagahapon sa to kagapulis sa phone call. Kining ko kay Vibray, barangay Pakwan ni siya kining naanod unya dito na ni siya na recover ka atong Sabado dito sa laing barangay naman po sa barangay Aniniyaw sa ubos nga bahin nga po siyang Vibray.
6: Ah, grabe ha. Oy, so medyo pila ka kilometro umamatay jud ka ani, magabangga ka sa mga dagkong bato ani.
7: Mojo di ka buhi.
1: Bato.
6: Grabe ha no. Maon di gid yung matag-ana ning kinabuhi sa tao na si Piaw ra ka unya maanod kag galit.
1: O gali.
6: So unsa ni? Unsa ni pila edad ani kay Feb Elms?
1: 43 kay February, 43 years old.
6: Tapa, no? Napo na yung pamilya, pamilyado na ni.
1: Yes, pamilyado pa kay February.
6: Grabe, pila po ka boy, anak, anay na biyaan, guro?
1: Gali, wala na ito mabaw itong pila, gin, no?
6: Grabe, no? So, magsipyaw ka good, ang mga gikuha, dira, mga, may bunog, badiha, bunog, anak man na, no?
1: May, wala kong say termino, basta sa amo, Taiwan man na, kay
6: February. Taiwan, o, napo yun, Taiwan.
1: Patantat,
6: sa Ilunggo, Taiwan man na, mga haluan, tilapia, nindot man na kayo ng K5 Elms ang mga kinibang mga ingani nga mga sapa imukuhaan o mga isda nga dira napita. Lami kayo nagsabaw K5 Elms?
7: Nam.
1: Dali. Oo.
6: Oo. Walay dili. Basta, dili mo ma-explain ba? Unya, butangan ni mong puso sa saging, butangag batuan. No?
1: Na.
6: Pagkalami, oy, kinang ang kining Taiwan butangan nimo og kuan batuan onya kinang butangan nimo gamay nga food kundi gani ilutuon nimo sa lubi gata sa lubi.
1: Oh.
6: Ay aragay tuting.
7: Aragay tuting.
6: Pagkalami ang bun. Pero before nato na sila pagutumon mga tagpaminaw nato. Sige ipadayo na kay mga interviews no?
1: Oh, nay ko na tingog ni Police Master Sergeant Jerome Gargoles si February ang investigator ini nga case sa La Libertad PNP.
6: Aha, sige paminawan na to.
4: Base sa to ang kwan sir sa atong investigation no, nigawa sa atong investigation nga kini si kuan ni atong hapon sa kuan October 2, October 2 sa hapon dito sa suba diha sa Pakuan. So kini si kuan, kini naanod na si Alejandro. Nakitaan nga nanipyaw ba kanang nababaha magudto sero niya usually kining mga kuan nato lumlupyo diyan dapita duol sa suba is kuan na sila manguha na sila isda kanang gamit yan ang itawag og sipyaw. Net pergya po na siya fishing net ba pero ang mga makuha na is usually kanang diyan po na sila sa dapting sa suba. Ila nang ikandos ng net para makakuha og isda. So, lunay nakakita niya nga na nipyaw. Niya, ang katungkuan, tingala na po itong nakakuan nga na nipyaw po, gauban niya nga na nipyaw po nga, nawala mo siya galit.
1: Uy.
4: Yang gisusi, wawa na magigiti mo ito nga isagtabang. Isagtabang sa mga opisyalis, sa naamang po ikuan diya sa pakuan ka nang sa tawag diya barangay kuan, emergency rescue unit atong naanod na si Alejandro but unfortunately wala siya makiti. So gahapon adlaw na siya nakiti. Base sa to.
6: Five Elms?
1: Yes, oh mo na kay Brian.
6: Dugdugay dugdugay din na pangita no?
1: Oh, hapit gyud mga masumbaran gyud kay Brian kay 4 more or less 4 PM siya nawala pagka ugma naman sa 2 PM.
6: Grabe ha oy. Pero naasa na unsa na ni siya? Mga may mga samad na niguro kay daghan kayo.
1: oh, kaning according pa kay Vibray, doon na doon ni kining buwan, tapit sa iyang ulo, na may samad. Yeah, may gas-gas na ba? Marag igo sa kanan sa bato kay Vibray.
6: Feeling na ako kay Feb Elms na slide niya. Ako lang paglantaw ha, pag slide niya, napakong yung ulo sa bato, mao na to nga dili, wala na siya naka-manage pa nga maluwas yung kaugalingon. Kay kung na slide radyo ni siya, unya wala na igo ang yung ulo sa mga gahi diha, mga tig-a, makakuan pa ni oy, makalingkawas pa ni, makalangoy-langoy pa.
7: Mm, bito.
1: Oh. Anag yun.
7: Danlog yun siguro siya. Ang natumban. Danlog ka ba to?
6: Danlog ka ba to? Or kay kung baha-baha lang, nagpapatunga man sa ganyan, nagsipiyaw-sipiyaw pa eh.
7: Oh, sa kabalo to siya malangoy.
6: So meaning, kaya niya ang kaya niya ang tubig.
7: Mm.
6: Galing kay pagkatumba, naigo ang ulo sa bato, malipong ka, kinaganing masumbagan, gini ka bisag sa nawungura mo, mawala maganing imo ang animo, animoot. Oh, kinipakaha nga ma-slide ka sa bato, no? So, anyways, no? Ang ito mga igsuon diha nga kining manguhaay og mga ingani isda. Sa mamaguna sa mga bukid-bukid kay Elmer, no? Once magbaha-baha, nakatama. Manipyaw ta. No. Di gani mamunit. Oh, mamunit. Kinang bunog kita og bunog kay Five Pop.
7: Ha?
6: Kadungog ka ng bunog?
7: Wala
6: na sa inyo. Kay Five Elms, kailan kag bunog kay Five Elms?
1: Kadungo ko kay Five, wala pa kong kita dagway.
6: Murag ko ana sa kadagko na ay murag kalamingking kamalingking nato ba? Na. Oh. Ana kadagko or napay gagmay pa jud ana nang kuan kinang ang imuhang ipaon ana once nga manguha ka kinang lago sana nang wati.
7: Wati ah.
6: Okay, oh. Yeah. Kung manipyaw ka ana, ang tawag sa amua dito sa Don Salvador sa Bukid kay abog-abog, pwede abog-abogon.
7: Abog-abog.
6: O, para masulod sila sa daw buraga kinang fishnet.
7: Mm-mm.
6: Oo.
1: Fishnet, oo.
6: Oh. Oo, ana, gagmay na siya. Nga kung sa dagat na siya, kinang mga gagmay gud nga mga isda, mga bulinaw. Pero lahi, yun siya. Ang mga nawong ani, burag mga Taiwan, pero gagmay siya kayo. Lami kayo na eh.
1: May makuha po. Oh, may ulang po na kay Vibray, makuha po dana sa pa.
6: Oh, may ulang na ay kag ang kanang kagang. Na,
7: lagat na siguro.
6: Ang dini oy, ang kagang na ikagang sa kwan oy, di ba? Kay Five Elms no? Kasa sa pa. Kagang ang tawag ana kanang kalampay.
7: Ana day kagang sa sapa.
6: Gagmay lang galing siya. Na sa kwan kay na siya kinang tamis kayog sa baw.
7: Dindo na siya tunuan lagi.
6: Tunuan.
7: Lami kayo.
6: Kinang bunog gid oh, butangan nimo kuan kinang batuan sa nang dahon sa batuan nga daghan kayong dahon o niya puso sa saging. Dili lang puso ni mo pam kay.
7: Dili na. Mo anak ta ko pakapinan dayong pagmamahal.
6: O niya, di ba ang puso kay kinang ang sabaw niya ana ga puti-puti man no?
7: Mm.
6: O pagkalami aling ginagi pa Bilmer.
7: Grabe.
1: Na.
6: Mauna bisag ako pag naa ko sa bukid, ngita ko bunog kinang Taiwan.
7: Bunog, no?
6: Oh, bunog ang tawagan na.
7: Wala ko kailangan, bunog na ko ng dungga.
6: Iskot ni Mayana. Grabe yan, isa kay Bebe Elms. Grabe yung evolution niya, ani. Grabe. Anyway, sige, mawag na. So, amping ha, kay kabaluta, aning mga adlawa kay Bebe Elmer? Aning mga binulan di ay?
7: Tingulan.
6: Tingulan.
7: So, maura ni Elin yung tingulan.
1: Oo. Oh.
6: Oh, tingulan karon ang tendency sa mga tao sa mga uma-uma mo pasapa dyan na sila kung magbaha-baha.
7: Panud-an kay Fibre, makasave na oy.
6: Sa una, manulo. Nabihayin ang mga nikbas o mamana. Mamana, no?
7: Mamana.
6: Bais. Kakao ka nagbais kay Fibre, Pam?
7: Wala kay Fibre.
6: Si kay Fibre Elmer, kakao na nini. Namin kayong bais pod.
1: Oh, wala ko kakaon, pero kita na ko.
6: Burag din ka mo kaon kung makita mo yung nawong, no? Kay burag bitin, no?
7: Ay, mau din, ha? Lalo ko kita, na.
6: Burag banakon.
1: Ananas tubod. Tubod na sila kasagaran.
6: Bitaw?
7: Lame na, lame.
6: Uy, sus na ko. Puwerteng mahala ang usa ka hiwa, ana, usa ka gulot. Tag-sinto, 50.
7: La.
6: Oo. Burag ito na siya, good.
7: Ah, burag ito.
6: Ito.
7: Ito.
6: Nananadila. Ana. Storya kwan ba no? Te ato ning apil-apilan ug kwan direko kay K5 Elmer yang balita sinapa-sapa
7: mo. Oh, sinapa yang naghatag ba jug gutom?
6: Gutom oy, no. Ang mga isda mangod sa sapa mao ni, bunog, pantat, Taiwan, haluan, tilapia, kagang, bais. Na, unsa pa uban? Unsa pa yung gurami? Akay lang mo gurami? na nanggagmay na jud kaayo but nga buti-buti ana ba? Ana mga isda sa sapa.
7: Nahi, naku na to ng piyo.
6: Ang usa to pala utang. Isda lang yung suraya. G5 Elms, ninduta ko no ninyo diha ron sa Oriental Negros kay suspended ang klase diha ron.
1: Apil man tingali Occidental?
6: Ah, nag-declare na sila?
1: Para gabi o apil Occidental.
6: Ah, gabi e de ko no, wala na ko kabasa, hagok na ko kay G5 Elms. Pero ang sa Bacolod naguol.
7: Ano man?
6: Wala sila maapil. Wala sila maapil. Separate man guna sila god.
7: Maudi ay.
1: Oh, dili na apil sa Occidental eh, no?
6: Ah, dili sila apil. Naa sila gatungtong diri sa Utah sa Occidental pero ang Bacolod separate government na sila.
7: Ay mao.
6: Oo, may kaugalingon na sila nga declaration pang gobyerno
7: ang Bacolod. May kaugalingong mundo
6: sa ilang district mangud sila. Lahi sila, oo. Sige, so sa mga teacher di ay gahapon pa man tong National Teachers Day, no? Gahapon.
7: Pero gawa may klase gahapon, so karon na lang isuspend.
6: Subo, karon na lang isuspend. Balibog beta aning gobyerno, no?
7: Libog kayo.
6: Nganong isuspend jud? Ha? Nganong isuspend jud? Kay wala na butang man sa constitution nga kung mabutang ang holidays or ang mga celebration or ko pagdumdum aning mga like for example mga National Heroes Day na to or mga Rizal Day, Bonifacio Day or kung sa pang day diha, mga heroes na to. Kung matuon gani matunong rather sa Bisaya pa sa Sabado or Domingo, ang adlaw nga may klase isuspend yun na nila for what? Diba? Kung matunong man yun sa Lunes, Santo, Biyernes, dira dapita, okay na noon, burag wala tay mahimo diha.
7: Kana.
6: Oh, di ba K5 Elmer, teacher ni si Moy Guapito, teacher ni siya. Soon, no? Teacher ni siya. Oh.
7: Teacher reported.
6: Teacher, burag wala naman si K5 Elmer.
7: Ay, nagtuno. Nagtuno,
1: tilapia.
6: I'm sorry K5 Elmer, you're a teacher, no? Graduate si K5 Elmer sa Kuan. Education and then nakalit na yung K5 Elmer, no?
1: Wala pa,
6: no? So makalit hinaod, makakuha ni siya, makapasar sa board, makaparanking. Galing karon murag lisod kaayo mga magranking-ranking ka bisan ang imuhang grade sa board exam 99, but if you don't have any backer, tumbling yung kapildihon ka sa 69 to
7: 75.
6: Oh!
7: At mas backer magdaog.
6: May ingon-ingon pa ng gobyerno sa'yo. May naaba mo'y kuha, naa mo'y ebidensya din. Ay, nako! 1970s, pinangadula do. Ning patok na sa takilya, nakwartahan na gani. Di ba, K5 Elmer?
1: Oo. Oh.
6: Dagang kay kong kailang at tagaas kay mga grades.
7: Unya.
6: Pag-abot sa ranking na ranking, mapildi ka dito sa 75 kay pag-umangkon sa kuan ani. Oh, pagumangko ni mayor. Oh, butanti ni mayor. Pildi. Ay. Wala'y mahimo ng kuan. Mao na ingon nila, diploma versus diskarte.
7: Oh.
1: Gali.
6: Oh, pero nindot jud katong kuan. Katong may ranking, may record nga taas. Kay lahi jud tong iyang performance. Oh.
1: Oh, tapos ma-feel po ni mo kay Vibray, deserve na ko ni.
6: Deserve na ko ni. Imagine mo 99 imong grade.
7: Salan mo po nang mag 69 imong grado dira. Gamay ka kay grado niya, ikaw na napirde na patong dako eh, way dungog na eh.
6: Wala, wala. Unya makaygos. Oh, asa man ka pre? Duty na ko pre.
7: Abi ko to joke.
6: 75 man. 75 man tong iya ako 99 ngano.
7: Na bati kay paminawon.
6: Si mayor pre, ang tiyo na ko na.
7: Tiyo na ko.
6: Oh, ang principal kay kuan ako na itagsa. Itagsa na ako na diha.
1: Na.
6: Mauna.
7: Perde lagi.
6: Katong mayor go pre kay ako ang amahan, mautoy ning kampanya maayo atong eleksyon, aka sulod kaayo. Ana ka.
7: Lupig ang taga sigurado.
6: Yan na kayo di buisit ang gobyerno sa Pilipinas. Maunchit. No? Imagine mo, gikag lumos, diri na tanaad ko sa...
7: Remix, may remix.
6: Ingon ni Sir Boy no Fableo, alimusan sir, daghan pod sa punta taytay, lami pod kaayo, bitaw. No? Bitaw no?
1: Alimusan.
7: La, kauban na sa alimango.
6: Dili. Ang alimusan mo na'y burag kuan, burag Taiwan. Oh, lami po na kaayo. Wala mo... lahi ra jud ni gakaon ang pirmig mga manok ana isa? Ikaw eh di ka ilag mga alimusa
7: oy simbako kaluod tiyo bulad oy bulad og utan
6: ingon ni K5 Carlo
1: oh budloy man
7: oh kana lami
6: ingon ni ka K5 Carlo oh tahom linagpang SM sampat kaayo sa tugnaw na panahon correct kinang kinaang Taiwan mao ni pinakalami kayo lagpangon K5 kang kaila kag lagpang
7: sa lagpang
6: ang Taiwan imo nang sugbaon
7: oh
6: unya pag uman imong sugba K5 Elms diba imo nang sugbaon unya imo na siyang i slice ni mo gagmay kaayo
1: oh
6: unya imo butangan og init nga tubig
7: mm-hmm.
6: butangan imong daghan kaayo nga
7: suka
6: dili oy mama paslom na narod butangan imo gamay suka unya kinang kamatis bumbay og sibuyas oh. dahon
7: kana
6: po. Unya butangan imong siling nga kahang, kinang gagmay nga kahang kayo ba?
7: Oh, hanay-halang kayo.
6: Pagkalami. Butangan imong chicharon nga alak ka. Tiwas.
7: Tiwas. Gigutom na nun taan niya itong balita.
6: Katungog ka nang gikanta nga, ginsag ko ang sapa-sapa.
7: Gito sa
6: may talamnanan
7: ang toragsoy.
6: Na, toragsoy. Sulinagpang na. Ginhimo namo nga linagpang na pag-abot na. Sa mga buisita.
7: Buisita, paita.
6: Grabe ha. Sige na, tama na yung lagpanganay, K5 Elmera. K5 Elms! Oh, sigurado ko humanyag report ba? Rikta ni sa karinderya, kaon ni sa ba?
7: Okay, gutom na siya sa balita niya.
6: Na mangitag lagpang din na mo, lagpang din na.
1: Eh, basta morning, ibaibara, mga pera, tagli-takes coffee.
6: Ayun.
7: Ay, mabusog naman kung kaana.
6: Bitaw, no? Unya na kay pandi, ha?
7: Grabe.
6: Pandimunay.
1: Tapos, ato na kasi paniod to, mukha ako, no?
6: Guan? Takto? Pag-on to na, dira na bakbakanay na.
7: Dito nagsugod ang krimen.
6: Bawi-bawi. Sige, K5M, salamat. Good morning, K5Elms.
1: Sige, salamat kay K5Brain, kay K5Pam, no? So, kining abrita, tugin natin sa DTX 500. Magkatapos pag-normalize ito ang blood sugar, DTX 500, isa ka superior antioxidant. Kini, siya K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko, kalingawan sa Negros, K5 Gilsefa.
8: Basta mainit lang issue at kusabihin ng bayan, Toro de los Pablos.
6: Ang istorya, parutis lagpang, tapos ang imo nga stinger, mga isyo, mga balita. No.
7: Astige ba?
6: ingon ni Sir Boy Nofable, maon na gitawag nga deep end nga wrong king imbis ranking.
7: Maon na di ron.
6: Ingon ni Nanay Carmelita Barbicho, good morning Sir Bray, ang Taiwan sa dagat ito mana. Yes, mao na. Ito. Burag Taiwan to siya. Pero mas lami ang
7: Isda sa sapa
6: sa burusok ayo kami five pump.
7: Nanam kay no.
6: As in, unya bro, limpyo siya kayo ba?
7: Mm.
6: Dili pong ka dito mangwa anang sapa nga dili pod sa sapa sa city.
7: Dito sa bukid.
6: Ang bukid nga sapa kay kun diri ka sa city, kinang Taiwan na ning kaon na nag-ito.
7: Ito.
6: Ito. Tanan nga hugaw na ana dira.
7: Ginasuyop na anang isdaan.
6: Oh, gikag CR, gikag hugas pinggan. Ang uban dito jud mulingkod sa sapa mismo.
7: Para sa yun kayong pagtuslob-tuslob.
6: Oh, nangamuyo. Oh.
7: Nangamuyo.
6: Dito to sa mga bukid-bukid dyan sa sapa.
7: Oh, katalimpyo nga sapa ba, no?
6: Yung tinaw kayo ba?
7: So, lami kayo ng isda dito.
6: Na.
7: Yeah, basig marangan to bukid ron. Mamingwit na dito. Ay, di namin siya
6: maislayta. Nadaon sa lanang
7: pang. Basig maislayta, di takabot si Simber.
6: La City 35, kuha na itong balita mga K5, Jong Versalles, mga K5. Atong niaging adlaw, nagipusil dito sa Calatrava na pod.
7: Kalasag kinabuhi.
6: Nga, naiusa ka maestra nga nasuko sa K5.
7: Ano man na, ma'am?
6: Ha?
7: Ano man na, ma'am?
6: Nasuko siya, kahu address radyod to ang nasayok. Purting sukuan niya.
7: Ah, grabe.
6: Unya, maestra ra ba?
7: High blood is that, ma'am.
6: High blood. O, yung ano, maestra man siya nga high blood man kayo?
7: Ito, no? Yung magpabuyag ang estudyante, no?
6: Oh. Nasuko siya kay ang address ko, no, sayop. Oh. Unya, unsao man na kay kinang adresa dito, mapuna na magiko as police.
7: Ah, dito na sa PNP, ikaw ha, na tara mga details.
6: Sukaan, ma'am, taga K5, ingnan, may nga kaduhan na niya, kung ano mo diha, makaingon ba ning maestrahan na to, no? Makaingon ba ning maestrahan nato nga makatudlo-tudlo diri sa tuang trabaho? Abi nimo burag na isa giswildo nato diri bisag 5 libat.
7: Nani 5 libat.
6: Di ba? Di kani mo makama, di kani mo matas anog sweldo diha nga mo na ginipakig-away ninyo. Hilabtan pa midri, gahulat ra gani ka sa balita diha.
7: Gahulat ra gyud balita.
6: Oh, kay kung ikaw guro mo duol ka dito sa crime scene or sa pulis, basig di jud ka tagaag balita. Skinsa man ka, teacher, teacher ko, o unsa karon di man ka manog balita.
7: Oh.
6: Og na may diferensya gamay, dili na diferensya sa reporter. Oh, dito na sa investigation sa police, sa ko iba. Siyempre, yung police po, di man po ma-perfect. Wala, nobody's perfect
7: lang. Wala'y perfecto, dire.
6: Oh, wala'y lawas nga perfect body. Oh, nobody.
7: Nobody, ah, nobody.
6: Nobody, nobody. Unsa itong tagan eh?
7: But,
6: oh, nalimot na tanan. No, sikat na kayo sa una. No?
7: Nalimot ko sa lyric.
6: I want nobody, nobody but you.
7: But you.
6: But kurting sa kuha ni ma'am.
7: Grabe si ma'am, lagot kayo siya.
6: Lagot kayo siya.
7: Lumpy.
6: Siya unsa man eh, kaduha na ni K5 ba? Mm. Tenong karoon kung kaduha na, imunta tatlo eh.
7: Wala ka na ngayon na yung jury boss.
6: Kuti kalon klaw si Miss Trouble. Mami mo kung...
7: Maistra nga ni no. Pwede magaling na istoryahan.
6: Kundi ka ni kabaliga, danggit. Hindi siya kakwarta, bro. Ginaway na kalibod sa Facebook yan sa mga utanon da, manghilabot pa sa aton. Di ba nga magkakahilabot siya?
7: Pwede mag-rain na, sir. Sa'yo pa niyong address, sir. Bisa pwede niyong ma-check, sir.
6: Address, Rajud, na.
7: Na.
6: O niya, ang naasayo pa to, brag, ang Macho o Milo, ana?
7: O, di na sa'yo.
6: Sus ko.
7: Yan, pagkamat yan, Diyos kalagot.
6: Daghang kayo kilala, maestra, pero wala ga-appeal sa mga ani.
7: O, sa kalagot sa maestra nga media, yan. Teacher lang, pura ilang mga kwandera.
6: Pwede yung kakachat na mo, diri. Oy, sir, dili na siya Milo, sir. Macho na, sir. Oh. Ah, simple as that. Ikay, pakaulawan ang K5. Eh, napulaan naming mga pakaulaw diha. Oy, na ana, dami ana sa kuwan.
7: Ah, kubaga, ato na nang gitulon.
6: Oh, guwan na. Ay,
7: mahaw, bedir, pakaulaw.
6: Eh, bisag balita, kagtarong diha, sa wayon, gyapon ka.
7: Na, bitaw.
6: Oh, bisag walay sayop.
7: O niya, kanang kasaway, igurang ga, hulat o balita.
6: O, oh, hulat o balita.
7: Kita po nito, sige tunol.
6: Eh, taga Kalatraba, mangunuto siya.
7: Laba, taga Kalatraba nito.
6: Katultol ko sa iyong eskwilahan, oy.
7: Ah, eskwila ta ron?
6: O.
7: Eskwila
6: dito. Ako
7: mali klase, no?
6: Tultol ko, ay.
7: Tultol.
6: Yes, K5 Jong Versalis update atong ipusel sa Kalatraba kay naa na sila'y POI.
7: Mm.
6: O, oh, ano saan ang POI? Place of incident?
7: Persons of interest.
6: A person of interest. No, sige. Okay, okay.
9: K5 News FM Live Report.
6: K5 Jong, ang address pihua ha? Kiganta ni Ma'am Karuna. Pihua.
10: Yes, K5 Bray. Ano? Actually, stable na ang kondisyon. Aning 62 anyos nga biktima nga gi-pusil angol pasado alas 7 sa gabi nga itong nakalabay nga Huwebes. Oktubre 1 ka kay Pabray dito ni sa may sitio Macho.
6: Na
7: Macho, Macho. Macho.
6: Oh. Mahilig si Ma'am sa Macho.
10: sa may sitio Macho barangay minapasok sa lungsod sa Kalatrava.
6: Pero naay sitio Milo po diha, naay sitio Milo.
10: Okay. Sa una to ka kay Pabray nga report.
6: Di, sa lugaran, naan yung may sitio Milo diha sa anong lugaran, K5 Jong?
10: Naa.
6: Jong. Na. So, pero, anyways, balikan na nato na ron, hulma na sa imong balita, Bik, eh, maminaw sa Mik. Ito na, miska sa mga ginagmay na ba?
10: Ginagmay. Ang kining biktima sa Tita Bray, giilan niya si Danilo Canyonero, or alias Danoy.
6: Danoy.
10: Residente ni sa sitio commercial dito gyapon sa naisigutang barangay.
6: Mm-hmm.
10: Base sa investigasyon kanhi sa Kalatrava PNP, giingon nga ang kining biktima nagmaneho ni sa iyahang motorsiklo kay muadtoon ta ni siya kakipabray sa iyahang anak nga si Wilson no dito sa may barangay Marcelo.
6: Aha.
10: Kung atong ilaragway kakipabray kung kini siya taga commercial, ang iyang direksyon ni is going south.
6: Okay. Mm-hmm. Paubos. Padobre
10: sa Dakbayan San Carlos.
6: Aha, paubos.
10: Hindi, pababaw.
6: Going south man. Pa San Carlos, going down. Ana?
10: Oh, going up. Okay. Actually, itong aso man nagigikan ko sa Kongon. Okay. Sa commercial.
6: Ah, okay. Sige. Okay.
10: Mm-hmm. Oh. Now, karoon na, sumapa, samtang kinesya ang nagmaniho ka kay Pabray, nausap niya una-una, ano? Imbalik siya siyang agi, Kaya uli na lang unta sa iyahang bay. Pero samtang na nagpadayon siya sa iyahang pagpadagan sa iyahang motorsiklo, allegedly, doon ay riding in tandem suspect, no? Nga nakasakay o badja nga motorsiklo ang nagsunod sa iyahang niya. May nipusil sa iyahang ang iba. Maraming hinungdan nga nakaangko ni siya o samad pinusilan sa iyahang likod. Ug diri sa iyahang dapi-dapi kag Kay Bray.
6: Aha, aha.
10: Kagabi ato ang ginabi si Police Captain Jesus Alba kung unsa na status nini. According sa Hepes Clatrava PNP, doon na sila person of interest. Abahin nini mao nga kaso niya dugang pa niini. Daghan nga mga angulo ang ilahang gi-considera kabahin sa pagpusil angol aning biktima kag Kay Bray.
6: Okay.
10: Kay maulagida ang pinakaangulo nga ilang gitutukan is posibleng may kalambigitan matud pa sa illegal nga droga kay Kay Bray ato to kay kan himanggod or sa nakalabayng tuig yaligar na dakpan ni sa drug by bust operation ang kining biktima.
6: Okay.
10: Unya mao pa na ilaha pang gipadayon pang gipalauman kay gididaan pamanggod sila sa doktor kay Kay Bray nga makahinabi niyang biktima kay nagpailawan pa ni karon sa medikasyon.
6: Okay, so moingon tang may connection sa illegal drugs kay nasakpan siya before, meaning paggawas niya padayon ang kuan kasiyahan.
10: Tama yan?
6: Paggawas niya ning balik gyapon murag ingana.
10: Dili pa matumbo kay Kay Bray no kung unsa kay offset ba or kinaiya ni padayon ba or unsang pagkahitabo kay Kay Bray.
6: Anyways, ang gusto nato mahibaw-an diha pagkagawas niya unsa ang atong gisulti nimo unsa ang bag-ong strategy niya sa pangabuhi. Ana ba? Nagpadayon ba or nagseryoso na nga nagnegosyo sa lahing negosyo unsang sistema murag ana no nganong na gikuan na siya gitagra siya or bao na ang angulo nga nalantaw because nga nasakpan sa before aside ana unsa pa jud kay Feb Jong
10: wala nagi detalye kay Febray ano sa hepe unsa pa ang line kag mga angulo nga ilahang nga gipananawan pero ang gi-highlight niya is Monica kay Kay Bray, ang may posibilidad natin pa nga posibleng may kalambigitan sa kinini ang illegal nga droga.
6: Grabihan, no? Okay. So, patong mga may mabasahan ta dito nga basig na ubang kontra or say, buragula na to, disregard na or naaramang gyapon guro pero pinakabugat din rin mauning illegal drugs. Okay, grabihan, no? So, layo-layo naman to. Di ba? Layo kayo to sa proper?
10: Layo, eh. Kay minapasok. Dol-dolan ni dito mga minautok, Barangay Marcelo. Rekta na rin dito sa amo, Barangay Bugang, inana ba?
6: Okay, okay. Pero, mauna lagi, napas sa hospital ka ron, no? Napas sa hospital. Aha. Sige.
10: According kagabi kay Police Captain Alba, naoperahan na siya kay Kay Bray. Niya, stable na gid ang iyang kintang.
6: Oh, mayo, mayong balita na para mayo sa mga taga-dira, lapita, last binadyo to sa pamilya.
10: Yan, iyo. And then, dugang pa ni Police Captain Alba, kung mas ma-establish pag-iudayahan kondisyon, then, basin diyan na sila makakuha ideya kay Pabray nga matumbong ang kining ilahanggi.
6: I'm sorry.
10: Ang ilahanggi point out karon niya, person of interest.
6: Ah, okay. Siya makakuan man dyan na siya, makasugid na siya. Siya mismo. Siya mismo. Ang sa pangalan din usab si Danoy Canyonero. Pamilyado ni, no? Pamilyado pod?
10: Pamilyado ka kita, Bray.
6: Aha, aha. Sige. Dulom eh. Dulom pagtiro sa iya. Mauna nga naigo niya. Burag sa asa to, sampot.
10: Danilo na eh, sorry. Danilo Canyonero.
6: Danilo Danoy Canyonero. Oh, Danoy iyang alias eh, no? May kaguban ko no ang pangalan kuan mo yun ano gakuha sa sure sa tinuod nga pangalan no ako ra may layo kayo yeah, ba o sa imong kun sa imong alias sa Kay Feb Jong di ba imong
10: Jong
6: imong pangalan is Bernabe aun sa ito
7: my Bernabe
10: kuan bago dito
6: layo kayo na tawag
7: layo kayo
6: na di ba no o, mga Pamela Pampam murag ana kay Danilo Danoy kang uban ko layo kay mga alias alias ba na ingalan nga kinang ang hayo si Cardo pero ang tulong nga ngalan Rogelio unsa lang mo
10: anyways pajongjo pa ya bagunito
6: di bagunito di ay
7: layo kay distansya
6: di pa kuan pa nindot kay ngalan unya kang ngalan dai ko to si Antonio
7: the fourth
6: okay na pa na kung daghang kang kwarta. Pero kung pigado ka lang, luuya.
10: Taraan ka.
6: Pero, nasunaran ni mo nga kanyang mga panahon na ron, ang mga bata sa mga artista, mas ngalanan nilang mga Miguel, nga sa una, di, ang tao mo, kung ano, Miguel. Gusto nilang bro, lahi dyan sila ba? Pero itong lugar, kay Pem, yung naman dyan, sityo, ano siya tawagan ni, Milo, ana?
7: Milo.
6: Milo?
7: Ana, Milo.
10: Kuan mo inahan ba niya sa Balia?
6: Pero ano kasik kasikbit ay kasikbit ah. Dool-dool ni sila sa

0: sa K5, ang pagbutang ana, usbo na to, basi naminaw to si ma'am. Wala kay klase diha, ma'am. No? Paminaw diha, ma'am. Kung naminaw man yun ka, ma'am, o naminaw karong aning orasa, dili yun ta perfecto. No? O niya, katong balita, dili to nga amo ang gama-gama ra. Yes, kami gaobra sa balita, pero ang mga
1: details,
0: mga detalye, gikan to sa Calatrava PNP.
2: Oh.
0: Na, which is ang media, gasandig ta kung unsay mga detalye nga makuha na to sa pulis, kasi sila ang otoridad.
1: Mm.
0: Mga ka-K5. Sila ang otoridad nga may naay otoridad nga mo imbestigar.
1: Yes.
0: Oh. Ana na guna pagsabot niya, teacher ta niya dita kasabot. Lupigon pa ta aning estudyante usahay dita kasabot. Di ba? Ingnan dayon ta nga unsa man ing headline na. Buraga kamao pa man to ang mga estudyante nako. Pa pakit ako no bi ma'am, isa imong estudyante be kung unsa on pag headline.
1: Pwede dire pa apply yon po no.
0: Oh, pa apply dire kay atong lang tawon. Oh. Dili unta, dili dayon mga insulto ba no? No? Hindi tamang insulto kay ha, kay Pep Jong?
2: Lain kayo.
0: Lain kayo, oy.
1: Dili mao na mo, ma'am. Masaktan atong damdamin na ini.
0: Masaktan tayo dyan. Mainit lang issue at usapin ang pa. Silabot. Di ba, insulto, ma makwanta ba? How sa macho o milo radyo to?
1: Eh, ma'am, de, puro.
0: Burag ma-stroke yun ka diha.
1: Milo.
0: Oh.
1: Macho.
0: Unya, ing nandoyon nga. Kaduha na, di ba? Kaduha.
1: Silabot o kaduha.
2: Ha?
0: Kaduha na jud ko no. Oh.
2: Di kayo nga dito rason, vital lagi, vital information. Kinahanglan ang accuracy niyo sa unta man kay sani, ang ato ang sources kay Kipa Bray. Nasipyat man sad.
0: Gani. Mao na dapat ang masabta ni ma'am.
2: Release sa to address sa information.
0: Nga ang K5.
2: Oh.
0: Dira na mapamatud-an sa ninyo nga ang K5 wala mi gabuhat-buhat og amo ara.
2: Hmm.
0: Natay mga sources.
2: Natay ginakuhaan o natay sources.
0: Ah. O niya, kina nga mga source or mga sources mga ka-K5, otoridad na sila.
1: Na.
2: Yes, oh.
0: So. So kung naay sayop diha sa pag-details, dili i-blame na mo dayon sa K5. Kay dili na amo ang details, kundi dito nagikan sa mga tao kung kinsa gi-investigate. Dapat yeah, guro
2: mangin. Dili na. Ang kining mga investigator ato ang kinakuhaan rather is dili na basta kay mga maritis lang authority na.
1: Mm.
0: Oh.
2: Oh.
0: Sus. Unya kwan pa professional ta ing anak ta mag deal diha sa Facebook.
1: Kada sakit kay mag-comment ba asan yun nga nadunggan sa mga maritis, asan yung gikuha di mga balita.
2: Sus so, ato pa maritis ang pulis.
0: Yeah, mao ganito, gingnan nako dito, gingnan nato dito nga unsa ni sayop ning pulis. Oh, kung nasa yop man yun ang pulis, oh, pwede raman nato ning non sir, burag si Chu Macho guro ni sir. Simple as that.
2: In a nice way ba?
0: Hmm. Oh. Galing kay katong si ma'am, feeling niya nato diri estudyante niya. Nako, feeling niya burag estudyante ta niya nga class. Ay. Di naman siya kasulti ngano man. It is WD man sa dayon. Ibuinas lang gani ka ma'am nga kami diri sa radyo na may mga ginatawag nga ethical standards. Na may mga gitawag nga proper etiquette. Kaya kung pareho mi sa ubang mga radyo diha, wala man minisulti kung kinsa, nga isulti dahil iyong pangalan ma'am, maulawan to the max ka. Oo.
1: Bita.
0: Galing kami, dili ba na, okay, dili madyod big deal kayo eh. Para na ako, burag i-open up naman ako nito to enlighten sa to mga igsuon ba nga mga naminaw pud ani ron nga just in case makabasa mo diha og gamay nga diferensya sa balita sa K5, you can chat us, you can call us. Oh, we have our easy communication today K5 Pam. Oh, ma'am, sir, ang kinibang sityo ha, sityo igit ni dili tubol. Di ba? Kipag Jong tama man, di ba?
2: Sakto. Kay inani mga dato adring standard ka kipag balay. Ugun sa ito ang mag-gather from our sources. Maong na ito ibutang. Di ba na ito pwede ilisat?
0: Okay, di ba na tumo-tumo ito adri. Balita ko na gun.
2: Oh.
1: Natay basihan.
0: Oh. Yes, tama ito yung mga ganyan. The accuracy, the kwan ba? ato akyo

0: kasi and the address. Pero sa tinud-an na ilang jud, dito unta ta mag-focus sa victim ug suspect.
1: Gani no.
0: Oh.
2: Correct.
0: Aw, address ra jud, murag mo magawasan yung kagbuwa diya.
2: Actually, na-confuse ganit na tumirong, di ba ba? Because sa unang information na ito, na-receive, abin na ito, same person, ang victim ba? Same person sa katong na-victimize sa shooting incident last September 2.
0: Mm-hmm.
2: Because it was almost the same nga kinini ang information na ito ang na-receive. Pero dili di ay.
0: Oh. Lahi jud siya.
2: So kuhay di ay.
0: Oh.
2: Oh, lahi gid ay. So kuhay di ay.
0: Mm-hmm. So mauna, next time sa mga ato ang mga listeners diha, sa mga readers ato diha. Dili ta dayon mang insulto sa mga taga radyo, sa mga media. Kay kami diri, dili ba mi ingon nga namalit ra mi langgaw og patis pagbalik namo media na mi. Na naka-eskwela pud mi oy. Kunya amo jud ning gitun-an among trabaho. Kay dili ni basta-basta sa prangkang
2: documents ta na nga gina-receive ka kay parang coming from our authorities nga may ato ang ginasundan when we are creating stories.
0: Yeah, kita ga trabaho, kita ga sulat, pero sila ang ga provide. Ang ga create sa news katong mga namusil og ang biktima, kita ga sulat ra ta.
1: Kita ra ga balay.
0: Anak ba? So unta ba somehow may mga consideration ta? Kining trabaho na mo sa prangkang istorya, delikado jud ni kaayo.
1: Mao jud.
0: Oh, pwede may kasuhan diri, pwede may balikan diri, pwede mo labayo granada diri tanan, wala may kasukol. Pero walay mga nangasuko na mo because kasabot sila nga usahay. May mga diferensya. Pero kinang diferensya nga pwede gud makorek. Oh. Ngano ma'am, ikaw wala jud ka kaagi nga nasayop ka ma'am. Sa tibuok nimo kinabuhi ma'am nga karon may edad ka na wala jud ka kaagi nga nasayop ka nga kung makakorek ka na mo diri, burag na ningkorek ka o mga bata ni mo na nga di ka maumusulat o liter A. Diba? Mauni, magsulat o liter A! Check ka karon di ka paulion ron. Oh. Makakorek diha, spelling sa details niya, di po gin mao.
2: Dito ko nagkatawa ka kay Pabray, kay details gani, na misspell man gani.
0: Oh, nagisaway siya, ngayon siya, di pwede typo. Oh, di ba? Same ra sa mua. Oh, mao na diha. Simula sa mo adi pwede nga masayop mi.
1: Yun.
2: Oh, usa unta manaway siguro no sa gadili pud kini ang buyagunon ba.
0: Na. I'm sorry no. Wala di man jud ta unta ana kay mao na lagi kay 5 Jong. We have our ethical standards. May itikita mi dinhi. Ha? Nya may istra ka wala kay itikita.
1: Yun.
0: Nya the proper etiquette coming from the teacher. Sila man nagastudlo na ito nga mumayang batasan na ito aside from our parents, di ba?
1: Mito.
0: No? Kaya kaduha man na, nangoy ab si Dave sa atubang ko naman.
1: Nangoy ab.
3: Ayun mo lang nalang. Ang mainit mag-issue at kasabi ng bayan. Pero, de los Pablos.
0: Ipeng Jong. Kapag Jo, si Dave, burag gitulog naman sa tuang balita. Oy, nanguyab sa kong atbang.
2: Gutom na ka daw, kaura daw.
0: Aba si gutom, ni dili ni gutom, buro dili ni tuyo, ya, dili ni katulgon.
1: Dili.
0: Yeah, proper etiquette na lang, guro, ah. No? The way guro mo comment diha, guro, sa mga, may mga sayop nga ginagmay, itikita, guro, ah, teacher ta eh. No?
2: Daghan ni sila kay Kipabray.
1: Ubay-ubay daghan na sila.
2: Ubay-ubay ni sila nga ka na pang mga perfectionist kay Kipabray.
0: Perfectionist kay nang perfect tanan good.
2: Oh, na ako kay ila iski chairman.
0: Atiwas na ana po. Ay isulti. Ayo asa mo na.
1: Ayo
0: asa mo na.
2: Klatrava.
0: Klatrava.
1: Klatrava po.
0: Grabe sila damang correct, no?
1: Perfect.
0: Kung si Sir Boy no Fabli mo correct na ako, okay ra. May problema.
1: Ma!
2: Alay man din, Sir Boy. Kay professional man. In a professional manner man.
0: O niya, grabe. Constructive ni siya mo correct. Kay Pem Chong.
2: Oo.
0: Kita mo, nagsumpakilay mi nga doha. Pero karon, lami ay kay mi. Bisa gula pa mi kit anay. Wala pa naabot din ang DTX pa banda rin, Sir Boy. Salaw, no?
2: Dito, daghan sila kay Kay Pabray nga ambot ay kini ang berarti mabuhig di makapangaway.
0: Ban pa Kay Pabray, Kay Pabjong, trabahante pa sa gobyerno, kitega swildo. Nato usa? Nato usa staff sa barangay.
2: Ha?
0: Na-stop sa barangay pod.
2: Uy.
1: Napo di ay.
0: Base ukayon ko nang imo da nga sinong itagaan nyo da ka 20,000 gani kroma. Stop sa barangay dito po dapita. Oh, careful good mo sa inyong mga kuan, sa inyong mga komento diha. Dili niyo ing inaon ang mga media dire kay pasama ni Kay Five Jong. Mga college graduate ni sila. Oh, Pamela. Na, wala mo kabalo ka unsay kurso ni Pamela? Kay Five Jong, ang kurso ni Pamela tourism ni siya. Oh. Si Kay Five Jezabel criminology unsa kani ma'am? Criminology. Pero balong anong diri man isa sa gigisulti sa mikropono? Eh? Pusil mo ang taning iya ha?
1: Kay Five Jong?
2: Spokesperson ang taron sa kuan?
0: Spokesperson.
2: Sa 20 unta.
0: Bisan asa rin isa ka spokesperson si Jezabel.
1: Wala na siya si Claire Castro?
0: Oh, si Jong Versalles is agriculturist kay Five Pam.
1: Na. Yan, abot po
0: wala lang nagkuha ang kuan. Wala lang nagkuha og mga exam-exam. Ana. Kay gusto ligi magbalita. Oh. So dili, abin ninyo, dili nang namalit na miglanggo o patis magbalik na mo, medya na. Dili, oy!
1: Dili,
0: oy! Oh.
1: Bano ang...
0: Nabito. Oh. Imagine mo, ha? Oh. Na, imagine mo kay Pep Jong, dira ka gatrabaho sa ubang radyo, pero dili ka maminaw na mo. Good morning, SM Brian, and Ma'am Pamela, and Sir Jong, nga baskog og relasyon. Si IG Rage. Budlaya nga ngalan. Si Madam Joy, si Madam Jorge ni si Kay Pep Jong, ha?
1: Si Madam Jorge.
0: Oo. Jorge, yeah. Oo. Oh, imagine mo na speaker station na puro din maminaw sa ito, ah. Kay mo silo mo na siya dire. Hulat-hulat na sa tamang panahon. Ako ni panglingkuron siya gabi, eh.
1: Oh, kita ko na siya mga
0: live. 9:30 to 11 sa gabi. Ito tulad na to, make love a habit. Imagine mo, ang make love, mong habit every night, mag-make love, ha?
1: The music I make love, I don't know it yet.
0: Himo na to ni siyang Dr. Love kada gabi eh, no?
1: Kanda?
0: Yes. Okay, Feb Georgia, di ka na?
2: Doktora, guro. Kaya babae man.
0: Oh, bae. Ah, Doktora Love, ana, ana. Pwede po kuan, kinang manugla na. Bitaw, no? Si Georgia, Doktora Love. Ang title sa programa, K5. Make love a habit every night. Oh. Si Pamela, gun, may bago na ng title yung programa kong hapon kay 5MJ, di ba? Ang title na kay K5 Session. Afternoon Session. So kulang na lang na K5 Jong og Pat.
1: Pat?
0: No? Pat Session. Suyop ng guaya.
2: Suyop. Hit
1: there. Time out!
0: Kulang na lang tutor kag fuel ba?
2: Lighter.
0: Ay, pero islang una. Islang una tod. Dili na afternoon session K5 Jong. That's right.
1: Sige.
0: Pat session na jud atong ibutang. No? K5 pat session. No, unique na ba no? Yung anak man na mga programa lahi-lahi man.
1: Pero ang sulod mo Japan.
0: Ha?
1: Sulod sa programa ni Japan.
0: Alangan mo suyop go tinuod literal sa. Oh,
1: ganin lahi na po lahi na ako ni kaluod. Simba ko.
0: Tikatawa ni Georgia o isa sa buka. Oh, commercial sa bibi. Kay Five Jong babay sa kay commercial si MJ Drio ga
1: tagasang. Dili na siya may buka.
2: Matod ga report sa mga taga para sa For Others Famous Program. Lahat ka to sa D3 by Tex Pabanid Oog. Mighty siya. Kasi kay Five Jong Barsales para sa kandiyan ng mabalita. Servisyo publiko galingawan sa Lagos. Kay Five News sa tabi.
0: Salamat kay Five Jong. May nag-regards ni Modri si Dixie Mani Hana Palikte Castillo. No, good morning ninyo tulo. Hello Sir Jong. Musta? Ah, tulo pero special din si Sir Jong.
1: Okay, share share my mention.
0: Galantaw ra ba mi sa live ni Pam Pamela sa TikTok? Ah, ga TikTok po dai ka. Nadunggan itong chismis ato ganiha.
1: Ha? Wala mo kong gilayo kanina.